0: sinibaral na kalamidad. Dai kaming mabibir kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minaha ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Imo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kantao. Yan mo kami lubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang at matinabang na parasurog pang nangangaipo. Kristo, samong kagura. Nuestra salvasyon, pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvasyon, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvasyon, danay na ipamibi mo kami.
1: Ini ang totoo mang matatar. Pula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kang tunay na katotohanan. Kalaban kang fake. Ni ang totoo. Makakaibanan. Oga. Ni ang totoo. Sta Biyernes. Sta alas 9 nin aga. DD1 Radio 91.3 News FM. Si Glenn O. Sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo!

Grabe, minapasin doon ang programang Ini ang Totoo. Dito po sa One Radio 91.3 News FM. Siling po kan dati magiribanan kita sundong alas 9 nin pagkaangga digdi po sa tuyang palatuntunan.

Siyempre, anong sa kabos ang sa tuya agraray na pangungumusta. Pagtaonin ga lang asin unarabuena sa satuya pong mga parantabay digdi po sa Ciudad Can Tabaco. City of True Love. Kasabay po dyan ang iba pang mga lugar na pagtaraid kan tabako digdi sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya ni Nalbay. Siyempre, itong mga naabot pa kan sa muwing signal. Lalong-lalo itong mga yaon sa hararayong lugares. Mga taga-isla, Cagliari, San Miguel. Morning. Para uma, para sira, mabuhay ka mo. Mga chuper sa jeepney, tricycle, ang mga padangat niya itong mga parapadya. Morning man, duman sa mga nakamonitor sa inda pong mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man. Siyempre, ang satuyang pangungumusta sa satuyang mga nagdadangog kasi naghiling sa Facebook Live. Ano man eh, okay na po ini na satuyang Facebook Live. So mga nakamonitor man sa inda pong mga

berlina sa indang mga bihikulos. Pasensya na tabit, kasudma sa mga nag-aabang sa tuya sa Facebook Live. Nagkagyosa na po kita nin dikit na technical problem. Pero ngunyan, medyo okay naman. Madali sa na ta, anong ta si Manny? Katiba day manailing nindoan sa kuya dyan na kunyan. Ha? O ni? An sa kuyang ladawan. Pero yun, nagayod man eh. Ano na, nailing kita sa live, sa Facebook Live. Hayan man kamo sa mga oras na ini. Ano man ang sa indong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay-okay ang sa indong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot. Sana po, dahil kita magherelang. Pangatamanan niya to ang sa tuyang salud. Health is wealth.

Si rin po kandate, iguaman po kita din yung pinagagamit na linya para po sa indong pagpapaabot kan sa indong mga mensahe, mga pagbabate as in greetings, 0962-815-3609. 0962-815-3609. Smart. Happy birthday duman sa mga nagse-celebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyan pong petsa 14 kan bula na Agosto aldo po ngunyanin Biyernes. TGIF. We really have to thank God because it's Friday. Medyo ariglado siguro ang sa tuyang panahon, ano ha? Medyo tranquilo ang panahon. Medyo dahi po nininit dahi mangkiuran. Ayos na ayos, ano ha? Pero kung magluwas siguro, kaso bago nagluwas mani so ginindikit so aldaw, ano ha? Pero maray siguro mag-init na nga ni pong matawan manin chance itong mga nagbabalad ka na linabhan. Manede, pada kita nasi si Rip sa monitor. Namiss ni sa tuyang kunyan. De pada mani na iling sa kulor kan bado niya to. Pati bado niya to mani. Pigarabangan. Yo. An bado mini mani pareha sa nata. Bago man po kita mahiling magparabakal dyan sa mga, ano man eh, sa mga, ano ta, sabi nga niya, tutong public is pobre sa nakita. Bako sa karaw mani, ansa kuyang, kadaklan mani kan sa kuyang gubing, kunyan sana, okay-okay sana. Iyusan ang kaya ta mani. Kaya ang gubing kon nag-aabang kamukan kolor kan sa tuyang mga gubing, pasi uta. Okay mani ang karahay barakal kamudyan sa barakal ni subag na subag na ano na nga nito mani subag na nagkauruso na nga niso naunambitan ko ito. Ano na sa sabang tiba at aram ka malo aram mo nga nito so naka burug tabang ano si ma nagdadangog sa tuya medyo iba ini gentle woman mani nabag na gramit kito gentle woman na mani nagkakag Louis Vuitton anip ng para Louis Vuitton mani naka Louis Vuitton may nailing akong naggamit mani ki panahon ki eleksyon ito karampanyahan sa Legazpi mani anpaha Louis Vuitton mga tugang kakan Louis Vuitton na pa ano ni paha pa sana yan ha Jesubag na nauso kakahiling na nagagamit kay gentlewoman tasabi man ni gentle pero rusot

Ang kolor tamani, may tom. Kitang pag-uuralan ngunyan pong Friday. Ah, agad po giraray kita. Takasud ma po de kita ni Clive. Ngug sa tuya si naghiling sa Facebook. Makishare na bi sa kadakol niya tong... No, dang ta magbalik kita niyan dun mabrinaw na tanong sweet ko. Oh, lumang nagkaon ni Ao. So ako big man si Mayor Hisham kanliga itikandarag asin kaluyulgun albay big product so tapa Mayor Perete si Pido Garbin si Congress second sabi ha maringan uga sa ako ang tatatugang nin pagkani ako matansa nga ni pong karian madaling sabi in the performance kung nanamutang apit na panahon man, di sa madaling sabi tatawan si damani nin second chance ya yeah? Ta sa pakuna ko sa naman mani ito inibis bawa yung patanisi po pong siya dahil iguanin mag-close maranya itong ano kung mag-pidimba maski sa gobyerno kapag una ko nag-uurulay nagmi-meriting talong niya ko niya on service ha dapat tataw kita trato makihampangan takon ba ko kata effective ano mayo kan ubunin paraan o paagi ha tibo ka mo and kay gobaganin pigapod na reshuffling hindi sa Aleko tinawang ka mo nin tiyansa na talaga ka mo dyan ha pwedeng maging efficient man giraray. As in, mapapakaray ni nalagan kan sa tuyang kopera. Yeah? Okay. No di, ibong nalado, so gobernador kan Alban, abot na bulan, mapapod na naman da ka. Ano, konsyateri po na naman, biko kan mga nadaw, kuta na, ha? Para pakilabot tigdi, ano, takon min plan kita ha? Makuman ga boss ha ans personal pabiluhon kun si saan assistant man mga inhiwa diyan sa Aleko aber daw tingunta tatiba ha ang mga sa Alek day nararapat sa gusto ha igwa po nin sa mani kung nasasala you have to put person on the right job kung tama ako takun sa lata makikorekta rin na sana. Tasabi ko nga, kita po didi nag-aako kan sa tuyang pagkakasala na nag-adal kita kan kumbaba as in humildi sana. Ha? Sa tao, kung kamumagamunin kapatawaran as in mag-ibunin paano ipong makorekta rin ang sendong pagkakasala. Yeah? We have to put them on the right job. Baka, dahil man pwede na tabili ha? Kaapil sa politika kung kapartido, ibugtak mo dyan. Ha? Sisasendo na mo. Ano mayo kan apsi mo? Paana? Cedric Daip baga. Ha? Samtay ngunan kay Cedric Daip. Initurutuhanan ta sana. Naging doktor, doktor in degree. Why? Minaster niya ng mga tugangan mapadapit sa agan ka na point. Na siya po irinbitaran sa inmanaparte kan Pilipinas about change, disaster preparedness, MTIB ko na ano-ano pa ani, sa paghuna ko sa nakikin na panalbay. So, siyudad ay, apa si Cedric Daip, bil, consultant, tanganing sa opisina kan alkaldi ka, kunin kaso man, pahit ki ano, makonsulta kay Cedric. Dapat nagibata ka ng kalihis na daw. No, ngak baga ninubul ka na ba na so alert level. Kaya sabi ko, baga on an alert level, pasiguro. Ha? Kan, kamugtakan kan sa tuyang bulkan. Bata, guha na kita nin decampment o kung ano, pinabarilik na sa mga tao. Yet so sure. Ha? Yun po yan ang gusto niya to. Kaya inipong dingon niya, nagbaranggaan na naman. Ha? Nagbaranggaan na naman. Oh,

Kita si Caloy Loria, congressman kan si Do, ah? Iba na ang pag-iriba, iba na ang grupo. Iniob ko sana. Sisay sa Indoan, id, ah? Nakakabisto o kaya iba at igwakamunin at kay congressman Caloy Loria. Kaninot namang kanilaw kami sa Kapitulyo Provincial Kanalba. Apisar naman siguro inin opisina representante kan segundo distrito yaon sa Capitol. Madaling sabi yaon permiso sa lubutan kan gobernador. Ngunyan nagnalas kita. Ano kung Caloy nga tatayaong ka na sa balyo? Day ko ano ang rason pero kita. Ano? Di mo naman ang Guadalupe. Kinaman! Okay. Nabisto mo na. Ha? Namalisyan mo na ang suksok ang bangko. Inisupan nini. Ha? Tanagmalisyan mo ang suksok. Daya. Kinaman! Oh, yun na nga. Parte man niya to, kasnal daw, para unity team, sarity team, yo? Kan nagkaruluwas na nim, pinka sa unity team. Kamuna po siguro ang magatid, mag-adal ko na pa, no? Tapos, tapo na, ha? Ang senda na gabos. Nalingawa na po, na senda, pigparataraman ko na no anong promesa, bla, bla, bla, bla. Ngunyan, kinaban. Ngunyan ang problem. The same problema para Oma, para man po nare-resolveran. Ang barakat, higi po kalangkaw, mangiraray ang nuwa. Iyo po yan. Ang, yo. Ngunyan, maabot na naman po na map naman kita poon sa barangay. Kaya pingpigta doon makaukod na nga ni tapirmi pong nalulugmok ang satuyang tayaon may ha? Ngayon na nga nito so uni o kukamukan supas. Oy ha? Ano ang nangyari? Ay neto, uni o. Basaon ko sa indo. Nagluwas ini po sa social media. Ang punot dulong gulo sa gobyerno ay ito kabusugan na pagnang mga politiko. You see? Mga tugang, anang ngayari digdi sa gobyerno? Sabi digdi, daing kabasugan ang hahabakan mga politiko. Boss, taigwa mga politiko na mararayra o kaya mga tukula sina nintultulman mga magurang hahali yan. Kaya, ikayan, pag igwak yung oportunidad, kaya sarset mga kandidato, rasir sa satuyang ato, igwaman na tsansa na magpasiriring sa indo dyan sa sarangay. Tatibaad, madarasa na kita, ki mga mataramon, gabos-gabos, pakudak digdi, gabos-gabos, halan ka plastikan. Oto, ha? Ano nangyayari? Nangug ako as in masyon na ay guadanin. O nag-committee hearing naman sa ting. Ngunya na sana. Ha? Ang mga nakalis na aldaw. Pa nindo susupas. Ngunyan ma-committee hearing kita makuwari. O, ha? Mung kita digdi. Pagkatapugang ang panyan, mabarit committee hearing. Susan Roses. Eh po, gang ang gustong sabihon niya. Ha? Paano na ini? Baya isa na ta. Kung minsan paano, ang mga congressmen, woman, dipisin ang dakop. Ang satuyang kumandigdi sa Premier Distrito, busy duman kimaray. Kung minsan Manila, harus pagdidigdi sa Premier Distrito minsan. Lalong-lalo, pinag-uororonan mga ang 7.3 trillion na budget kan buong tugang kinakaipuanan. Na mas, no? Kaya anyan dyan bit sa budget ano ang naghahulan dinago na budget room pagod na ang programa po

to include kinakaip igwa po ni siguro regional council yan ang subabasehan kan national pit sa mga kwarta sa na mustaan sa tuyang development council igwa kita kina counterpart ka yan city municipal divisions kunde ko nasasala o nakasurumitir na kamo kan mga dapat ni kun igwa kita ni ano na naman na papuri yeah. So kadakol kad sa mga tong garong cycle na po ipit sa budget pigpapara ururunan mga mga tugang mills ang pakatagang Chusman Giraray ang banwa ibaga Tius Man Giraray ang banwa kaya mahapot kita saan ako nagbisay malo ang kanta na nagkanta kayan malo ha. Anong malo kan kanta kaya na? Ano yan? Saan ako nagkamali? Garong salaman. Ewan nga. Oni, tawag. Binarita niya to the other day na nagkaigwa money ki big time back. Pira na nga ni 3 pesos labi sa diesel. Money and barita. Next week, big time, price hike na naman kan Dax. Bakong garo na kita digdahit? Kaini, ano na punta kaini? An makaini mani, kung sa next week, tibas day naman, di alimbawa, renewal back kan di pesos pero ito, tibad next week, ang kaw, 5, bakong gana mang gedimon, idigdi, baana digdi si, makauyam digdi sa, kuhan bagay ni Mane e man mga tugang kinagbubukod mga oil companies are marulbak ito ang pagdugang sa rulbak di raisinda bako Mane garong sa LPG si Sel kan mga negosyanting ini ay bay na o dumang ka mo sa DTI kung na mo ay iraon sa nasina palipot limin umala ayos po ang parahit kan presyo kan barakalon nagduruman sinda saman ansa inda po monitoring monitor ninda sabi ko na nga ni na monitor nino na expired na yaraon pa sa kan mga depas si apo niya digdi sa toya o si siya nangunya kan mga pobreng tikoy si siya nangunya nandudulukan Yo mani. Sabi digdi, pwede suggest sa Aleko na i-advance na sobrang bilog na 20. I-advance na brownout sa bilog na 2026. Sararuan na sana. Aray ko este Aleko. De man ini siguro. Duman nga digdi nga ni pigtatapik sa Aleko. Brinaron atan kay paguli ko ata sabi ko. Ko naman. Ha? Sundo mani. Ha? Makaturog na sana ko mani, panso ilaw. Karata madulum pa kung matangko duman sa agyan. So, ino gabos-gabos, madiklo mo nun. So, kung anong oras nag... Ha? Bata, basta mani. Data, arrest ining, na-arrest. O kaya, na-tali ining mga... So, nagsasarabit ba nga? Age gabos-gabos, so, mga madadaya. Day, mani na... Tali. Aram mo mani kung nga ta? Ano bang sa Aleko, bukon man ubos? Ha? Sample lang ta kay Mani. Sample naman. Duman sa mo sa ibalong. One time, nag-manikimitro. Nagsaralida, manik. Malata, so mga empleyado kan Aleko nasa contract ni, may mga kamidbid. Bus na salidaan, sumitro. Day man nag-bus na salidaan, sumitro. Tapos hindi may mga barkada. So iba, day man na salidaan. Sabi baga Mani, al metro, dapte. O, duman sa ibalong bilis. Ano ibang arong, so metro, yaw. Sa laogan harong. Kaya, pahit kita nin sistema. Tinan paagi, tanganing makangarog kayo ning daya, gabos-gabos, iyo man giraray, brownout man giraray. Eh baga, Biko, ano talaga ang dapat niya itong giraray? Baralbala na sa mga politiko, maging bida. Ha? Sinda na po ang kakaumaw-umay at mapapakaray kan pagpadalagan kan sa tuyang cooperative. Muya naman magpauruma. Ah, mala ining barangay election money.

Suwestiyon naman, ipospone da sin gibo ng pahit. Apat na taon nga nang giginibo sa iba, mapakilamang taon. No, di, ang pahit mani kan mga ma-eleksyon, yan, maturya, saro pa mani. So mga barangsyals ngayon, dapat iguanan yung sweldo. Yung honorario doon na. Anapot mani kan mako, ha? Nasunota mani, mautang na naman nga nang kipira. Mautang na naman bagaso national o anpilutang. Yung mo pa sa barangay official, siguro bagang pagod ka na, ay, remate na. Pabor sa barangay official, ay, matibay nga. Okay, matibay sa suggestion. La kapagal sa Pinas. O pa paano ka ini mga tugang kunda ay nadigdian? Ha? Modis ko ini kunda niya to ini mga tugang turo karon. Ay lamang pitikon na nagkakapira. Na puro na sa side ng personal. Ha? Iyo po yan ang yaon di. Ah. Ang media nada na programang ini anapod sa tuya man state. Kita kampiga po na fiscalizer. Ha? Sa satuyang limitadong kapinsilyo niya to ang mga bareta, tabotan kan kada clan ordinary an ordinaryong Juan. Ha? Taday pwede po an iung manikan mga legislador, mga senador men and women. Taday man pwede. Bako man eh. Tibadyo inungit sa tuya mani, may lason. Sana po gets niya to ang pahit. Nakul, ang oras to. Sir, daw siya duman sa legislative. Rog ni Daep, aw si Joey, ini sigurong pigbaba ni si Salced. Binugtak ni Salceda dumalakan niyang. No, in fairness to him, mani, data po matanto o urag ni Joey Salceda, mga tug, salado kan ekonomiya, bako man. And not only that, igwa si Joey Salceda, mga connection mani, was kan Pilipinas, iintay so kaya, maski puro paano mani, tabangan nindo kami digdi sa Pilipinas. Mag-invest man ka mo, tabangan nindo digdi bako paano? Bako man eh, in fairness, said, ikan eh, arami ni andalagan kan ekonomiya, binugtak siya na sa gina, between the office of the president, ahasin sa Senado, yun sa nanis, salado ka ni, day mo matatawaran ni Joey Salceda. In him, bako man eh, ang masa na kay Joey Salceda, ka Premier District kung tukan Albay, testigo. Nagparapaki, aram siya man eh, kanpul sa pro, na kunpuman siya, sa maabot ng mga na naman siya. Why? Go to your own district or your own place. Bako man eh? Man eh, halimbawa, taga-tabaka, aram kan politika duman sa tiwi. Por respeto. Baka? Ano? Tama ko niya no sala. Kung sala, mabasa na kita kayo nito, maauras na na. Tano ang nangyari sa iyo? Tigo siya kantawo. Ha? Inda, kukunan may mga tugang nakatabang. Pahit kay ito ni Joey Salcedo do po sa so resulta. Yung ang pahit. Sa money, dang over a politiko para pakiat pahit kan iba. Arog ka ini mga tugang. Masuali, kung makibernador, makikialam sa congressman, baya is tabanga maurag man yan niya undyan sa management kan Aleko. Management level yara sa mga technical yan, sa mga engineers, money mamiminos ang mga inadako man eh. No di pagpipakian politik, yan na po, kita kung minsan minasirimplang. Ha? Yan na kita minasirimplang. Oh, ilinga po, so, nagsirimplang na dahilanta so, pizza na sa Valenzuela. Kung minalkalde kan Valenzuela, tarulubak. Ya? Yeah? Ani ah. Kinaban. time na tada kulo nung kita digding tema. Bata Bernice. No, nigdi. Bangan, idigdi. Dahil ko pa nagkakaturo ka. Oy, mga maestra. Sendo ang mga... Ang pagkandip ning sa mga greeting si Ditag. Tadigdi. Kahapon. Said, sado. Empero. Itil. Bako daton ko lateral money. Kung minsan baga money, ngunyan, igwan na bagang mga ATM, lila o eto. Dahil niya ito, dahil yan pag-on collateral. Ha? Narumduman ko ka ito.

barangko, pagyaon ko, barantay-bantay misin ko sa bangko. Uploaded na ngayon sa ATM machine. Pirila na. Tapag uploaded na, okay na. Na konso bangko mga tugang, kahana so machine. Pirila naman eh. Nakakarip. Nga tatalo yun. Nga tatadin. Nga tatadin. Roon pila ta. Duan machine money. Siba na. Managiro. Nga ta money. Empleyado, empleyado. Na andaradarang inom. Alo yun nun. Nga ta. Dito pala may mga utang na print. Kinaban. Inimanin. Totoo ini. Eh. Tundo sa ngunyan. Ano ka mo dyan sa DPWA? Igwa sa indo ki 5-6 months. Sa DPW's money, may nakaribid ko at 5-6. Anytime ka sa arong ka, ipuanan mo, basta iwawalat mo money. Sin mo. Sa item. Card. Yeah? Mm. Rimonte, Morning Sir Glenn, Coral, Nan, Canuel, Perla Bendal, Maria Corazon Buban, Morning You Always, Tindugo na, Sapi Fiesta, Usun Lorenzo, Ugun man. So, Morning Sir Glenn, okay na. Para, nailing mo na. Sukolor. Kalyeha, Johnny. Okay na, unlive po. Okay. Salamat, Johnny. Shoutout sa natuno. Pahit sa ng trabaho. Louis Vuitton. Regalo para kay Louis Vuitton. Siglado. Okay na. Okay na, ini. Alayri, Ellen Bisa. Morning. In Bulalaka. Sir Glenn. Samuya nga ni. So, nag-brown out. Ano ni? De halipakan paros-paros, Glenn, tinalbo na. okay. Pang maleta ang huminiro, todas na ang ginaban. Ende Garcia. Lean May, all kami digdi sa... Adele, our morning, Sir Glenn. Sir, sana ko nagkamili ka. Timo rin yun eh. Tama yun eh. Aga, Sir Glenn, mantabi Alice Fernandez, Consalvacion, na nagiling sa FB Live. Sir Glenn sa kung kigayod pakiaraman niya dog na probinsya pero kung kongresista siya ka ito third or second siya magpahit yeah Rachel Deburning Jean Abrera Christian Alfredo Borja Sir Glenn Marina Aga Fox Pia Fox Bulyosa good morning Christian Masenas ana sensenata ka de kitang live ngunyan Jules ay, marina ang katabi, sir. Jules po. Okay. Sir Glenn, tabi ting mga na minsan ang dala ng isa natatagalan sa iyo. Sampun minsan na. Andarang itim. Sampulo. Totoo po yan. Blessed Friday. Shout out po si Digdi sa Santo Cristo, Purok 5. Always tindogon. Salamat. Safe. Okay. Morning, sir. Musta kang Magdaong, Jason Buela, Antonio Corbonete. Always tamat po. Bati ko man po sa gom na si Nolly Cortuna. Cortuna, always. Yeah, okay. Tangani pong bus na niya to. Inintabata ang sige pong garo kun baga sa ano. Garong oras tamani. Garong mit makas ka. Ha? Paman, yan man mga purpis ang duman sa dagat ng tinanggit ko na ini man eh. Kontra ka ining mga ayoda man eh. Kontra ka ining kun 5 billion kun ano pa. An punto kang nya to pagparapatuo dun ang tawo ka ining mga tana nagiging uga bako. Ibaga, time sa nata buda man eh. Oh, ining mga pigsasabing or uplift kan sa to man eh. Ang problema ka lang gay kun pagabot ni pipabura. Kaya dapat adalan ini kay mar mga ayuda bako kita kontra diyan tama grabe ang tao tabot na po sa pagtatao kan but na po. O ano na ang pahit money o ano nga ni isuso ano man pahit kay ning deko masya pahit kay ning ni presidente garong mapadipit sa scholarship o pipiliun sa naman ni lima barangay kuni ka kapitan man din sa bako kung close okay sa diring dugo o diyan na po nagkakaroon e baka man ni bako kutanin tabang sa ubos. Sisi naman so nagpabida mani kay ning so citizen da mani tatawan ini. Oh, ini sa nang ayuda sa senior citizen. Pinipili dapat kun senior citizens mani ung kun sisi sa na mga lapugo na kamo kun pinpagtabang udot mani lalong-lalo sabi ko ba kung kamon kamong uro igwahon
Irigbaka mo, dayman madadaranin doon sa

0: gintong yung mga tugang konsep mapapa. Kaya mientras amay ipayan sa nangangaipo, ha? Tumubod ka mo sa bako man ibaga. Sabi Biblia, sabi kan saro, anda siya mag-money kay Hesus Kristo. Muya kang magsunod sa ko. Oh, ansa imong kayamanan sa iba? Nagkalagkalag urag siyang yaman. Nangika, di ka pwede. Ay ka pwede. Iyo po yan ang pahit. Bako, ah, di ba sa Indo? Kung abo ka mo mani, tadakulaon ano. Ang kaya, itawan ani. Alimbawa, may makwarta, may magdulog sa ko. Ngayag lo kiki San Ribo. Pasin mo, di man nagpapautang. Usmil, sa imo na, tugangan po pa kay San Ribo. Takon minsan man sa karaw. Mapautang ka. Yeah? Pagtapos, oh, na rin ang bayad sa di. Ngayon, pag tumbakambulan, problema pa. So, nagpautang. Payo, so, nagpautang ata. Mani magsingil, bakan. O, oh, yugun mo yan. Nindo ini. Kaya, huwag ka mo pag-utangan, panaawa na naan sa inyong, kayamanan. Tangan ni pinakbahan. Huwag ka mo, may... Ha? Yung baga. Ako, so, kataning ni doon na, sa natuyo umanian, susuruda. Tawin na nito kay pangbaka lamang kitinapag. Yung ang girari mani, mas God. Hoy, mani. Sabi sa barita, Joe, busy morning po. Sabi sa barita man, ah, ligdida sa tabako, di na da sumapadipit mani sa anodized salt. Aluyo na, manyan pa sa tabako. Kahit ito pa mani yan, Fidel, ang President Ramos. Yeah? Parado sa asukar, kung arangkaw ang mga tuwang, di ka mo matak. Ah, tanasin mga tuwag ka mani, susog sa pag-aada. Inititoro, suktik dyan sa ospital. Dyan kung sa inapartikan sa imong kamot, ika makasustenergo na po itong mga pros ko na no-ano, kadaklan pa lang kan asin. Kaya sa madali, an interpretasyon kan man, asin, bakong maraho. O din na, kita magtapos. Tina Perez, morning sir. Pagkamatinindong amay man, magwakamukam na to, kanindo ki ito, na asin. Bako man so grabe, ilimugmug nindo, kam na may asin. Tapos, water na kit. Kung nabuka mo magkape, ipahit na tubig ang pag-inabunta. Yeah? Nagkagay sa mainit na tubig, may dit na asin. Tama nun. De, minsan mani, tanganing, makounter niya ito itong stock kung minsan acidity sa satuyang tulak, ah, sa pima kukunyan mani, ma-appreciar. Pero sige-sige ni, ah, uslaonon, bako siya ng pagkagabanggi, mas maray nga ni, twice, malunggay. Kulunong sa naman yan sa kataraning isusumari. Budaan malunggay man. Magtubuan malunggay. Ah, kumasa na kamudgi, diit, bugtaksa. Ha? Mainit na tubig, matatod ka na. Iyon sa tuyang gibo. Time na. Kung nagdali, Manong Buen. Sir. Sabi ni, mamulta na sana. Alam na, mani, dapat ang pahit play day. Kunta-kunta si Dan. Iba ang pahit nuntang tubig na may malunggay. Ang pahit nunta, so nagkuk sa alonan. Pero ang tubig, mani, nakuha na ni mani. Gets na. Tamanggay mani, panahon ano ah? Pukutanin oras, tanganing mamaaram programa. Si Mamugera, technical na kasabay. So nagpaabot sa greeting sa tuyang palatuntunan, Diyos Mabalos. Nagtsaga sa tuya sa Facebook Live, kakahiling. Sama. Lunes, sundong Biyernes, ang sa 8 to 9 na pag-aaga. Ang totoo. Digdi sa na po yan sa 1.3 News FM. Inipuan sa indong Glanogaw. Salamatunan kan sa pagtitiwala. And be with your families and be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong narama, inito si Glenn O. Sa inito na sa presentasyon kang programa sa sana TV Radio 91.2 Tindo Radio Tina Om Bicolandia. Tingnan ng parami ang ng best cafe in one coffee.
2: Akda, isang nanay mula ng Pimbes, ang mga pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang waing bahay. Kaya best kang kape ng aking pamilya. Kayo
1: namin sa 6-in-1 na bibili sa may supermarket.

0: lugar. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon at dayal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masaud na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, day talang didigde. So, madudod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Alubo, tabako, kauswagan.

0: Well, good Friday morning at bagong lahat. Syempre ay batiin natin ang ating beautying co-host, si Ces Borcelis. Good morning, Ces.
1: Good morning, ate. Good morning sa gabos na nakatutok na sa talo ko.
0: Ako, ang ating topic na ngunyan ni ay patungkol sa the middle child. Yan. Ikaw ba ay anong birth order mo, Ces?
1: Bunso po ako.
0: Ay, bunso talaga. Oo. Ano ba ang feeling ng bunso? Ganun eh, no?
1: Sabi nila, favorite daw ang bunso.
0: Oo, talaga. Oo, pero feeling mo ba favorite ka?
1: Hindi ko, parang hindi.
0: O malalaman natin. O batiin mo naman ang papa mo. Hi, Kuya Obet.
1: Hi, ayan. Kay, dyan sa mga taga-Kumon, ano po, si Tia Malu.
0: Ay, si Ate Lo. Sa Kumon.
1: Pero baka si...
0: Oo, hello. At pagaling po kayo, ano? Ate Malu, si Maris, si Papa, si Julie. Maki. Si Sir Mac. Hey, well, samahan niyo po kami ni Ces at yan ang ating pag-uusapan ano, maya-maya. Ating counseling segment called Unburden. Nunumbalik ang counselor or guest counselor. Wala yung mga kundi si Ma. Ayan.
1: Si Ces, anong birth order mo?
0: Ang lime. Kaya nga mukhang middle child pa rin yun. Ano? Mm. Yun nga ang tatay. Ay sabihin dapat ba So, dapat ba ikaw ay sumusunod sa pang... Di ba? At may sunod sa'yo para kay bunso. basta hindi ka bunso, ikaw ay middle child. Ang hayaan mo na rin, ano, Ces, yung balita. Siguro sa ibang balita naman, ano. Patungkol dun sa basura sa may paraan. Nakita mo ba yon? Ano? Di ba? In fact, sabi ng isang article, bansa daw suffered personal embarrassment week after image of a garbage choked rito isang nasa Paranaque City na nilang siya yun, ano? Oo. So, itong news item na ito ng major foreign news outlets. Ano, kasama dyan ang Associated Press, ang Reuters, AFP or Agence France Press, ang ABC News, the BBC. At ipinakita nga daw yung waste management failures ng ating gobyerno, no? And itong mga AP images na to, created press images, ay kinuna na ni Aaron Favila. At pinakita nga, nakakaawa talaga, ano, Ces, ang pinaka nakakaawa dito yung mga MMDA workers, ano. Yes, siya yung, di ba, sila yung sumusuong sa baha na napakadumi. Grabe. Natila parang naging dagat nang ha. Oo. Anyway, so, sabi nga nung tanong ng isang batikang mamamahayag, ang problema ba ng basura ay problema ng gobyerno o nating mga Pilipino? Ano sa tingin mo, Ces?
1: Sa tingin ko, problema nating mga Pilipino.
0: Problema nating mga Pilipino.
1: Actually, nung tinitingnan ko na yung mga workers yung naglilinis,
0: diba,
1: ng basura, na ano ako na parang, in a way, kung iisipin, may ambag ka din. Lalo na kapag wala tayong proper ways

0: management din sa bahay.
1: Tama. Mm-hmm. Diba? Kasi yung gobyerno naman, nagbibigay na sila ng, kumbaga, ng mga directive sa atin. Mm-hmm. Diba? Yung ikaw ay magsesegregate. Mm-hmm. Diba? Yes. Yung simpleng segregation lamang, diba, ng basura, mm-hmm. no? Yung nabubulok at yung hindi nabubulok. Mm-hmm. O, diba, ginagawa ba natin yon? At yung, kung, actually, yun yung ang dami na kung saan-saan lang ano binabato yung mga wrappers. Ang daming plastic. Di ba? Oo. Hay naku. So siguro kailangan talaga ng disiplina, no? Oo. Kasi kung titingnan talaga ng mga talagang naging dagat na yung basurang tumambad sa NCR. Kaya kung may pagbabago din tayo na hinihiling sa ating gobyerno, dapat yung pagbabagong iyon, ano, tulad nga ng sabi ni Ses, ito ay actually problema natin mga Pilipino, no? Oo, syempre meron ding ano, meron ding ambag yung gobyerno. Mas ginito ting disiplina talaga, no?
0: Yes.
1: Okay. At samahan niyo po kami at kung may mga kaputan kayo, by the way, yung nanalo pala sa ating talubok quiz kahapon ay si Michael Macalia Divino. Ayan. So Michael, pwede mo nang kunin ang iyong gift certificate Digditabi sa Estasyon. Okay? So in the meantime ay meron kaming nais i-promote at ito ang hula worship seminar, ano, Ses?
0: Wow.
1: Oo, si Ses, magaling magsayaw yan ng hula. Ilang years ka na ba na nagsasayaw ng hula dance worship, Ses?
0: Anong year po ba yung nagsim? 2017 or 18 po?
1: 2017 or 18. Oo, oh, ganyan. Yung unang punta ni na ate Sophie tsaka ni ate Leia, no?
0: Matagal-tagal na rin, mga ilang taon na rin po.
1: Oo. Nakaka-enhance din siya ano ng worship, ano, lalo na sa congregation.
0: Actually, may mga times na ano po, pampakalma ko siya.
1: Ah, talaga? Ay, ginagawa mo siya sa personal ano mo.
0: Apo, apo.
1: Ay, ang galing. Oo, yan. So, kung gusto nyo rin ng ano, relaxation na, ano ba yan? Relaxation na techniques. Ayan. So, samahan nyo po kami. So, narito po ang ating promo at may paparating na mission team na darating September 17th or 16th hanggang 21st. So, narito po ang ating promo patungkol sa ating Hula Worship Dance Seminar.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

Eh, sa tulad nga kanina ko, ay pangalit at hindi rin bunso. Marahil ikaw ay nasa gitna. Good news sa pagkataanong miyar

0: And sa muli ating wina-welcome, of course, si Ma'am Bing Oliva. Good morning, Ma'am Bing. Are you there?
1: Andiyan na.
0: Ang ganda.
2: Maaga ako ngayon.
0: Maaga. At mukhang bagong tabas.
2: Oo. Gusto ko kasi yung hindi nagagamitan ng suklay. Sayang ang suklay eh.
0: Tama. Good morning, Ma'am Bing. Kamusta kayo? Namiss
1: Hello,
0: namin
1: Mami.
0: Kayo.
2: Pasensya na. Maraming... Kunyari busy.
0: Oh, totoo naman busy. Namiss kayo ni Kuya Manny. Ganun eh. Okay. Sige po, abatiin muna natin ang ilan din po pala, no? Sa ating mga katalubo. Si Ma'am Alice, magjo-join daw sa hula. Pwede,
1: wow.
0: Di ba?
1: Pwede.
0: Ses? O, pwede.
1: Join. Mas bagay nga sa kanila itong ano po, hula.
0: Di ba? Oo, bagay. Join kayo, Ma'am Alice.
1: Si Ma'am Bing, baka...
0: Ma'am Bing kayo, join kayo sa hula dance worship.
2: Oo nga, alam mo, pangarap ko yan.
0: Ay, talaga? O, yung pala?
2: Yung sa mga youth.
0: Okay, well, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa middle children. So, technically, Ma'am Bing, sino nga ba ang middle children? Do they necessarily have to be number 2? Or sila ba ay kahit sino na ipinanganak pagkatapos ng panganay at bago yung bunso?
2: Alam mo, itong topic natin ay napakaganda. Dahil, sabi nga dyan, in psychology, birth sequence or birth order refers to a person's position in the family.
0: Mm-hmm.
2: Alam naman natin, very obvious na kapag kapanganay ka, ikaw muna yung unang nakatanggap ng love. Lahat excited, lahat bago.
0: Oo nga.
2: Lahat yung disadvantage niya naman experimental. Dumaan ka sa ganun. So yung mayroon tayong tinatawag na ano, 'di ba si Ses yata pang apat ba kayo, Ses?
1: Ay, ano lang po, tatlo lang po.
2: O tatlo
0: sila. So, bunso si Ses.
1: Bunso.
2: Ah, pareho tayong bunso.
0: Ay, bunso kayo, kaya pala.
2: Oo. Ayun, so may kanya-kanya itong strength and disadvantage. Advantages at saka disadvantages.
0: Mm-hmm.
2: So, mamaya, himay-himayin natin. Ang sabi, it affects one's personality, behavior, and relationship. How we behave, how we relate with others depends on how yung may part lang ha, hindi talaga siya sulut-sulut na kumot, second child ka, ganyan ka na. Hindi. Depende pa din sa pagpapalaki ng parents.
0: Pero may mga given, ano ma'am? Sa madaling salita, may mga given na characteristics. Tulad nga na banggit niyo kanina, ano?
2: Yes, meron.
0: Kasi
2: kagayad nito, birth order does not automatically determine one's or someone's personality. Ang firstborn may develop responsibility, leadership, independence because parents often expect more from them. Panganay ka, dapat ganyan ka.
0: Oo.
2: Dapat ganyan ka.
0: Mas mataas ang expectations.
2: Overload.
0: Ay, overload. Okay.
2: Tapos yung middle child may become flexible, cooperative, and good at dealing with others because they share attention with siblings. Ito yung disadvantage naman niya.
0: Oo.
2: Advantage at the same time.
0: Okay.
2: Kasi, siyempre, makikisama siya kay ate. Makikisama din siya sa bunso. Ikaw na ang magbigay, mag-a-adjust. Ang galing nito sa adjustment. Nasanay na to.
0: Oo nga.
2: Makikisama kay ate, at makikisuyo kay ate, at maglalambing kay bunso.
0: Oo.
2: The youngest. may become sociable, playful, or confident because older siblings and parents often give them attention.
0: Mm.
2: Pabebe to.
0: Pabe. Ano ba yan? Just pabebe ka daw.
2: Pero again, not necessarily. Not ano. Hindi ganon.
0: So hindi in other words, mayroong contributing factors pero hindi yun ang nagtatalaga sa personal tao na yung birth order niya.
2: Oo, pero malaki eh. Malaki talaga ang part. Mamaya
0: talaga.
2: Maisisiwalat ko rito yung mga samaan ng loob ko.
0: Pero bunso kayo, mama, no? Bunso kayo.
2: Bunso.
0: Okay, so yung question ko na not necessarily, halimbawa, number 2 ka parate. In other words, pwedeng number 3, number 4, baba, paano kung anim kayo? O number child ka pa rin. Tama? Tama po?
2: Oo. Pero kasi, yung ano rito, siyempre matanda na ako, senior na ako. No? Pero ngayon ko lang na-realize yung maraming bagay, parang late bloomer ako ah. Ngayon ko lang na-feel yung pain ko.
0: Ah, talaga?
2: Oo. Sobrang malakas yung ano ko, yung personality ko. I can mingle to anyone. Kahit sobrang laki ng baywang ko, kayang-kaya kong makisalamuha kahit kanino. Pero, deep within me pala, mayroon pala akong mga ano, unsettled pains.
0: Ah, talaga?
2: Because
0: of the birth order? Because of the birth order, dahil po doon sa, bawa, dahil din sa birth order nyo, yung mga unsettled pains.
2: Siguro, dahil yung expectation ko,
0: okay.
2: I am the bunso, I must be more loved.
0: Ah.
2: I must be more cared for. I must be more, yung ganon. Siyempre, ang tanda-tanda ako na. Pero, hala, sabi ko, bakit ngayon ko lang ito naramdaman? Ngayon ko lang napag-isipan.
0: Okay. May ganun pala, no? Oo nga, no? It doesn't matter how old you are. So, lalabas at lalabas.
2: Yes, actually.
0: Lalabas at lalabas yung dynamic, how yung dynamic sa family.

0: niyo, has affected you, no? As an adult. Okay. Uh-oh.
1: Pero mayroon pang isa. Kung mayroong firstborn, middle child, at saka youngest, mayroon din tayong only child.
0: Oo nga. Iba naman yung only child, ano?
1: Only child. Uh-oh. So, grabing ano naman to. Grabing kalalagayan. Kasi usually, grabe, sobrang alagang-alaga ito. At minsan ayaw na itong paghugasin ng pinggan eh. Hindi na ito pinagtatrabaho kasi
0: Nga.
1: No choice naman sila, di ba?
0: Oo. Ngayon, minsan, nagiging, ano ba to, nagiging hugot naman nung mga, well, yung parents, ano, para sabi niya, hindi na nga halos pinaghuhugas ng pinggan, hindi na pinagtatrabaho sa bahay, di ba? So, parang hirap ngayon yung parents na, ano ba, kawawa naman, mag-isa na nga lang, di ba?
2: Meron din naman po na since only child, siya na lang parati ang gumagawa ng
0: Meron din.
2: Lahat.
1: Totoo rin. Oo,
0: tama. Oo. Sabihin, depende nga, ano, doon sa dynamics ng family. So, why is it then called, balik tayo sa middle child, why is it then called a syndrome? Kasi pag sinabi niyong syndrome, ano ba ang ibig, usually may negative connotation yan, ano ma'am?
1: Oo.
0: Oo. Sige, bakit po tinawag na middle child syndrome?
1: Oo, kasi, kunyari, tatlo na sila. Gawin na lang natin tatlo para kompleto yung ano,
0: okay,
1: yung grupo. First child, middle, and the last, the youngest.
0: Youngest.
1: Oo, usually, dahil ate yan eh. Si ate yan eh. Before pa si middle child, nandiyan na yan eh. Nandiyan na si ate or si kuya, the firstborn. Tapos biglang dumating rin si bunso. Nasaan na nga si ano, si middle child. Alam mo, may counsel akong ganyan. Yung 17 years old.
0: 17.
1: Matalinong bata, maganda. Pero anim silang magkakapatid. Ngayon, dahil scholar siya, sa church namin, bawal mag-boyfriend ang scholar. Bawal. Yun ang policy ng church. Para makagraduate ba? Kasi hindi naman mayaman ang church. Ang mga supporter, hindi naman mayayaman. Parang ginagapang makatulong lang. Ng kahit konti, pamasahe man lang. Hindi nagtapat, pero nahuhuli.
0: Nahuhuli
1: na may ka-holding hands sa daan. 17.
0: 17?
1: Yung lola niya, nag-asawa ng 17. Ang mama niya, nag-asawa ng 17.
0: Okay.
1: So, nag-apa namin ito, 17, may boyfriend. Counseling kami. Alam mo, sa counselor, may batas na, ay may kasabihan na, pag umiiyak na yung client mo, siyempre dahan-dahan lang yung iyak mo din. Hindi ko napigilan. Naiyak ako talaga. Tapos niyakap ko siya. Alam mo, sabi niya, lifeline. Yung sa assessment. Psychological assessment. Tapos niyakap ko talaga siya. Alam mo, ang sabi niya. Si ate, ang galing-galing. Si kuya, ang gwapo-gwapo ko. Si ganito, yung pang next sa kanya, sobrang ganda, pang beauty queen. Si ganito, yung bunso, sobrang bibo, sobrang talino. Nasaan ako?
0: Wow. Grabe,
1: no? Nasaan ako? Alam mo yun? Naiiyak ako.
0: Nakakaiyak naman talaga yung sinabi.
1: Nakakaiyak.
0: Kahit ako naiiyak ko ngayon. Relate much. Middle child kasi ako. Ganun eh. Uy, ba't ka umiiyak? Ganun eh. Hindi, nakaka-relate naman. I think kakarelate tayo lahat, ano, Ses?
2: Oo.
1: Talagang umiyak
0: ako. Nasaan ako?
1: I stopped the counseling. Yakap ko siya. Tapos sabi ko, sorry. Sorry sa nararanasan mo. Kasi unaware kami. Unaware. Nasabi ko, sorry. Sabi niya, nasaan ako? Nasaan ako sa pamilya?
0: Wow.
1: Nasaan ako? Kaya ako nag-boyfriend. Gusto kong ma-feel na may nagmamahal din sa akin na ako din ang priority.
0: Wow.
1: Kasi tahimik lang tong batang ito. So, natapos ang counseling. Nag-focus ako sa kanya. Tara, pagtapos siya ng pag-aaral, naging almost cum laude pa nga dahil galing-galing niya.

0: ang ganda pa. So, alam mo, minsan, kailangan talaga ng small talk. Lalo na sa church. Lalo na, kasi kung ikaw nga ay isang middle-aged ka nga naman, minsan ang magulang, overwhelmed. Lalo na pag napakagaling, at galing, ang galing talaga ng itong kapatid.
1: Panganay, o kaya ang bunso.
0: Ang talitalino. Ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo. Yun. Nawawala yung identity. So, lalabas, kukuha ng may magmamahal sa labas.
1: Oo. At saka yung, sabi nga eh, undefined kasi yung kanyang role, no? Or even yung ano, would you say yung ano, identity niya, no? Parang undefined, hindi tulad nung pang nasabi niyo nga, well obviously siya yung una, so para very novel, diba? Naas yung expectations ng parents. Sa bunso naman walang masyadong expectations kasi nga siya yung life nung ano, kadalasan nagbibigay ng joy, di ba? So hindi masyadong binibigyan ng ano yan, ano, responsibilidad. At kasi yung parang you always have to prove yourself, ganyan, di ba? Kasi nga and sometimes the only way na napapansin ka is kung magaling ka, di ba? So maaaring tinatry mo and ito unknowingly, no, di ba, ma'am? Unknowingly. Tinatry mo.
0: Unconsciously,
1: di ba? Na ginagamit mo, halimbawa, kung ikaw estudyante, ginagamit mo pala yung accomplishment sa school, no?
0: Totoo yan.
1: Para mapansin ka. Di ba? And ang siguro ang nagiging danger doon is nako-correlate mo ngayon yung love sa accomplishments. Kasi pag hindi ka, halimbawa, hindi ka nag-achieve, hindi ka napapansin. So halimbawa, kaya pag dumating yung time na bumagsak ka or merong halimbawa isang bagay na hindi mo na-achieve, grabe din ang depression sa'yo, di ba? Grabe din yung bagsak kasi nga, ay, hindi, na-fail ko sila. So, mamahalin pa ba nila ako? Di ba?
0: Actually, recently, meron akong client na 15 years old. Sabi niya, iniingatan ko ang mental health ko. Sabi niya, ha, nung araw, nung kahit kayo, bata-bata pa, wala pa yung mental health na yan. Oo. Tapos ngayon lang, alam mo, sabi niya, kasi with high honors siya eh, high honors.
1: Middle child din siya, ma'am. Middle child siya.
0: Hindi. Okay. Bunso siya.
1: Oh.
0: Pero alam mo, sabi niya, kasi hindi nga guaranteed eh. Yung birth sequence na talagang talagang ganun ka na daw. Sabi niya, alam mo, ginagawa ko ang lahat ng ito for you to be happy for me.
1: Wow.
0: For you to be happy. Sabi.
1: Sinabi niya sa parents?
0: Hindi, sa counselor.
1: Sa counselor.
0: Sa akin, sabi niya.
1: Ah.
0: Kaya ako ginagawa ito para sa kanila, hindi ito para sa akin. Sabi niya, kaya ako nag-e-excel. Sabi niya, lahat ng ito, pero hindi pa rin nila nakikita, sabi niya.
1: Wow.
0: Hindi pa rin nila nakikita kung ako lang okay na ako. Pero ginagalingan ko para sa kanila. Which is very bad, di ba? Oo. Kasi nagpi-perform na siya eh.
1: Performative ang
0: nagpi-perform.
1: Ang pag-ibig ay performative. In other words, pag hindi ako nagpe-perform, hindi ako mamahalin. And maaari din naman, ano, ma'am? And yes, na unknowingly or ano ba to, unaware yung parents na ganun pala yung kanilang mensahe na naipararating. Diba?
0: Tama.
2: Meron din nga po kung personal na ano, kakilala siya. A middle child talaga siya. Tama yung sinabi ni Ma'am Bing na yung panganay may parang experimental. Yung mga parang unresolved na siguro yung mga hindi na-achieve ng parents gustong iparana sa ano, sa anak. Yung unang nakaka-receive dun yung panganay. Kaya lang kapag yung experiment na parang hindi naging matagumpay.
1: Oh.
2: So,

0: activity na yun gagawin sa middle child. Yung kakilala ko kasi, alam ba, yung panganay pinag-aral sa private school.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Tapos nung hindi naging okay yung pagpapaaral, so hindi na yun sinubukan sa ano sa middle child.
1: Uh-huh.
0: So parang may ano siya na yung panganay, ano, binigay lahat.
1: Parang magaganda yung opportunities. Aso sa kanya, gusto niya rin sana na na-try yung private school.
0: Kaya lang nagka-financial crisis.
1: Oo nga.
0: Hindi na sa kanya na.
1: Oo nga.
0: Nung siya na parang kulang na yung mga binibigay. Nasa public school siya. So, ano kaya po talaga, Ma'am Bing, yung pinagdaraanan nitong mga ano, middle child or middle children?
2: Yung isang advantage, 'di ba, pinag-eksperimentuhan na nga yung ano, yung panganay. Oo. So, lahat ng frustration, tama yung sinabi mo, sis. Lahat ng frustration ng parents, ha? Kunwari, gusto pala ng nanay na maging sumali ng yung sa beauty queen. Eh, hindi kinaya ng powers. Inakita niya yung anak niya magaling, maganda. So, yun yung pinipila nila sa mga studio, no? Kasi gusto nila maging artista din ang kanilang anak. Gusto nila maging sumali sa mga ganun-ganun. Ano namang nakalam-alam ng mga bata na sumali-sali sa ganyan? Sasabihin ng parents, eh kasi gusto niya eh. No, it's not the kid, it's you. Hirap-hirap kayang pumila, no? Sa mga TV shows. So, yung middle child, ang problema niya, di na eksperimentuhan na. Ang sakit na na. Yung ate mo nasa private, tapos ikaw nasa public. No?
1: Okay.
2: Oo, masakit yon. Pero, dahil nga magkaroon ng crisis, depende pa din sa magulang. Nakadepende pa rin ito sa magulang.
1: Paano na communicate?
2: Paano niya ito i-communicate sa kanyang... Kaso mo, di ba sabi nila, action speaks louder than word.
1: Oo nga.
2: Oo.
1: Tama.
2: Nanood ako nung isang araw, sabi niya na ganun, yung parents, the way how they treat with each other, really reflect to their children, na walang sinasabi ha, hindi nagsasalita ang bata. Walang sinasabi, kapag humaharap pala si papa sa matinding problema, binubugbog si mama. Ganun. So, tahimik lang ang bata, pero na-absorb niya lahat yon. Ngayon, ang middle child, unconsciously sa mga nanay, lalo na sa mga nanay, lalo na pag magkasunod ang parehong babae, kunwari, maganda pa naman ito, o saluhin mo na. Sa'yo na to, nak, sa'yo na. So, ang nabibila ng bago, si ate.
1: Oo, I think yan din
2: si
1: yung
2: isa. Si Bunso, kasi yung damit ni ate, ipapasa kay second child. Pagdating kay second child, gulagulanit na yon, hindi na maipapasa sa
0: bunso.
1: kaya bago parati si bunso. Talo talaga siya, talo, lugi. Ito kilala nyo, ma'am. Kilala nyo itong friend natin na ito, ang poging-poging si Sir Archie de la Cruz. Panganay yan, panganay. Oh, nanonood.
2: Ay.
1: Yan, panganay yan si Sir Archie. Idol yan. Rockstar natin yan.
2: Yes. Namiss ko yan ah.
1: Oo, shout out daw kay Binibining Bing Oliva. O, di ba?
2: Bakit hindi ko nakikita dito?
1: Hindi, mamaya makita nyo, ma'am.
2: Okay.
1: Sabi ng isang listener din natin, nakita mo siya, sabi ni Frammy Barha Juarez, good morning po, ma'am. Relate much. Digdi sa Upper Bongga.
0: And sabi din ni Ma'am Lynn Bungganay, ang ganda po ng pinag-uusapan nyo.
1: Oo, tama. I think regang lahat naman nakaka-relate, I think, dito, no? Siguro, yung isang gusto ko ring tanungin, although medyo na pahapyawan nyo na rin, ano naman yung joys? Kasi parang puro
0: sama ng loob.
1: Puro pasakit. Meron naman sigurong joys. Ano, ma'am? Ano yung mga nakikita nyong joys, no? Doon sa mga middle children na nakakausap nyo.
2: Ayun. Yung middle, ano naman, mayroon daw silang mga superpowers.
1: Oo.
2: Kasi kung hindi nagpa-function si first child,
1: tama.
2: Sasaluhin at sasaluhin niya yan.
1: Oo.
2: Kasi makikita na siya.
1: Tama naman.
2: Di ba?

0: may sinatawag tayong first child syndrome. Sinasabi rin dito na pag pumalpak yung panganay, magre-refocus ang mga parents doon sa second child. Tapos doon na lalabas ang galing nitong, doon na napapansin. Di ba pag ang tao or ang bata napapansin, super, super makikita nila na may potential pala itong batang ito.
1: Kaya so, nga, ano,
0: Actually, ang second child, comforter.
1: Comforter mas, din.
0: Oo. Nag-aano sila, yung mga frustration ng parents o ng family, tahimik lang sila eh. Pero, pag may problema, kunyari, yung dynamics ng family, nag-uusap, pag mayroong pinagdadaanan, matindi yung ano ng nung second, nung middle child. Siguro dahil observer siya eh, observer. Kasi nga yung attention nandito sa bawat, sa panganay at saka sa bunso. Alam mo yung balikan ko yung counseling ko, no? Yung sabi niya, naghanap siya kasi wala naman siyang pwesto doon sa family, hindi naman siya napapansin.

0: ang mga problema ng father sa kanya si...
1: Doon sa middle child.
0: Doon ko na yun. Nagkikip siya ng secret. Nagkikip siya ng secret. Tapos, grabe yung wisdom niya. Grabe yung wisdom niya sa ano.
1: Oo nga, napansin...
2: middle child kasi.
1: Yung isang...
0: Oh, middle child.
1: Ako naman, ma'am, nakita ko, maganda ba yung middle child? Kasi...
2: Sama-sama.
1: Sama-sama. Kampi-kampi kami, chok. So, yung mga characteristics na nabanggit niya,
0: si ate, no?
1: Si ate at saka yung bunso, joke. Actually, si ate lang, joke.
2: Hindi, joke lang.
1: Pero di ba no, ibig sabihin, yung mga characteristics na sinabi niyo, parang totoo siya sa aming apat na nasa gitna, no? Kaya siguro, hindi rin ganun ka-pronounced, ano ba yon? Oo, feel ko naman din talaga yung nababanggit niyo, no? Pero doon sa, dahil yung sa apat kami, parang parang we share a common bond na hindi at hindi rin kami bunso. Kaya kung mag-isa ka, ganun oh, eh, na middle child, kawawa ka talaga, joke.
2: Din ba't yung naghihiraman ng mga
1: ay, naku, talaga isipin mo. Talagang ang mga babae, di syempre, pagdating sa akin, talagang ano na yun. Kaya pagdating sa akin, bago na, o, oh, di ba? Ito napansin ko. Pag bago sa akin, bago din dapat sa bunso. Kaya parang ang, hindi ko alam, ba't kaya gano'n? Ano ma'am? Parang ang, ako, ang nakita ko, parang halos pantay kami nung attention ng bunso na ibinigay sa amin. Siguro ang tingin sa amin, magka-age kami or what. Yun.
0: Salamat. Kasi pantay. Hindi lahat, lalo na pag maraming-marami. Sa case ko naman, marami kami talaga eh.
1: Marami. But ilan kayo, ma'am?
0: Pito kaming buhay. May tatlo, may dalawa pang, yung first and second child ay namatay.
1: Ah!
0: Ngayon,
1: aha.
0: Lalaki. Bali, limang magkakasunod na lalaki.
1: Okay.
0: Pagkatapos, babae, yung ate ko.
1: So, ang namatay, yung, sorry
0: yung
1: ma'am,
0: panganay
1: at bunso.
0: Hindi, panganay. Yung pinakapanganay at pangalawa, namatay.
1: Okay. Nagbabago ba ang...
0: Baby pa lang.
1: So, oo, nagbabago ang dynamics. Sabi, paano pag namatay na yung panganay? Diba? So, paano?
0: Hindi pa rin.
1: Nanganak
0: ang nanay ko, first and second child, namatay silang dalawa. Namatay na. Agad.
1: Ah, agad.
0: Pagkatapos, siyempre naghihintay sila ng babae. After three birth pa, saka nagkaroon ng babae, which is ang ate ko. Tapos, dalawang lalaki ulit, puro mga lalaki, nag-iisa lang ang ate ko. So, lahat ng attention nasa ate ko kasi ang akala nila, only girl.
1: Okay.
0: Tapos, pagdating sa akin, babae, sabi sa akin, latak.
1: Napakasakit, Kuya Eddie.
0: Ang sakit, diba?
1: It hurts, ayan, you know? Parang ang dami nakaka-relate sa amin, sis. Grabe. Si Manilin Bea, middle child din daw siya.
2: Parang gusto ko na rin maging middle child.
0: Dapat middle child na lang din ako.
1: Middle child na rin.
0: So, itong middle child na to, syempre may advantage din at saka may disadvantage. Pero, ang maganda nga sa kanya, ang galing flexible to. Ito yung maganda sa kanya.
1: Totoo naman.
0: Pwede sa girl, pwede sa boy. Kayang-kaya niyang mag-adjust. Flexible to.
1: Flexible na. Tama.
0: Peacemaker.
1: Tama. Tama rin.
0: Oo. Siya yung nag-a-adjust, kayang-kaya niya yan. Kumbaga sa hatian, ng anything, kaya niyang magpaubaya, nasanay na siya. Binibigyan na muna si ate, binibigyan na muna si bunso, tapos, siya yung last.
1: Parang si ano, Bobby, si Bea.
2: But parang kasalanan ko pa. Ganun na feeling ko.
1: Galing mo. Ikaw na talaga si Bea. ito sabi ni Ma'am Shi. Sabi, nako, pinaiyak ako ng topic nila habang nasa work. Kasalanan mo ito, Ma'am Bing. Pinaiiyak mo si Ma'am Shi.

0: Sabi, sobrang nakaka-relate ako. Ang hirap pag nasa middle child ka, talagang walang nakakapuna. Yun pala talaga, ano?
1: Alam mo yun sa family. Kaya pala, yung ang ano ng Panginoon at maging ang batas natin na dapat adult ang nag-aasawa. Kasi kung bata pa ang isip, paano ka magbibigay ng totoong love, ng fairness sa mga anak mo kung batang-bata? Kaya pala dapat talaga may edad-edad na para tama yung diskarte sa buhay. Kasi pwedeng nandiyan siya and yet hindi natin sila napapansin. Naka-focus lang tayo dito. No? Kayong may mga anak, pwedeng ganun na sa dami ng anak mo or kung tatlo man lang yan or dalawa, minsan yung magagaling lang ang napupuna, yung mga loving lang, eh may mga bata, hindi sila yung makayakap. Ang ganda nga nung isang araw, bakit ba nanonood ako, sabi nung psychologist, bakit ang ibang bata, hindi sila mahilig mag-hug, hindi sila mahilig, hindi sila touchy, ayaw nila magpahawak.
0: Oo nga.
1: Kasi, never naman nilang naranasan sa parents nila sa nanay nila. Na yung assurance na, I am with you. Na pag hindi ka nag-behave, di ba, masama talaga yung, di ba, kunyari ang batang nanay, sasabihin, pag hindi ka nag-behave, iiwanan kita. Gusto mo iwanan kita?
0: Oo nga, no? Grabe, no?
1: Hindi siya magandang effect doon sa bata. Usually, sis, wag mo nang itest yan pag nagka-pamilya ka na, ha? yung sasabihin, mag-behave ka. Kung hindi, iiwanan kita. Usually, ang reaksyon ng bata, mananahimik siya talaga. Hindi siya iiyak, hindi siya magpapasaway. Kasi, may threat eh. Kapag hindi ka nag-behave. So, yung emotions niya, anong-ano, suppress na suppress, ayaw niyang sabihin. Kasi, ayaw niyang ilabas kasi may sanction agad. Naiiwanan siya. Sa bata, hindi pwedeng ganun. Ayaw na ayaw ng bata ng walang kasama, di ba? So, dala-dala niya yun hanggang sa paglaki.
0: Wow, grabe, no?
1: Kaya may mga tao na kahit na toxic na yung relationship, hindi sila makawala. Kasi, kailangan mayroon lang silang kasama. At least, kahit na binubugbog ako, at least mayroon akong partner. Wow,
0: kasama. Kaya, sa mga parents na naka-tune in, no, yun yung mga wag na wag sasabihin sa bata, diba? Yung mga ganong threats.
2: Balikan po natin, Ma'am Bing, yung ano, kasi baka ma-confuse. Yung nag-BF po, Ma'am Bing, na counsel po ninyo, ano po ang nangyari doon? Since, diba po inahanap niya yung care and love doon sa boyfriend niya, ano pong nangyari after?
0: Oo nga. Nag-break ba sila? Or,
2: may nagtanong po, Ma'am Bing.
1: Pag-usapan natin ang buhay. Yeah. Alam mo, ang ganda-ganda. Dahil doon sa timeline. Yung timeline kasi, di ba magdodrawing ka? Ano ba yung gusto mo yung mangyayari sa'yo? Nag-drawing siya ng ano, ng arrow. Nag-drawing siya ng arrow. Dalawang arrow ang drawing niya. Isang parang papaganon. Dito sa isa, boyfriend. Dito sa isa, yung studies first, ganun.
0: Oo.
1: Nilagay niya yung love life sa isang araw, pero yung isang araw, itinaas niya ng husto. Itinaas niya ng husto yung drawing niya, tapos studies first. Alam mo, sobrang lungkot lang, kasi hiniwalayan niya yung boyfriend niya. Ano pa lang sila eh. Mga 2 weeks pa lang sila. Pero they really love each other na. Hiniwalayan niya. Naghiwalay sila.
0: Pero na-achieve yung ano, di ba? Yung purpose kung tama po ba? Kung bakit niyo siya kinausap, di ba?
1: Oo.
0: Kasi that was one of the reasons why you talked to her, di ba? Tama po ba?
1: Oo. Yun, naka-graduate siya dahil lang nag-pandemic, di ba? Tumigil ng isang sem. maibawal pala yun pag candidate ka for mga laude-laude na yan. Tapos ngayon may boyfriend na siya. Praise God, pareho sila ng career, nakatapos sila siya, tapos she's so happy.
0: Tsaka siguro magandang ano din na yun, ano, parang lesson ano, na mas madali naman kasi na ano eh, ano ba to, pagalitan. Pero ako di ba kaya Sir Art, sinasabi ni Sir Art, judgment, which is what you did, di ba? You suspended yung judgment nyo at pinakinggan nyo siya. Ngayon nung na-feel niya na may kakampi siya at may kasama siya, siya na mismo yung siya na nakipag-break, di ba? Siya nakipag-break, ma'am.
1: Oo, siya.
0: Oo. Wow.
1: Okay. Ang ganda nung drawing niya eh. Kasi about yung studies niya, to finish her studies, mas mataas yung arrow nilagay niya doon to finish studies. Tapos hindi naman na, hindi ko sinabihan na hihiwalayan niya yung boyfriend niya. At saka wala nga siyang planong ipaalam. So, praise God, alam mo, yung encouragement ko sa mga nanay, sa mga tatay, okay naman na magtrabaho kayo kasi wala namang kakainin, wala naman tayong supply kapag hindi ka nagtrabaho. Pero mag-alat talaga ng time para sa anak. Kasi lahat ng ito, siyempre para sa anak mo naman yan eh. Para sa anak mo yan. Ginagawa mo yan para sa anak mo. Pero
0: tama,
1: may need din yung bata. May need ang bata na not all the time eh, food ang kailangan ng bata. Or any material things. Baka kailangan ng yakap ng isang tatay sa isang anak na babae. Kasi ang ginagawa ng isang bata na babae, idol niya yan eh, yung tatay niya, or the other way around. Pag nag-asawa ako, never akong mag-aasawa ng katulad mo. The non-spoken resentment. Hindi sinasabi, pero nandoon sa loob. Nasa loob niya. Or yung at na lalaki sasabihin niya, pag nag-asawa ako, never na katulad mo, mama, ang mapapangasawa ko.
0: Ngayon, as so, a counselor, would you say na it is best that before bawa ikaw ay lalagay sa tahimik o sa gulog, ma-process or ma-deal yung mga unspoken resentments na yon?
1: Kailangan eh. Kaya nga may tinatawag tayong ano, yung
0: premarital
1: counseling, di ba, bago ikinakasal.
0: Premarital counseling.
1: Diba? Premarital counseling. Kailangan. Pero late na yon. Late na yon. Oo. Yung ngayon pa lang, habang bata pa ang mga bata, habang single pa sila, ngayon na. Huwag na natin hintayin yung ang pare pa ang mangaral sa kanila or whatever, the pastors. No, ngayon na. Kasi pwede naman eh. Pwede naman. So, dito sa topic natin, syempre, bubuksarado dito. August 12 pala.
0: Apa.
1: Sinend yung middle child day.
0: Ano middle yun, child no? Day. So,
1: ngayon ko lang nalaman ito ah.
0: So, given na siya, pwede bang sabihin na, is it fair to say that they are the most emotionally neglected? Now, based on doon sa mga nakwento ninyo kanina, no, na asan ba ako? Or asan ba ako sa pamilya namin? Yung gano'n, ano? So, in other words,
1: not necessarily.
0: Okay.
1: Iba-iba eh. Yung gender matters eh. Kunyari, sunod-sunod nga, puro lalaki lahat. Tapos ako lumitaw. Kunyari, lima kayo. Ikaw yung pang third, tapos babae ka, ay hinihintay ka na babae dahil puro na lalaki. Kahit ang bunso, walang panama doon sa babae na sa gitna, di ba?
0: Tama. Kahit na, oo nga, kasi ikaw yung tabayana, ina-expect na babae or ina-anticipate.
1: Most wanted eh.
0: Tama, most wanted.
2: Ayan. Paano po natin sila, since maraming nanonood at ang middle child?
0: Oo nga. Kaway-kaway sa mga middle children. Hello.
2: Ayan. How do we value them po or appreciate them being sa mga pamilya

0: Oo. Yung para muna sa mga parents. Alam na alam, ramdam ng mga bata yung value nila sa family. Yun yung ano talaga natin, be mindful about it. The unconscious thing, no? Na parang kulang. Hindi, fair na friend ko dyan.
1: Pare-pareho
0: lang yan. No? So, maging mindful tayo doon. Very intentional. Kasi the unconscious thing, di ba? Sabi nga, action speaks louder than words. Sinasabi mo, anak, pantay-pantay lang ang tingin ko sa inyo. Pero, baka mayroong unfairness na nangyayari dyan sa loob ng bahay. Tapos, doon naman sa mga bata, sa mga middle child, na sinasabi mo nga, Ses, na talaga bang sila yung overlook? Generally, but not at all.
1: Okay.
0: Oo, diba sabi natin, there's always an exemption to the rule. So, may ganun din sa siblings. Sa siblings. Hindi dahil nasa gitna siya, siya na yung aping-api. Pero yung good character niya talaga, generally, ay very flexible. Peacemaker to eh.
1: Ma'am, may question ako about that, ano? Yung intentionally treating them with fairness. Pero sabi nga, meron daw talaga kasi na bawa, malapit sa heart mo, no? Paano, ano yun, lalabanan mo yung bawa, sobrang pagkagiliw mo, lalo na bawa, pwedeng panga bunso, doon ka nagigiliw. Tapos yung sa gitna, di ba kawawa naman, ano? So,
0: May tinatawag silang, ano, favoritism, di ba? Na-research ko yung word na favoritism. Actually, wala talagang favoritism, eh.
1: Okay.
0: Kaya lang. Yung inclination nyo, ang sabi nung writer, ha? Ang sabi nung writer, hindi talaga favorite, kaya lang yung inclination mo at yung anak mo pareho. Kaya nagkaroon ng click. Click kayo. Hindi dahil paborito mo siya, hindi dahil favorite mo siya, kaya kayo ganun. May mga things in common kayo.
1: Parang compatible. Compatible kayo.
0: Oo, magtitinginan lang kayo. Tawanan na kayo.
1: Oo, may ganun kasi din talaga.
0: May ganun. Tapos yung nasa middle child, hindi siya makaano.
1: Hindi siya makarelate.
0: Ay, magtatampo na.
1: Oo.
0: Mananahimik na siya. Sasabihin na, bakit ka tahimik? Napaka-KJ mo naman. Ako, na-judge na.
1: Okay.
0: Oo. So, click. Nagkakaroon ng click kasi nga, nagja-jive yung utak nila, yung mga gusto nila. At saka may parents talaga nagsasabi, paano hindi mo mamahalin itong batang ito? Sobrang sweet, sobrang bait, sobrang masunurin.
1: Kasi nga, compatible kayo. Diba? Kaya madali siyang sumunod sa'yo. Kasi nga, baka yung bata nakikita rin na compatible nga. Marami kayo, you have many things in common. Which is of course, yung challenge nga sa mga magulang, ano, na talagang kumbaga papasok ko rin sa mundo nung anak mo na hindi mo kahalintulad ng personalidad, ng likes,
0: totoo,
1: 'di ba, ng inclinations, no?
0: Oo. Alam mo yung mga parents, no? Ang laki ng responsibility niyo talaga. Oo. Sobrang laki kasi you can make or break your children, eh.
1: Wow.
0: Kung papaano sila hahawak ng buhay nila balang araw, depende yan sa'yo ngayon kung papaano mo sila minomold.
1: Okay.
0: Ang laki ng responsibility mo talaga.
1: Okay. Nako, bitin tayo, sis.
2: Oo. Pag-usapan natin sa sunod ang mga panganay at bunso din. Baka mag-resent sila sa atin.
1: Tingnan natin kung relate much din sila.
2: Ikaw ba, Kuya Manny, pang ano ko?
1: Middle yan. Panganay ko, Kuya? Panganay pala si Kuya. O,

0: Kaya gusto nyo pag-usapan natin, panganay. Okay, sige, kilala nyo po si Nelly Baylas. Baylas.
1: Nelly.
0: Nelly. Sabi, God.
1: Ate ko yan.
0: Ay, ate.
2: ay, naku.
0: God bless you, Bing, more and more. Oh, sige po. May final thoughts kayo, no, as we close our episode today. And hello rin kay Tan. Sige po, go ahead.
3: Yung position natin sa magkakapatid, alam natin yon na mayroong, yun na nga, may discrepancy talaga. No? Pero hindi siya naka-define doon. Yung everyone's personality, attitude, and all, hindi siya naka-define doon sa ano, sa position mo in the family. Yung sa siblings, no?
0: Okay.
3: Pero nakita ko lang rito, no one is perfect naman kung ikaw ay anak. Pwedeng kausapin. Pwedeng kausapin yung ano, yung parents. Nung bata pa po ako, high school ako, ang nanay ko sobrang paborito niya yung ano ko.

0: kinausap ko. Bata pa ako noon, sinabi ko, Nay, lahat ng attention mo na kay ganito, wala na rin akong pwesto. Nagsiselos po ako, sinabi ko. So, at yun, sabi ng nanay ko, ay, ganun ba anak? Kasi minsan unaware nga eh.
1: Unaware.
0: So, kung may nakikinig ngayon ng mga bata, ini-encourage ko, nakausapin nyo ang nanay nyo, yung in the good mood si mama nyo, ha? Tapos in the good mood din kayo para hindi kayo mag-away. Ngayon, kausapin nyo, sabihin nyo, tanggapin ni mama o ni papa, or hindi, basta tasabi mo.
1: Mm.
0: In a good way.
1: Ah.
0: Tapos yung mga parents naman, hanapin mo o tignan mo yung anak mong sa tingin mo ay hindi nag-e-excel. Minsan, inaano, sinasadya na eh.
1: Mm.
0: Hindi ginagalingan. Para iyon ang way nila para makuha yung attention ng parents.
1: Tama.
0: Mm. Baliktad, yes, in a negative way.
1: Yeah.
0: Kaya minsan ang bata sa labas, grabe, nag-perform talaga. Ang magwawala, ganon. Kasi sa bahay, kailangan tahimik. Kailangan ayos lahat. Pero sa labas, nagwawala.
1: Mm.
0: Para mailabas lahat ng mga pains.
1: Mm.
0: So, ang mga parents, be mindful of your children.
1: Mm.
0: It doesn't matter kung nasa middle child siya or whatever. Kasi binigay sila ng Lord sa inyo, responsibility natin sila.
1: Mm.
0: Sobrang nakakatakot ngayon ang mundo.
1: Mm.
0: 'Di ba ang daming ginagawang ang mga bata ngayon, no, sa school, no? That is the hidden hurt eh. Yung unresolved pains 'yan eh. Unresolved issues 'yan. Hindi mailabas sa loob, sa labas lang.
1: Mm.
0: No? Kaya responsibility natin talaga ang mga anak ninyo.
1: Mm.
0: And God bless kung anong position, kung nasaan ka, kung first child, middle child, or the last child, kasi lalo na kapag malapit ka sa Panginoon, sobrang ano yan, sobrang gagamitin ka ng Panginoon at aayusin niya yung buhay mo, yung kulang na hindi na ibigay ng parents mo, ang Panginoon ang bahala dyan.
1: Amen. Okay, so request natin si Ma'am Bing na ipanalangin tayo. Let's pray po.
0: Panginoon, salamat sa opportunity na binigay mo sa ayon ay makapag-share, Panginoon, ng kalalagayan ng isang sa birth Panginoon positioning. Panalangin namin, Panginoon, na ang programang ito ay lalo niyo pang pagyabungin, ingatan at pagpalain. Lord, si Ma'am Cecil, si Ma'am Cez, Lord, natutuwa ako sa kanila, Panginoon, kasi you are using them mightily, Panginoon. Pabayaan mo, Lord, na ang pangalan mo ang siya mumaitaas sa pamilya nila upunang-una pagkatapos dito sa programa nila. Okay. Kaya hindi naman lahat ng listeners, in Jesus' mighty name, i-bless mo sila, Panginoon, kung anuman ang kanilang pinagdadaanan. Lord, sa lahat ng panahon, Panginoon, kakalingain mo ang bawat listeners ng radio station na ito. Abutin mo sila ng inyong mga kamay. Kung mayroong mga karamdaman, kung mayroong problema sa tahanan, relationship, ikaw ang magre-resolve nito for your glory and honor. Allow us, God, to do what you want us to do, and allow us, God, to be prayer warriors for other people, Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Panalangin namin, God, matagpuan mo kami, maging sa calling na tinawag mo kami. Lord, lahat ng mga listeners ngayon, inyong pagpalain. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. At gusto namin sabihin sa inyo, Panginoon, mahal ka namin.
1: Hmm.
0: At pinipili ka namin na ikaw ang pagsilbihan.
1: Hmm.
0: Lord, prayer namin na mag-manifest ang inyong kapangyarihan sa lahat, Panginoon, ng mga listeners ngayon.
1: Thank you.
0: Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, Ma'am Bing, salamat. Sa uulitin, God bless you po.
0: God bless so much.
1: Bye, Ma'am Bing.
0: Thank you sa mga listeners. Ate ko, mga inaanak ko, nanonood sila ngayon.
1: Hello, bye. Thank you po. Si Ma'am Bing Oliva ang ating broadcast partner, isang professional counselor and pastor. So kami po ay magpapaalam na. Ako po si Cecil Amog and thank you kay Kuya Maria.
2: Salamat. Ako naman po si Cecil Marcellis at kami nagsasabing may God prosper in your work, in your livelihood, and in your spirit today.

One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One News FM. One Radio, Tindu Bicolandia. Sin ang sanggunian? Madiskutir kan mga pulisiya asin lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod ning Tabaco. Ika asin ang sanggunian? Mada Biyernes, alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio asin mahihiling sa One Radio News Facebook page. Ika asin ang sanggunian? Hatun sa inyo kan Office of the Vice Mayor asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdarug na sa ika asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na!

0: Maligayang pagdating na po sa City of Drula. Magiribanan kita sa Godalas 12 ng inyong pong Aldaw ni Biyernes. Kata Biyernes, kita tabi nagdadarangugo nagiribanan din po sa programang Ika Asinan Sangrian. Siyempre, kada Biyernes po na mga elected officials coming from Sangrian, panglungsod, at sa tuya pong nakakaibanan para magtao mga katipdugo ni mga updates kan mga nangyayari sa loob po kang panglungsod kang syudad ding tunay na paggamot. Siyempre pa, salindong po kan liderato ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongkahaw. Good morning na sa mga paraan tabay na. Ngunyan pong Aldaw ni Biyernes, panibagong konsihal, palibagong elected official sa tuya makakaibahan, warang iba ang Chairman Committee and Appropriation. Tandaan, gagawad sa pag-asenso, tunay na amigo. Iyo po sa tuyang kaibanan ko niyan. I-welcome ta si Consi Riner. Cons, maray na pagkaw.
1: Maray na pagkaw matabi, Sir Ed. And of course, sa mga manakan tabay po.
0: Opo.
1: Happy viewing po sa inyo listening tabi.
0: Ayan. Preskong-presko pa, no? Hali sa may party kan tabigian. Iugon mo ini. Ige, ano ang igwa sa tabigian, Cons?
1: Ngunyan po naka-schedule tabi, Sir Ed. So, kasala ng bayan. Nagninong man sa indong lingkod. So, nagka-PR akong pangiriwa. So, sabi ko, yako, mahaparam ko na ako. Ta, ako pala niya, ako pala naka-schedule mo niyan. So, igwa man po kay ano, 11 couples na kinasal na haloy nagsararuan.
0: Inilibre kang barangay.
1: Gastos po kang barangay. Wow. Okay, congratulations tabi sa barangay council, of course, sa mga kinasal, sa mga sponsor. Ta, sindaman po ang nag-share financial and of course extra effort ang aning makasal sa simbahan.
0: Ayun.
1: Ang 11 couples po.
0: Duman sa simbahan kan tabigian.
1: Sa chapel po. Chapel.
0: Chapel kan sa tabigian. Kay kunyan, kay punong barangay
1: sa Lumi, Barcelos
0: sa Lumi. Po. Okay. Maray na pagkauto dyan ano sa barangay tabigian tabi. Baad lamang mamantikaan kami ni Con sa otro aldaho. Sa aga no, Con?
1: Inspiras po sa aga. Ang kapistahan is Monday.
0: Ay, Domingo?
1: Monday, apa.
0: Ay, Lunes?
1: Apa.
0: Primero?
1: Day, ang inspiras is Saturday, tama. And Domingo ang pista.
0: Ah, kapista.
1: Sa aga po, ang may piyesta is Uson and San Lorenzo. Inspiras po mo yan.
0: Ay, karakanan porsyon pala sa aga. Paparasukan. Sa Domingo man, ang may piyesta, ang
1: Bantayan, San Roque, and Tabigyan po.
0: Tabigyan. Tum-tum ni Cons, maray kayo ni, magdaraning ko niyan, 8x11 pa siguro.
1: Siguro po.
0: Makasharon lamang, ano? Makasharon lamang, tabi. Pero kung naiman ka dyan, pwede man ipadaraig. Dito naiman kami nagsasayo. Ay, karaw lang, tabi, ano? Good morning, good morning. So, yan po, ano, kaya preskong-presko po, tabi. Although, ihali pa lang po dyan sa may party po kang tabigyan. Kaya, good morning sa mga... Kunyan, iniho mga taga-tabigyan. Buda, syempre, sa mga bago tabi na... Ihado, iihada. Ni Cons Riner. Unsing panibago tabing magpaparadis niyan sa may party po kan tabigian. O sa mga gusto po na magpaabot kan sa indang mga kahaponan, hindi po sa loob kasatuyang programa, welcome po yan. Pwede ka muna mag-chat. Pwede man po ka muna mag-comment sa paagi kang comment section. Ta-live na live po kita sa tuyang Facebook account. Nahihiling po kita dyan, ano? Sa unsing na live viewers, nagdagiman. Pa-share, pa-like na lang tabi kan mga paraan tabi ta. And syempre sa 0966-420-2491. Iyan po tabi mga tugang. And sa tuyang numero na pwede po nindong padrahan kan sa indong mga komento. As in reparo. Cons, so iba nindong mga pag-iriba, nag-report na digdi sa Samuya.
1: Opo.
0: Takan so sa indang one year na naging achievement.
1: Opo.
0: O, garo ika naman ko niya nang ma-report tabi.

0: Dapat po July 15 may sumiter naman kan mga department head ang sa indang mga pangiturugan o proposed na budget para sa mag-abuton or ensuing year na naipresent na nga di po sa Local Development Council, so EIP. Naiinot pong EIP. Ang EIP ta po, pero may naka-anchor po yan sa Local Development Plan po. Ayan, sa okay. LDIP.
1: Okay.
0: So, naka-review na po kami kan AIP kay I think 42 plus 4, 46 ng, or 47 ng opisina. Igwa pa po kay 4 na okay. opisina. Then may tulog po, so special pan, so calamity pan, city development pan, buda, so God pan.
1: Okay. Apa.
0: So dyan na po naka-schedule po na sa mo pong i-discuti ron, so propose AIP for 20, year 2027, kan mayor's office,
1: okay.
0: Kan city legal office, kan back,
1: okay.
0: And so cooperative development, so apat na lang natatada. Then hopefully, kung may time pa kami, makatouch kami either sa mga special pan, tanganing maka-adapt na po kami ng resolution para po sa EIP.
1: Okay.
0: Hindi pong EIP, mga wishes po yan.
1: Okay.
0: Wishes po yan. Ang amount po gaan is bloated.
1: Okay.
0: Mas higher po ini duman sa maging actual.
1: Okay.
0: Actual budget. Taang sources po gaan, the internal, so kwarta kan local na gobyerno from the MTA, and of course the local generated. Buda so mga i-download, yan pick up na external source.
1: External source, okay. Ining downloaded din from external source coming from
0: national government po
1: national
0: yan.
1: National government, okay.
0: Kung igwa man po kay mga pribadong ahensya nagtataon ning pigda-download ng mga proyekto na may kantidad, dapat maging ano yan, external source po yan na pick up po.
1: Okay. So, okay. Pag sinabi tang annual investment plan o
0: EIP.
1: EIP, kabus na mga opisina pigahagada ng plano?
0: Opo. Ayan po, bako ng plano. Programa.
1: Programa na.
0: Annual investment program. Ano ang mga i-deliver nindo
1: okay.
0: sa mag-abuto na taon, ensuing year? Tayo nakasurat po dyan sa mga output. Ang mga posibleng basic services i-deliver ninda. Tanganin na mapunduhayan kan EPE Equity Executive.
1: Executive, okay.
0: Together with the also help of the Finance Committee.
1: Okay, naka-itemize cons, tabi dapat.
0: Opo. May iguan sa MOE, sa PS, na problema sa PS, tag-ibin po yan. Iguan sa capital outlay, ano pa yan, MOE. Ayan po. So, masurat po sindaki mga specificong amount duman. At hanganin iyan, pag sinumiter naman po iyan, tani submit na po iyan sa City Development Council, aprobado na po iyan. Kami po, ang review mi po, may pigiling lang kami kung may mga kulang duman na dada-identify, lalo kung ano mga reference na ordinance, ito lang pigdudugang be. But we cannot alter sa specific amount, dahil may PM i-adjust, okay. babaguhon, na i-present na sa City Development Council.
1: Okay. So, dahil ka mo po pwede magbawas, pero pwede ninundagdaga.
0: Dahil po.
1: Dahil manggiraray.
0: The same amount,
1: okay.
0: dahil we cannot alter, but duman sa mga output,
1: okay.
0: Sa mga wording, baka na sala, so pag-present. So, duman lang po kami.
1: Duman lang. Pero so, amount na pinagsasabi din agad pwede.
0: As is po yan.
1: Ay, arog pala lang ganyan. Alin na sa City Development Plan?
0: City Development Council po.
1: Okay.
0: Pinisenta po yan. Ang prepare po kan is CPDO.
1: Okay.
0: Pigiling man po kan CPDO, tapos hindi secretariat, si Ma'am Engineer Myla, kung hindi po, na-identify duman sa executive legislative agenda.
1: Okay.
0: Isusurat po yan. Diba?
1: Okay. Anong may pinakang dakulang budget?
0: Apa
1: sa hiling mo pigtatagamahan permit abi
0: permi na po ang 20% development plan.
1: Okay.
0: Taan NTA 20% po kan madalaga na sa development.
1: Okay.
0: Sa development ano. Igwa mag-utilization an igwa menu kung saan mo lang pwede gamiton. Ang calamity po 5% po yan kan general pag sinaya po kahit ano kan NTA lang. NTA 5% can NTA, National Tax Allotment, sabi, calamity.
1: Okay.
0: Ang gadpan po, mas higher sa calamity. Top 5% po yan, can hali sa NTA, buda sa local generated income, total appropriation, so, mako aki 5% sa, yes, sa GAD. Tapos ang iba po kan, may 1% na po sa po, senior citizen. So, yun mga prosyentahe po. And of course, ang ceiling ta po, kag-PS, kunyan, dapat na yun ang maglangkaw kasi sa 45%, taga third class city na.
1: Third class city na ang tabako.
0: Fourth class city kita, ang ceiling is 55%.

0: Okay, balikan ta duman sa kunyan ini hong pigbabanggit mo na para sa development
1: fund.
0: Napa? Pag sinabi tang development fund, ano ang mga naka-indicate na mga program?
1: Kada klase struktura.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Infrastructure po yan. Mm-hmm. Pwede man pagbakal po kimagamit, taigwa po kitang economic, may mm-hmm. social, infra. Mm-hmm. So yan ang ano. Mm-hmm. So ang mga pagbakal po kan bihikulo kan sentro, mm-hmm. pikakag po yan dyan. Mm-hmm. Ang so sa tuya pong sa social housing, pwedeng maglaog po dyan sa ano, social.
0: Okay.
1: Mm-hmm. So, yung mga pagtatao tapong kun mga infra po, mga building,
0: diyan po ano. Sa 100% na budget ta, in may pinakandakula 20%
1: of the NTA. Oh. 20% kan NTA.
0: National
1: National Tax Allotment.
0: Tax Allotment, okay.
1: Masunod lang po yan sa PS.
0: Okay.
1: At ang PS na ngunyan, I think ang PS na po ngunyan, more or less mga 30%. So, mas higher mga po. So, sweldo kan mga empleyado.
0: Ano nga yung PS?
1: Personal services.
0: Oh, personal services.
1: So, mga pansweldo yan.
0: Digdi masalang ka talaga ang budget, digdi.
1: Opo, pero dahil yan pigo ko ang GO, dahil yan pigo ko ang COS.
0: Okay, so iba man ang tigko ka na.
1: MOE po yan.
0: Uy, ano pala ka? Mapagal-pagal man pala. So, dakulaon ang kaibahan kay ni Cons ang pag-prepare nito kan budget kaysa sa national government.
1: Samuya po tabi, pasil samuya.
0: Oh, kasi sa inda, di ba, ang preparation inda, may pinakandakulang budget is Department of Education.
1: Iba po, iba. Iba.
0: Oh. So magkaiba talaga iba, pala. Iba, po, iba. Iba ang priority sa local.
1: Local government ko na pinagamit po. Uh-huh. Then may mga circular from the DBM. Uh-huh. Yan po ang, iyan po ang, ano, iyan ang kudigume. Uh-huh. Kung paano po yan gibo ang pagkagasto sa yan, kan kwartang hali sa nasyonal, sa local generated income.
0: How about sa office of the mayor, pero antig tatagamang budget or pigahagad kan alkalde?
1: Depende po yan. Uh-huh. Depende po yan. Ta, mas dahula po ang opisina kan alkalde, uh-huh. ta dahul po isang mga programa.
0: Uh-huh. So, but sabihon, si alkalde may separate na budget,
1: apa?
0: Si opisina kan sangkunian pang lungsod may separate budget din.
1: May separate budget, but sabihon po kan, ang check him ang mayor, vice mayor ang mga pirma.
0: Ah, okay.
1: Sa mayor's office, buna sa mga departamentong iba, si office of the city, si alcalde, si mayor.
0: Sa mayor din. Pero masalang ko talaga sa mayor.
1: Mas nakula talaga siya.
0: Uh-huh. As compared sa sa'yo. Maski kung pwesto ka mo dyan kay kunyan, mga city councilors tabi, mas nakula mag-gira sa mayor.
1: Mas nakula.
0: Pero ang kamo sa ang salary nindo, duman din tigo ka sa pagsasabi mong PS?
1: Opo. Iyo po, nasa PS bang po yan?
0: Sarabay na din duman sa PS, ano? Pigbibereo na din, ano? So, development fund, and may pinagpigbabadgetan para inisagabo sa mga infrastructure project.
1: Opa.
0: Digdi po sa Satuya, opa, ano? Sa syudad. Pero, kasi ang sabi mo kasu bago cons, ang pagbudget, kunyan man sana ini parang bloated budget na imaginary budget na kumbaga prospected budget pala.
1: CEIP.
0: Uh-huh.
1: CEIP po yan.
0: IEIP.
1: Pero pag tinauna po kan Finance Committee,
0: uh-huh,
1: ang ngunyan po ang may advance pa po yan na indicative NTA,
0: mm-hmm,
1: plus local generated estimate,
0: mm-hmm,
1: dumaan na po makawat ang opisina kan alkalde to get together with the help of the Finance Committee,
0: mm-hmm,
1: sa pag-prepare kang budget na dapat masumiter po yan sa EMUYA before October 16.
0: Mm-hmm.
1: Dapat October 15 yaon yung sanggunian October 15 yaon na o 16 yaon, mm-hmm, po isang uyan. Tanganing duma naman po kami mapuong kang budget deliberation. Yan ang, mm-hmm, pick-up ng talagang budget season.
0: Uh-huh. Anong bulan po yan? Actually,
1: dapat mag-start kami kung naisumiter yun na on October 15, dapat sa mga sunod na sibana, pwede rin kang mag-start.
0: Okay.
1: Then, kay Puan, may matapos yan, mm-hmm, bago magtapos ang taon. Okay. Usually, sa Disyembre, natatapos mi na yan. Nakaaging taon, December 16,
0: uh-huh,
1: na-approve mi po. So, annual budget kan syudad.
0: Uh-huh. Kada opisina, pipa paapod po sa sanggunian to depend their budget.
1: Yes, okay. Ang kay puan po ninda, madala po sinda kan sa indang ma-report sinda kan utilization kan presenting taon.
0: Okay.
1: Utilization ninda, so accomplishment po ninda, then iyan po ang pig-check me.
0: Okay.
1: Ibabangga mo yan versus digdi sa bagong budget ninda.
0: Okay.
1: Takun dahil pangani, dahil na dahil sinda nagagamit na budget, then mahagad din naman, so samuya, dawa

0: Kami pwede lang mag-islas. Islas mi po yan. Sinabi islas, ibabalikan sa Pinas Buda. Ay, ako saan ni Karagyan. We can islas. May authority kami to islas.
1: Pero kung pwede
0: siging may dakul pa nga ang budget, tapos mahagad naman sa otro.
1: At tatalay mo managagamit?
0: Opo. Because nagka-problema po yan sa procurement.
1: Duman nahaloy.
0: Nahaloy. Mas bagay po niya, tabako ng 9184, ta medyo may kalendaryo itong halaba. Pero sa RA 12009, the new procurement law, mas pinapasil.
1: Pinahalipot na lang ang requirements. Halimbawa, mapag-ibo ngayon kami kikunyan, kisarungayang school building, dyan nagkakaiguan yung problema pag ma-procure ka na kang gamit.
0: Bidding po yan. Dahil naman
1: bidding po yan. Bidding po yan. Bidding siya.
0: Mabidding po yan.
1: Ipapabid siya.
0: Ipapabid po yan.
1: Okay. Itong may pinapoprocure na pagsasabi
0: mo. So, may mga procurement po dyan kung by admin.
1: Okay.
0: Admin lang ano. Pero under ako ng project po, procure, ano na
1: bidding siya, bidding process na siya.
0: Aron po may mga office supply.
1: Okay,
0: Yan mga, kung may babakalo na ba, computer, may babakalo na bihikulo. Yan po ang mga
1: tool sensor na. Anong kadaklan na nakapagpadipisil sa senda niyan? Documents?
0: Minsan supplier. Lalo sa GAD. Lalo kung may mga events yan, nadidipisila. Kaya ngunyan po, ang procedimento mo yan, pag-review mo yan na maabuto na, I think, hopefully, mga kataha or third week of the October, pag-i-advise namin ang asinda na kung may mga full procurement, ihanda na po nila ang PPMPs nila. Yan po, project procurement management, igwa po yan, PPMPs plan. Tanganing, duman man po ihilingon ni back. Tanganing madali man. Tapos si back man po ihilingon ni back sa kung yawang sa PPMP mo, tas kung may mga procurement ka, maagyan sa back. Pag ready ng PPMP, okay na yan. Mapapakaskas ba na ni back?
1: Ngunyan na year, ining 2026 na ini, peraso approve budget sa syudad.
0: I-check ko po. So ano ko ha?
1: I-review ta.
0: I-review ta po.
1: I-compare ta sa mga sunod na
0: medyo gurang naman po sa lumilingkod. Medyo
1: nagkakaedad lang, pero dahil nagugurang.
0: Ang satuya pong annual appropriation for year 2026 presente.
1: Ang ngunyan na taon na po.
0: May 1 billion, 244
1: million. 244
0: million. 306 thousand and 326 pesos.
1: 326
0: pesos. Tang inte ita ngunyan is 1 billion 77 million plus. So yan po. Then minadakula po yan. May mga surplus minsan. May mga supplemental kami.
1: Ang surplus na ito, iniso budget na din naubos. Ngunyan na taon.
0: Apa. Ang surpluses po, so mga savings.
1: Okay.
0: Savings po. Ano, buda, ayan po, pag may savings, na gamit, ibabalik sa general fund, ipipresent po yan kang finance committee, buda kang mayor, kung may gusto po sindang mga gagamitan, mas supplemental budget. Supplemental.
1: Ay, okay. So, arog pa lang kayang tabi ang padalagan kang tabi cons.
0: Opo. Then, ang day mo mas supplemental lang po, ta may sadiring po account ang calamity, development fund, buda, yan po, ang GAD. Ang calamity po, pag dahil na nagamit yan sa periodo 5 taon, pwede mo po yan i-reprogram. Pag reprogramming mo, then magi po kang supplemental budget para magamit mo sa presenteng taon. Parehas bang ka, ano, parehas bang po kang development plan. Kaya nga, po kami ngunyan, nagkaigwa kami reprogramming, I think 37 million.
1: Sa development plan? Dahil nagamit?
0: From 20, mga tada po yan.
1: Tada siya?
0: From 2016 to 2025. Uli, tada, buda
1: 2016 to
0: 5 years.
1: Dakul, adi.
0: 37 million. Taminsan, ang iba kampo, minsan, dahil naman ma-implement, may mga problema, like, so dyan po sa bahay na bato. Ito rin ni programi po.
1: Usag ko baga ngunyan, bako naman bahay na bato. Bahay na batag na baga ngayon dyan. Puro na baga kabatagan yan. Private na may kagsadiri po.
0: Private po, manalang family po. Kundi ako nasa lang.
1: Sayang, ano, kaya katang i-preserve
0: ang gobyerno. Kanino po, nag-withdraw sinda sa commitment din. Kanino, nagtugot po sinda. Pero gano'n nag-iguan yung problema. Pero family ong po siguro may ano po ka. Hindi ko sure.
1: Sayang ano. Sayang ano. So, maski gusto ko takan gobyerno na i-preserve iyan.
0: Buda declared.
1: Declared
0: po iyan ka ano. Declared po iyan sa cultural ano kan siyuda. Akan iyo. parehas ka simbahan. Dineclare baga po yan, simbahan, simburyo, gate can, cementerio, buda, yan pong bahay na bata.
1: Natural heritage, ano?
0: Apa, in-checking.
1: Kunyan, ang unyan, bako na bahay, bahay na batag, tapuro batag bagayaon dyan, maringan eh. Subatag lagun, pigtugutan, magparachirinda dyan, ano? Sayang, ano? Sayang kuta na kung maipreserve, ayan, magayo na lugar, tabi. Kundi panukan, hindi kitang magiginim
0: po. Respeto, tamang po. So,
1: sabi ni Kunz, pribado kong may kagsadiri, habo kang may kagsadiri, wala kitang magiginim
0: po. No? Respeto, man po, kalokal na gobyerno, ang desisyon ka na pamilya, na may sadiri po, ka na sabing bahay na ba to?
1: Sayang, ano, sayang. But anyways, mga tugang, ganun talaga tabi ang nangyayari. Pigiling ko, so 1.2 billion last year, nasa 1.7 kitang unyan, nagdakulang, nagdagdag. Tabi cons, kung mga 5 million ang satuyang posibleng maging budget?
0: Billion, 50, I think. Ang satuya pong indicative ngunyan po, ano, indicative, ano tapa, NTA, ang sinabing indicative, either na bumaba pa yan.
1: Okay.
0: Like what happened na kaaging tao, nagbaba, nag-adjustment, ano. Pero dahil na yan, malangkaw. Ang tinausa mo po, report kan Office of the Treasurer, with the Finance Committee, ang indicative NTA tapo year 2027 is 1 billion 192 million and 969,710 pesos. So medyo nakula po yun eh.
1: Pwedeng maglangkaw dyan pero dahil na pwede magbaba.
0: Opo. And ang local income estimated target man for 2027 base sa finance, iyan po ang income na makuha sa AMU, sa market, sa sa ano po tabi, sa
1: terminal,
0: terminal, sa karne, sa abatwa, buda sa mga nakukuha ang mga
1: pagkubaryada.
0: Ang estimated po ninda is 182 million,
1: 182 million
0: 460,234 pesos. Kaya ang ngunyan po, ang pwedeng maging annual appropriation for year 2027 is 1,375,429,944. Iyan po, pwede pang mabago.
1: Mabago ini.
0: Pwede pang mabago.
1: Pwede pang mabago. Pero sa ilimo, mga dikit na lang na bagay, porsyentaje.
0: Dikit na lang po. Kasi can inot, kunyan na taon po, nagkaguling adjustment sa NTA, nag-reduce. Minsan, hopefully, bako lang mag-reduce, bago maglangkaw, minsan minalangkaw. Kaya indicative po siya.
1: 182 million, ini mga possible income talig di sa kuya sa siyudad sana sa
0: target po yan,
1: targeted sana ini tabi
0: local, no? Generated income.
1: Ano ni mas dakula ngunyan or as compare last year tabi
0: kan sarong taon ang sa tuya mas dakula kay sarong taon ta is ano piray na kay sarong taon ta garo 172 17 alang kaw okay, 20M more less 20M
1: nagdagdag man ano. So
0: More or less po, 20M ang diferensya, mas lang kaw kanya.
1: Kunyan, sabi nga ni ining good sign na nagdagdag tabi ang income na naglalaog di po sa satuyang syudad tabi cons.
0: Because, so satuya pong revenue code is na-minder na.
1: Na-minder na.
0: So, nagkaigwa na po ning effectivity, kan mga kaging ano pala. Alas ko, big ano na po sa bagong rate.
1: Sa nabitang revenue code, nagdagdag man kita sa singilan sa buwis, ano, pag-arog kay Antabi. Kaya mahiling tama, nagwama ning kunyan, additional sa income na naglaog sa syudad.
0: Opa. Then of course, ang mga paarkilata pa, ano baga po, may
1: expiration limang taon
0: na
1: yan.
0: May taon na may ano po siya nagdadagdugan.
1: Nagdadagdag every 5 years ata.
0: Day, yearly sa mga kontrata araw ka LCC, yearly po nagdudugan paano kan po ang renta. May porsintahe. Kaya talagang malangkaw.
1: Talagang taon-taon talaga malangkaw. Naglalangkaw talaga malangkaw siya. No? Day, unless otherwise na so negosyante mag-atras na day na magnegosyo.
0: Kung may magsarara, mag-rally, yan ang posible.
1: Medyo mamundo ano na day na talaga maabot ayan na target na mga budget na yan kasi nga ni so pinagkukuha ng takan sa tuyang income nag-aratrasa na.
0: Opa,
1: kaya importante yun kung saan mga investors na minalaw ano?
0: So dapat nga ni maging business friendly kita ano kami nga ni dapat maingat man sa pag-ibok yung mga ordinansa nga ni maka-encourage kita kayong mga investor at minsan pag difícil pag proseso pa sa nakat mga dokumento pag kukuha kay business permit minasiribog ka
1: totoo yan.
0: So dapat bukasan tang pintuan ta ano sabi mga ni dapat maging business friendly tayo tanganing at least maka-encourage kimo investor.
1: Ayun, mun nga sa tabako urag mo duman magano magnegosyo. Ang pagproseso ngayon kan mga dokumento duman dali unsa na. Approve ngayon tulos ano. Pag nahiling ngayon na kompleto ang gabos mong dokumento, mga arog ka ng sistema.
0: Pati na po sa rate. Uh-huh. Lalo na po kan almost 20 years day nagbago sa nota. So sa tuyang turog sa tuyang naging nangiturog ano. So sa tuyang tax code.
1: Tax code.
0: Pati na sa pag-adjust kay sa tuyang RPT.
1: Mm-hmm.
0: Real property tax.
1: So nagdirigdisin na kasi barato
0: so,
1: pa.
0: So kaya baga kan mga nakaaging taon na luminangkaw because adjust sa RPT ta.
1: Sa taxes. Okay. Eh, inisaro sa naging controversial sa provincial government. May hapot yung girara siya sa imo. So beginning balance. Halo yun baga ito maaprobahan. Nag-abot na so Pebrero ata. Kaining taon saka na-aprobahan so budget naman tabi. Hindi sa satuya sa Tabaco City. Iguha man kita ka ng beginning balance.
0: Sa muya po, yan, hinapot naman yan. Kan, ano mo yan, 9 kami, 8 or 7, sanggunian. Kan 8 day ako.
1: Uh-huh.
0: Ako magkitong chairman sa appropriation.
1: Uh-huh.
0: Ang sabi ko, ang beginning balance, dahil taman maano yan, tapos ang taon.
1: Uh-huh.
0: May mga day pa pan po yan, ano, day pa yan,
1: nakukolekta,
0: day pa po yan na liliquidate.
1: Day pa na liliquidate.
0: So, kung gusto mong mahiling, ang more or less, pabalik kita duman sa pinaka-latest ang ano, supplemental budget na duman ikakaag pira pang kwarta kang gobyerno after kang presenting ano presenting supplemental
1: ngayon ining taon na ini
0: then so, mga uli pa kaya more or less po yan kaya dahil mo po pigda didiskuter sa samuyang budget deliberation kung pirapan tada
1: taday mo pa maisihan nga ni
0: remember masubmit ang alkalde dapat may submit kan alkalde ang sa iya pong ano sa October 15.
1: Uh-huh.
0: Kaya nalilipis sila na mag-report. Uh-huh. Kung gusto talaga nindang ano balikan ta so pinaka hudyan na supplemental budget tayaon dumaan pero pang matatanda.
1: So pwedeng duman ko anon.
0: More or less.
1: Pwedeng iyon ang una itong report. Kung talagang kaipuhan.
0: Kung natatakot ka na baka na yung mag ano kita mag-abuna. Mag dahil yung mamitsu collection sa target.
1: Tama.
0: Ilingon mo ito. Iguha ka panigiri. Kasi supplemental nga ni. Kung niya nga ning 2020 ka 2025 naka-supplemental budget kami ang 9. Buta sabi yun.
1: Ilingon mo pa duman sa previous mo pala na din. Tapos pwede mo siyang i-supplemental. Kung in kaso so target mo dahil maabot. Duman ka mako ang pang-abuno.
0: Uuni, ikaw pa pala kita dyan sa guys na pwede pang tapal.
1: Arog pala na yan kay yan, Adi.
0: Arog mo yan, may itutukaroon kaming supplemental budget number 2. May gusto mo ipasupplemental si Mayor, may matatada pa.
1: So pwede ka pala mag-prospect pag arog ka. Halimbawa, inapod ka. Igo, siyempre, kami mga konsyales. Okay, ang mga legislator na arog mo.
0: Pinagapot po talaga.
1: Mga metikuloso. Gusto tang ngayong ipasapot sa tawo. Naarog kayo niyan tada-ata pag budget hindi. Hindi siyempre makikipagkulitan man ang mga arog kayo. Ano, gustong ipasabot. So, kamo man, obligado na banggiton talaga kung pera. Apa? Provided na dapat, dai siya tabi kumabrot. Takon halimbawa, apa? Kumabrot.
0: Tama
1: sabi ko rin, mabunar ka.
0: Tama man.
1: Kung sumabrahon man,
0: mas paano, better.
1: Ay, okay lang na. Okay lang pala na.
0: That's better.
1: Adi, kung pwede pala.
0: Kaya nga, Mr. Supplemental, naglang pa sa target.
1: Dahilang palan ko niyan, dahilang palan kumulang. Tapag nagkulang, ama abunod pwede talaga.
0: Pero sa historic ang tabako, dahil nagkulang.
1: Dahil nagkukulang.
0: Kaya nga, pag ang EMU, ang market, nagsusupplemental budget po yan, nagpo-supplemental budget, mas higher ang collection nila. Pigta to pag December sa mga empleyado.
1: Ayun.
0: So, pero pwede man, may tabi punto man sinda. Kung ako man po aputon sana sa punto ko as chairman kan committee on appropriation, uni, igwa kitang specificong data, alin sa latest supplemental budget ta. Kung natatakot ka mamakulang, hilingon ta, pero sa tada ta pa.
1: Di, at least duman, igwa ka mong kunyan, mapagkukuan ng tabi. So, kaya para daing rason, para mapingente ang pag-approve kang budget, di ba?
0: Opo, ta para sa tao po yan eh. Kami nga ni, gusto mo itulos, ma-approve ang budget. Kay puhan, may deliver sa basic services kang tao. Nadyalagaas ang tao.
1: Okay. Ano ang mangyayari if in case na day na-approve ang budget? Arog ka ito sa probinsya na approve siya. Actually, isipon mo ha, Pebrero na or Abril na ata na-approve si budget? Last, kaning taon na ini?
0: 90 days po. Pag after 90 days, re-enacted.
1: Anong
0: 90 days na? Tulong bulan yan? Tama?
1: Tulong bulan. Okay. January, February, March, April. Nakahabol pa man ang gansin
0: niya. Kaya baka siya nang re-enacted.
1: Nakahabol pala naman ang gansin sa probinsya.
0: Pero kung kaya man siya ng tapuso na bago magtapos sa
1: taon. Tanganin din ako ng discussion.
0: Sa Committee on Appropriation, tranquilo naman kami.
1: Buda, so kunyon, ibang trabaho ani may proceed na nindo sa sanggunian.
0: Kaya kami habo kami kibaklag. Kaya nga minsan kung may mga repaired items sa muya na dahil naman kaipuhan ang resource speaker, minasuspend kami kisasyon. Tangan ni magkaigo ni committee hearing. Bako nga na isa na minsan committee lang ba discuss the entire na at i-discuss mira duman sa presente sa mga ibang pag-iriba. Tangan ni maka-adapt na ki-measure. Tangan ni may tolerance bigagad. Kung dakul kang backlog, maski sa muya, pag-iro-iro, medyo magabahat.
1: Si Sam pwedeng mag-identify kayo yan na beginning balance in office of the executive?
0: Finance committee.
1: Finance committee? Pero ang finance committee ay sa under sa umbrella kan executive.
0: Baka po. Ang finance committee po, kung punido po yan kan accounting, budget officer, treasurero, of course the mayor,
1: okay,
0: si PDO pa siguro, CPDO, buda ang committee na profession ko tak dapat, pero may kang kapano ni Madam Crisel, part po ako ng finance committee.
1: Ining pinagbaranggit mong mga opisina nini, sinda talaga ang kunyan dyan, inihong may kapasidad para maraman o maipasabot sa publiko na inipaan sa tuyang tada?
0: Apa. Of course sa mayor ta siyang chairman and of course dapat tayo manmali si GSO. Ta si GSO man may identify kan mga programang naka-align tangani ma-advise niya man ang alkalde.
1: Ano na ang magiging trabaho mo as a committee on appropriation? Kasi na ikaduman kasabay, di ba?
0: Okay lang tayo ang problema. Ipatabian man ako. Ipatabian man ako pag may didiscuss hinda. Tangani, ang pagdipinsa ko man sa plenary, ikaw akong idea.
1: Kumpira. Ayota.
0: So, kung kaya ko man sa simbagon, dahil ka na mapapood ka na accountant na yun. It takes time.
1: Kasi kunyang ka na, knowledgeable ka naman kumpira ang tada, di ba? Kumpiraan niya ako na budget.
0: Pero kung medyo mga critical talaga po, may mga kaputan.
1: So, kay Puan Sinda?
0: Kay Puan po.
1: Para direct ang Sinda mismo ang makapag kunyan, makapag-hayat.
0: Sinda magka-shade light. Kung medyo may day na liling-inailing o na medyo madiklom sa pagmati ninda, sinda mata po ba explicar?
1: May color kita. Hello po, Marina Pagkaunto.
2: Hello, good morning.
1: Opo.
2: Ayun
1: po.
2: Related po ka sa kanang pwede.
1: Sige na po.
2: Ayun, kasi po siya na sa barangay na halimbawa may beginning balance, beginning balance. Kasi ma po ang karapat-dapat na mag-ulang kayo.
1: Makikunyan sir, makirayo sir sa radyo ta nga ni masabutan mitabi. Makiutro ka napot po.
2: Sige sir.
1: Okay.
2: Ano kung sa barangay po na budget ng mga remaining balance na kasi po ang karapat-dapat na magkuyang kayaan. Mag-verify kayaan.
1: Mag-verify. Okay. Constable.
2: Opo.
0: Ang nag-aaral kang budget kang barangay, super ang ibang po, ano, si, of course, the kapitan, the treasurer. Then, igwa man pong barangay accountant na nag-aagibat ang mga proseso sa inda. Ano po, sa city, sa siyudad po ang in-charge po sa barangay accounting is si Ma'am Rosbelia. Namumonitor mo po yan sa tuyang budget officer. Nahiling mo po yan, diba? Tapos review mo yan po sa ano wala profession. Okay. Sabi yung ma-declare ki valid din operative po.
1: Okay. Ayun na sir, nakuha mo po.
2: Sige sir, okay po. Plano.
1: Sige po.
2: Salamat po.
1: Thank you, tabi. Okay, salamat na para ang tabi ta. Nakaka-relate sinda kasi maski ang barangay baga tabi cons, nagsasubmit man kansendang annual budget din, ano po?
0: Opo, ang barangay po, dapat bago magtapos ang taon, parehas miman, maka-approve man siya ng budget. Tapos yun na ma-approve, kami po, ma-declare kami valid operative, kami lang po ma-review.
1: Okay.
0: Kung tama po.
1: So, sa barangay mismo ang approval ka yan?
0: Senda po.
1: Senda din.
0: I-check bilang po yan kung tama sa mga statutory, dahil nag-limit, dahil sinaglampas sa 55% na PS, okay sa 20% po ninda, okay so, sa Inda Calamity pa na 5%, Gadpan, buda 1% sa BCPC, buda sa senior citizen. Sa MOA Bula Capital Auto, hindi problema po yan.
1: Same process po yan pag once day naubos ang budget sa barangay?
0: Nag-supplemental lang po sinda. Pero halos naubos po yan ka barangay.
1: Ay, sa barangay.
0: Pero may mga proseso man sinda. Pag liquidate ninda, hanapan sinda ka na. Ano, kan barangay accountant po. Ano, igawa mo po dyan in charge. Tapos sinda po, post audit.
1: Okay.
0: Kung napili ka kan auditor na auditong ka, ano po yan? Kung dahil mong
1: audit ka,
0: pwedeng may mga disallowances.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung dahil pa sinda ng approved budget na nakatapos sa 90 days, re-enacted sinda, ang pwede din ng gastusun lang, so related duman sa kaaging taon na budget po rin.
1: So kung ano sa pinagprepararan ng budget last year, ganun din ang paggagamitan
0: nila. Dahil sin na magka-supplemental. Dahil sin na magka-deliver kan 20% tinda. Ta ito lang.
1: Sumaapiktaran
0: talaga.
1: Kung may bago sinda mga project na tinatarget, ay may di magagamit sa budget tinda. Kasi ma-stick sinda duman sa kung ano so dati nindang pinagpreparar na budget.
0: Ngunyan, so far dahil natapig tatabangan na po. Iguan ang nagtatabang sa liga. Nagtatabang man po kami. Kami nga ni, we are just giving 60 days to review. Pero may mapig-return po kami. Ta minsan na may na-review nga ni po kami na minsan ang addition kan mga allocation ninda minsan naglampas duman sa ana naglampas duman sa anual profession ninda overlik yan kulaan sa indang AIP mga programa sa God plan calamity ano nin po sa risk reduction management plan po ninda pigche-check mo po ang CPDO kung align dapat align

0: po yan sa development plan also of the local government.
1: Di ba tigpapaapo din sila pag nagpaplano ka mo, tabi kong sa mga barangay captain?
0: Part po ang kapitan kan City Development Council.
1: Okay.
0: Tapos sinda po ang mga tao kan mga priority project ni Metro Resolution. Takani ma-include bang po ni Mayor na maalukuran
1: ang
0: mga barangay kung anong suna identify kan Barangay Development Council man hindi abo na kang konseho tanganing ma-sponsoran o mapatrabaho po kang local government.
1: Iyan po pala na no. So, sige, napapadakol na sa tuyang kunyang dagdag kaaraman sa pagpreparar mga katindugon kan budget kung papaano po yan nagpapansyon na papaano po yan mga katindugon na kumbaga tinatawanan in tamang panahon na kan arog nito sa sanggunian. Pero halimbawa, late na nagpadara ni kunyan annual investment plan tabi. Halimbawa ang executive
0: Dahil man po yung nangyayari po. Ano?
1: Dahil pang-arog ka na sinaryo.
0: Dahil man po. Ngunyan nga, mas maringon yan po. At earlier.
1: Uh-huh.
0: Dati kan inot, sabay. Ngunyan, much better ngunyan. Tadi disco termin eh.
1: Sabi ko, makahuro adit, pagka-arogayod ka ng sinaryo na Augusto na o September na, dahil pa nagsasubmit tabi.
0: Kami so,
1: dahil arog kaan.
0: Patapos na po. Kani AIP ta, ang amount kan, total amount kan AIP is higher compared sa actual appropriation pa.
1: Okay, sige. Ta, huni ang dahing katapusan. Mga kuakitan, in mga kunyan, inihong kahaputan hali sa mga paraan tabi tatabi kons, tangani na makasabay man sinda sa satuya pong programa. Sabi Digdi News, Laodon Wadnir, makiripaso daw tabi kan e-bike ordinance. Karoon ang katapusan ini ha. Ika ka ito sunag disseminate kan information na sa ibong na istasyon na share bako pala nigdi sa ibong pang istasyon 2 years ago na databi konspiga hapot ka na kan manungod sa e-bike ordinance tabi
0: approve na po yan kay Sir Jose Laonan and ma-implement po kay public safety office nasa ano
1: okay.
0: Na po executive na po yan nagibuan mo na po ordinance ha. So for implementation na lang po
1: kan executive
0: pero pwede ba kayo ang chairperson na po ngayon si Counts Noel kan Committee on Transportation pigagamit na po kan TRD man po na PA so po yan may mga nag-restrew naman po
1: totoo yan may nag-restrew na po tabi Counts nahiling ko man base sa presentation kasi kan sarong week kundi ako nasasara si Cons Noel bunaobra sa kuya digding Aba. Naging ano naging guest nasabi niya na sulistahan kan mga naga pa-register naman kan Aba. E-bike digdis sa satuya sa syudad din tabako day ko lang kunyan kun arin ang particular na nakapalaman duman sa ordinance na gusto ni Usla Uno na kumbaga mahiling niyang pinag-implement din sa syudad baka so agihan tabi Cons
0: ang e-bike na pwede lang po na i-restore sa local government, subakong hybrid.
1: Okay.
0: Subakong hybrid po siya na. Tamay hybrid. So, ang hybrid, pag sinabi mo, baga pong hybrid, gasolina plus, ano?
1: Gasolina kuryente. Plus, di kuryente.
0: So, mga, ano po, na nagbaba sa 12.5 km per hour hanggang 50 km per hour. Yun lang po, ano?
1: Mm-hmm.
0: Regarding naman sa rota po ninda, sabay po sinda duman sa tricycle road plan na ginibot, ha?
1: Mm-hmm.
0: Duman sa kunahin na pigagiyan kang motorized.
1: Duman dapat duman sinda.
0: Dahil man po sinda pwede mag-agi sa no-fly zone. Ang no-fly zone, ta? From Chinese Chapel to Chinese Sema, Kasawinya. Yan, yan no-fly zone.
1: So, dahil ka nanggat pwede din mag-agi sa kasentro, ha, na ini, ano? So, kung sa'yo nag-agi sa mga tricycle, duman din ang agihan kang e-bike.
0: Buda,
1: so,
0: bawal ang minor.
1: So, pag may nag-agi digdi sa nabanggit mo sa may Chinese Chapel, diretso dyan sa may kasayuhan niya, pwedeng sitaron kan public safety officers o law enforcer.
0: Pero kung matod na yan sa pay niya, dapat mag-agi na po sila, mag-libot na duman sila.
1: Sa may likod. Kasi pwede man baga mag-ikot duman.
0: Tapos may mga alternatibong roto.
1: Pwede ka man duman magsalangi, baga pasirin duman sa may Chinese Chapel. Tukad ka naman tabi kung stigdi sa ano na ini, may tabako bakery, di ba? Pwede ka na duman magluso tabi.
0: Roy Bibar.
1: Roy Bibar Street yan. So pwede na duman. Okay, so iyan po ha, Husla Uron. So sana nasimbaga na ni Cons. Ang sa imo labing kaputan ni Guapa Digdi. Iyan pong budget o revenue kan siyudad na bawasan tabian kan gastos sa mga bakwit.
0: Sa ngunyan po, ang pinagamit po dyan is sa
1: Calamity Fund. Ano, 5% ba yan? Ano po?
0: 5% of the NTA.
1: Okay.
0: Tanggad, NTA, local generated or the general fund siya na appropriation. Sa ngunyan, nag-assumir baga po is the National
1: DSWD. Iguaman kita na igasto sabi kan di kan CSWD o is 1 million ata na labiwan na itao kan LGU sa pagikan cash assistance. Opa. Yan sa mga bakwitabi.
0: Hali po yan sa
1: calamity fund.
0: Calamity po yan. Or igwaman kitang gastos po duman sa mga nag-assisting mga tapresyonahe. So may nag-assist baga na. So igwaman po yan. Then, kung may pundo man sa CSWD o pwede man yan. Pwede man mag-food for work baga. So, ang kita baga pa ano po, abinyo kita kang Bagyo. Kaya pigtatagama tama yan. Sa balaog na ba season type po.
1: Taday taaram kung umaginig din sa tuya, kung maubos sa tuyang calamity pan, lalo kitang magkakaproblema. Kaya, iyan po ang kunyan kayan, ang pagtagamang ang budget. Ani?
0: Buda, bakong entire, so 30% lang pwede kuhaan mo kaan. So 70% po, may mga papaduanan pa yan sa calamity fund. Ikaw pa rin itong 70-30.
1: Sige. May kunyan digdi, may resolution digdi tabi. Minanig request sa opisina kan alkalde na implementar na tabi kon. So sa imo pong ordinansa, Tabaco City Sidewalk Ordinance, o ikapalan kayo ni ang proponent.
0: Opa.
1: Anong taon pa ini tabi kon?
0: Alin na po yan, 2018 siguro, 17.
1: O dakulong ka nagki-ordinansa na kunyan, inihong sa madaling sabi kon, kinakaipo na lang ng
0: implementation.
1: So, pag-aro kayo ni Naday pa na i-implement, so dapat talagang magsurat ka mo.
0: Ang okay. Samuya po, through resolution. Requesting the executive, si Mayor.
1: Aro kayo nang ginigibo mo niya na nagibo si Roy Bon Imperial na implementar ining Tabaco City Sidewalk Ordinance tabi. Okay, so sige. Balikan tayo ining Tabaco City Ordinance. Ano ang mga pinagbabawal mo nigdi tabi?
0: Road right of way po yan. Primero sa national law, ang sidewalk po talaga, dahil po pwede yan gamitin parkingan. Maski sa runggo mo bulang nakapatong yan, pwede kang tikitan. Nasa ano yan, section 50, I think, 9184, 4136. So, haluyo na po, 9136 na ano po yan, traffic code kan Pilipinas. Bawal tindahan, bawal po magkagyang ini obstruction. Bawal po sa sidewalk. Dapat clear po yan.
1: So, kay puhan tapalandig sa tabako, igwa kita ning kaduplikit ni Gabriel Go. Nagiling ka kay Gabriel Go sa MMDA.
0: Naruntuhan mo kita na sa yaba po kami, Sir Ed, sa public safety office sa Linis Calzada.
1: Ikaw as head kang as head kang public safety.
0: Medyo naging in-implement po yan. Naging malinig man talaga po talaga yan. So, may authority ang PNP, Public Safety Office, even the barangay, na mag-summary abatement sinda, mag-kumpiskar, kan mga obstruction niya sa sidewalk po.
1: Sa sidewalk. Gabos na sidewalk ini sa Tabaco City?
0: Bilog na jurisdiction kay siyudad.
1: So dapat palan, dyan nga ni palan sa San Carlos, ay San Carlos man sa ko, sorry, Santo Cristo, ang pagkaaga dyan, bakulang tabi sidewalk.
0: Opa.
1: Ang bilog ng tinampuhan.
0: Tinampu mismo.
1: Tinampu na mismo, tabi ko. So dapat kayo niyan, barangay mismo, sinda na nagsisita. Takon bawal nga ni sa sidewalk, basta lang bawal, duma sa tinampu na mag-parking.
0: Pati nga ni po ang seatback po, dapat po yan sa any obstruction.
1: Ano po ito?
0: Ang mga seatbacks. So setback, ano, may setbacking gabi. Property mo yan. Dapat po clear yan. Dapat pwede agyan ng kantawong.
1: Iyo pala.
0: Kaya nga, di pa patabihan ba ni Engineer Noel, ni Cons Noel. So, LCC siguro, because kung mahali mo setback ba ganyan, nagwari kiduwa ganyan na ano yan, nagtitinda dyan. So, that is ba, depende yan kung ano depensa kan establishmento ko lang yung explication po rin.
1: So, dapat talaga pala clear sinda.
0: Clear
1: dahil
0: po
1: yan. Dahil po pwedeng pagpaparap.
0: Marketa po yan.
1: So, na ang ining gabos ni Tabi Cons, madalagan man gano'n doon sa mga law enforcers niya nato.
0: Implementation, kung ano na deputized, the PNP, the barangay, and the public safety office pa.
1: Pero under the jurisdiction man gerara ini kan alkalde, kasi siya ang executive, siya ang mapa-execute kayo. Hindi, siya dapat ang magre-remind kayo ni, kamo, takamo ang matrabaho, mandato ni nagribuho nindo ini. Mayor, pagtaga daragiti man dyan sa imong
0: but they are also free to to recommend to sanggo niya kung minalig siya gusto niya i-aminda. Ang gamusta ordinance pwede ang aminda yung base na po yung sa analysasyon ninda. Base sa oral daw nindang mga experience pa.
1: So pagkaroon kini pwede ka mo mag-recommend na ngayon mayor maalag kitan kayong saro ngayang kaduplikit ni Gabriel Go na medyo atapang atao na magsita sa mga arong kayo. Kasi kung anong ordinansa kinakay po na lang i-implementar
0: Trabaho po yung public safety office po. Yan trabaho po ninyo. PNP.
1: Dapat nag-joint ano sindarig di? Airport talaga. para may, mahiling tang maging malinig talaga ang syudad.
0: May kakakitan man nga kami kay itong pagkipanaw ni Madam Crisel bago magali si Madam Budaki Mayor ay resolusyon na magkaiguan ng extension ng public safety office sa isla sa Indong. Dapat napapanaw naman riparuhon ang ano po itong agad naman po ano tangani maka-avoid kay ini accident naman. So dapat iguan man ko tanuman na piis. Hopefully ma-realizar po yan.
1: O di ba sa likodan kons kang ano Tabaco City Mall?
0: Apa?
1: Di ba dati dahil naman dyan kiparking na mga motor kunya binarik sa mga motor. So, sa madaling sabi, posible nga nining ko niyan, balgado gis ordinansa mo.
0: Igwa po kami ano, designate na one-side parking. Sa kagad po kanino, naghagad kami permiso sa local, sa DILG, na pwede man kami mag-designate. Basta designado yan.
1: Designated siya.
0: One-side parking, pwede po yan.
1: Ay,
0: kaya
1: okay.
0: Baga po, ang pasirig simba sa munisipyo sa Baliw baga po kan Maginibong na plaza laging one side parking po yan. Tabi ordinance po kaya pwede.
1: Okay, so klarado pa lang tabi.
0: Ano man po yan naka-anchor man lang dyan sa ano na dahil magbubangga. Sabi mo dyan sa ordinance sa amin ini ano po ini local policy na aprobado kasangguniyan na pwedeng ano deem as exempted.
1: Okay. So,
0: kaya iba sa exemption.
1: So, dapat pala, itong mga identified na nindo na exempted sa kunyan, itaigwa kitang ordinansa na gibo na sidewalk siya, ay ano no, parking, one-side parking. Sinda yung
0: pero,
1: exempted lang.
0: Sa road shoulder lang po, sa sidewalk. Tayo sidewalk pinagbabawal.
1: Okay.
0: Duman lang sa shoulder.
1: Sa shoulder pwede. Pero itong sidewalk nang gada, mo nang po pwede. Kasi dyan maagi sa tao.
0: National law po, yaw na sa 4136.
1: Maski ang DILG, di ba? Ang DILG, iguan na kang kanlinis kalsada. So, po pwede nga ni Miss Ngo ang DILG, kung dahil nag-implementar tabi ko, pwede ang DILG mag-take action.
0: Pwede. Pwede.
1: Kasi namin pa naman ang DILG, di ba?
0: I-remind, through administrative, pwedeng administrative po yan.
1: So, kasi nahiling man kang imposible yung taga-DILG din naglalakaw-lakaw din nahiling din nare-repair on sitwasyon, di ba? So may power din ang siling ko ang DILG. It's a remind na ining ko niya na iniigwa kita. Miski nga ni Sinda, nag-remind Sinda, national pa yan eh. Pinaparemind sa kunyan sa gabos sa mga LGUs na ini ang dapat ang ipasunod sa inyong lugar.
0: Apa.
1: So may power ang DILG.
0: So dahil taman nga ni po minsan mababasol ang local government na kulang ang tao bagay sa public safety office kulang man yan.
1: Ay kulang kulang pa kulang dyan ang tao.
0: Kung babantayan mo talaga yan kulang po yan ang PNP kung ano kaya deputies may ang barangay kaya pag nalinig na yan kan PNP buda kan PS o kan linis kalsada team ito turn over po yan sa barangay ang mamantinir po kan barangay dahil mo po kayaan i-oversee kan LGU.
1: Pwede totoo ito. So, mga sa, siguro sa mga rayo sa sentro, pwede talagang barangay na din talaga. Pero araw ka ni Kons na kasentrohan, siguro kaya man sa akupakan ko niyan.
0: Deputize po yan. May mga panikit man yan. May mga dideputize na po kami. Panikit
1: maski sa barangay. Ang tanod pwede po na mag-sita.
0: Pwede po. Basta deputize siya. Kung dahil ba siya deputize, deputation paper, like ID, malalagay siya sa langan.
1: So,
0: dapat mag-undergo siya ang training.
1: Ang pinakangmaray talaga pala kayo ni consistent ano sa pagreparo.
0: Consistent.
1: Kapag para-para, nakakalingawan tao.
0: Napunan ako ta. Dapat pinadagos na lang. Ang dagit kang tao, agi man lang yan.
1: Pag natuod na.
0: Kan 20, kan da ibaga po ako, public safety office po ako. Ako so naging head kan, pangayipingalo ako, I think 2019 to.
1: Pagka-graduate mo
0: ako. Ako na ibaga PSO, ako na dagit sa kao. Pero kung nagbalik ang otro election, top nature mangyari.
1: So sabi yun, na-appreciate kang tao. Takunday ka na-appreciate kang tao, dahil man mapapasin ni ring ano.
0: Ta general welfare po, tama.
1: Correct. So iba titakot, ang iba nga ni kanti tako, tabo magkapot kang committee on transportation, tatakot sila. Kasi ngayon, aramta na, pag hiniruta ngayon nasa sektor kang transportasyon, magkakadragit ngayon sa to. Dahil na kita ibuboto.
0: Nangyari po yan sa tabako. Na-break me po yan. Nagpo niya kay Delete Councilor Fred. Na-break me Councilor Fred.
1: Ayo. Kay itong Councilor Fred Adalia.
0: Kanino talaga, pag nagkapot ka sa...
1: pag minitiran mo ang nasa kunyan, transportation, kaiwal ka.
0: Pero, huli nga po, Sir Ed, ano, narumduman mo ang mga motor kanino. Ito yan sa gilid ka tinang po.
1: Ayo po.
0: Naikagbagas tambakan, may pickup station na sampangan kan mall.
1: Iyo po.
0: Naikag sila sa tama.
1: Uh-huh.
0: Primero talaga medyo alanganin sila. Kanahiling na mas maray, mas paborable na po sa inyo.
1: Uh-huh. Buda ang kunyan, sabi mo na nga, ang reaction talaga, natural yan. Natural po. Lalong-lalo na kung natuod ka na, tapos...
0: Sa comfort zone.
1: So, o yan, dumangkana na sana, tapos babaagun, so nakatuodan mo, talagang mareklamo ka.
0: Mareklamo. But we cannot please everybody. Pero general welfare.
1: Ayan.
0: Uh-huh. Sabi nga ni Ida, ang interest ka nagkakapira, dapat ay mga ibabaw sa pang-aipo na interest kang kadakla.
1: Yan, iyo, tama yan. So, very good mga katindogon. Ano? So, ini po na ordinance na ini, kung ini po ipapa-implementar na, lalong-lalo na sa may satoy, AA versus opo, street.
0: Opo, opo.
1: Ta, minsan mababaldi ka, imbis na nag-aagi ka sa sidewalk, dahil tamalikay ka, tamay auto na, ikaw na ang maluman sa tinampo. So, balik tadlugod man ang gagawin.
0: Si Kons Ate Odin, hindi siya nababaldi.
1: Sinuloy ko na hiling si Kons Odin. Hiling mo, siya naglilikay duman sa mga vehikulo, tayaon dyan nakaparada. Imbis na umaagi ka sa sidewalk, dahil...
0: Nasanay nilang siguro.
1: Si Kons Odin, nasanay na siya na. Dahil na siya na nagpapararibo
0: kayo. Kaya kung minsan po, minarek man siya, ano na yan, so ano, piso talaga yung karunero na, pabisito may piso. Ipaluwas man na ni
1: sentimental. Dapat kayo ni talaga, paapunan man maski ang public safety office na exigeran ang sa inang pagtrabaho dyan. O yung mamalo, maghanap ka muna yung kaduplikit baya ni Gabriel Gut. Ang anin na magkadirisiplina tahan mga tao. Ta, once na disiplinado na yan, matuod sila na kamo istrikto sa pag-implementar kan mga batas o kaya ordinansa na ginibukan sa anggunian, maturultulan sa tuyang mga kunyang kababayan, tabi Kons?
0: Nagsunod bang po sinda?
1: Uh-huh.
0: Sa primero lang, pero pag naailing naman nila talagang maski sinda,
1: istrikto?
0: Dahil sa gabal sa inda, nabubuksan isip.
1: Totoo
0: yan. Nabubuksan man ang isip.
1: So kay puan talaga istriktuhan, tabi ano? Okay. Kung ako dyan sa opisina kan public safety office, restriktuhan tangani na ang tao matuod na nakikamudigi sa syudad ng tabako, istrikto sa tama.
0: Sa tama.
1: Yan.
0: Sa tama. So, dahil mag-abuso sa tama.
1: Correct. Istrikto sa tama. Kasi pag niyaong ka mo sa tama, may ano ka mo, igwa ka mong pigsusundan na ordinansa. Okay. Dahil man ka mo nag-a-aksyon, nakapritso po nindo, igwa ka mong ki-ordinansa, igwa ki-papel na pagsususudan ka mo, kaya dinanggat ka mo po masasala. Ano?
0: Buda, dapat po, totoo mag-ako kirason. Pag uh-huh. rasonable man, tawan ang kipagkakataon.
1: Uh-huh.
0: Pag rasonable.
1: Totoo yan.
0: May mga, uh-huh. minsan may mga panahon man na rasonable, kaya yeah, medyo nakari siya. I-consider, warningan.
1: Correct, warningan. Sa masunod, nanti karukin. Kasi araman hindi yan kung paano ni handle, di ba, Konsa? Kung halimbawa, nakikipag-diskusyon, na kasi naturalan ko minsan, pag nasita mo, makikipag-diskusyon sa imo, pero warningan, kasi ito ang ginigibot. Kasi kung minsan, may mada ko pang sarong persona, ituro, ito nga ngayon, dahil mo na sasawain, di ba? Araw kaya
0: niya. Saro, papupano dyan, dapat masabutan ang kaibang parking, bula kan waiting.
1: Okay.
0: Pag sinabi mong parking, nakagana ang makina, uh-huh. tayong tawo. Pero kung yaon dyan, nakahasad may tawo,
1: o nag-andar ang makina,
0: waiting po yan.
1: Waiting yan.
0: Maximum specific time, I think from 3 minutes to 5 minutes, pagkatawan chance, lalo kung may pigalat, wala kung may pigbabakal sa value lang natin.
1: Uh-huh. 3 to 5 pala, uh-huh. minutes.
0: Hindi po, kung...
1: Maski sa MMDA, ganun din eh. 5 minutes eh. Tinatanawan ang ki-alawan
0: siya.
1: Basta, titawan ang ki-pagkakataon. Iyan kan, kunyan kan, mga enforcers man talaga tayo.
0: Pero kung abandon, dahil yung tao, nakapark.
1: Ito talaga, dapat na makunyan ito. Matikita ng mga araw kayo ito. Pero di syempre, pag-araw kayo ng ordinansa, minimal man sa nabaka po.
0: Opo.
1: Ang violation, kaya penalty na pagbabayad.
0: Dahil magkabing naglalang kaw sa 5K baga.
1: Oo, ang pinakang kunyan, so third offense is 5,000 lang, di ba? Pagka, kayang-kaya kan mga origwahon.
0: Depende po yan sa judgment paano kan imporser.
1: Uh-huh.
0: May judgment man ang imporser. Pag ang imporser mas patatawag mag sabot, like iwalan.
1: Iyo po. Ang problema kaya kung medyo so pigsita, iyo pa so dagit, iyo pa so uragon, talaga nagkakaigwan yung problema. Adi.
0: Opo.
1: So, iyo po yan. Maalas dusin o karing. Ay, Kons, baad may nalingwan ako, Kons. Ano na? Para sa ako sa mga yaonig di. Kay Jen Abrera Christian, kay Wilma Pulyero Clidoro, Marina Pagkauntutabi sa Indo, Maricel Bilen, kay Desbuban, kay Evelyn Cornell, kay Clara Cogoco Rimonte, Jael Verano, Carlos Vilches, Marites Brito, Maray na pagkaudto tabi sa Sendo, no? Maray sa mga paranta, bay. Maray na utuman, Manay Anita Biranta, tabi sa imo. And oni pala, may babatiyon kita digdikon sa madali lang bago kita magpaaram. Bad malingwan ko ito, madagitan kita kayo. May babatiyon kita kay may birthday ngunyan ko. Okay, oh, Divinas Flores, tabi, Maray na pagkaudto sa imo. Happy, happy birthday da, tabi kay Eusebio Vilches. Birthday ngunyan. Sa ini ni si Eusebio, nag-i-start tabi. Oi kunyan, kay Orlito Vilches, si Papa mo, happy birthday. Kuni mapaaram na naman kami ni Kons. Kunyan baga, maalas 12 na naman tabi Kons. Kung igwa ka pa na gustong ipaabot sa mga nagdadangog sa satuya sa programang ini, sige tabi.
0: Aday naman po, salamat tabi Sir Ed. Of course, sa samuyang Vice Mayor kay Vice Glenn. Thank you very much po, boss. Sa mga pag-iriba ka. Then, happy piyesta po advance sa Barangay San Lorenzo and Uson.
1: Mm-hmm.
0: And of course, sa Domingo, happy piyesta mo po sa Tabigian, San Roque, and Bantaya.
1: Okay. So, imbitaran lamang nino tabi kay metamadara kami ni Plastic.
0: Mahirap po, salamat.
1: Salamat, aray. Happy last time sa Gabasyato, mga parantabay. Diyan sa technical, yaon dyan si... Kunyan, Sir Chip Ed Bornilla, double with Ella Bornilla. Ako yun ay Sir Bordeus, wala mga sakong angog, binalagatak din sa mikropo na bilang pagsaludo sa inyo. Salamat po sa Sanggunian Panglungsod, Kansyudad, headed by Ati Glenda Ong Bungaw. Salamat, Kansyadong Padago sa pagantabay. I love you all. Bye-bye.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio. One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: It's 3 minutes after 12 o'clock on One Radio.
7: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
13: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
14: Ako po si Ana.

0: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web. With timely information, good news, and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
4: One Radio time is 12:58.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
4: Sa One Radio, 91.3 News FM.
5: Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Inihayag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na pangkaraniwan sana sa sarong vulkan ang pagkakaigwan ash emission kung kakahali pa sana sa period of unrest. Inihinakasunod kan panibagong ash emission sa vulkan mayon kasabanggi. Ang nasabing abo, ang bako pataas ang naging pag-itsa kundi sideways ang naging direksyon asin pasiring sa northeast. Sigun kay Feebox Monitoring and Eruption Production Division Chief Mariton Bornas na napundo ang pagluwas kan magma alagad igwapan ng stock kuli sa kakali pasana sa eruption. Paliwanag pa kan opisyal na maski ibinaba na nagdibirat kan vulkan sa may alert level 2 dahil nangangahulugan na mapundo na ang mga aktibidad kaini. Napag-araman na maski nagpundo na ang supply halis sa bungangkan vulkan, ang mga lusaw na parte kan lava ang padagos pang mausad pababa kaya igwa manliwat na pagkakataon na magkaigwa ng bako stable na paghiro ng lava na mag-rear ng collapse of pyroclastic density current uuson. Mientras tanto, linayawman ni Bornas na bako inibasehan ngani na magrekomendar ng pagtaas ng alerto kan vulkan. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo o sa Erickson Brutas, tindugo na.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio.
4: Sa One Radio, 91.3
5: News FM. Kada oras, may barata.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
8: Tindugo na.
7: Bicolandia.

0: Quebec City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
0: Also available,
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

ka boss na inspired nun yan. Stay inspired mga katinduba. Welcome to Feel Good Friday edition of One for the Heart. Kiribanan po rin do si DJ Chloe, the love ambassadress. Ngunyan na August 14. Oy! August 14 na. And it's almost bear month. Excited lang. Mga bear months na baga. Mga kabangaan na. Actually, tapos na ang kabangaan kang Agosto. Kaya ano pa man, bear months na. Anyway, let's focus on today. Happy birthday sa mga nagsiselebrate ng sa inyong birthday today. And kung ano man ang sa inyong pagsiselebrate, special day, anniversary, milestones, congratulations sa iyo. Deserve mong mag-celebrate today. Ako na po ini ang sa inyong ka-partner ngunyan na pagkahapon hanggang alas tres. DJ Chloe, the love ambassadress po. With maghapon na tugtugan and mamaya ang ating Feel Good Friday question of the day. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga neighbors ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Maray na hapon sa Bilog na Bicolandia. Hello, hello, hello! Mag-best cafe na ba kayo? Ano pa ang pigahala? Mag-best cafe ka na! Sensya na mga katindugon, medyo makulog ang sakuyang halunan. Kaya medyo low-key lang. Hindi maka full energy today. Pero, hindi bale. Basta ang importante, hindi nag-upset para sa inyo. Ang satuyang Feel Good Friday question of the day, hatag po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Feel Good Friday question of the day. Ano ang pinaka-importanteng bagay pag-abot sa success kang relasyon? Hello sa mga in a relationship, sa mga may partner, sa mga married na dyan. Lalo na so pirang taon na tabi, dekada mahigit na, or even a year. Diba? Sabi nga ni, dahil na pwedeng mangyari sa sarong bulan even. So, kung naghaloy ka mong sarong bulan, eh, congratulations. Diba? It's already a big success. Although, dakol pang pag-aagihan. Pero, siguro, in the meantime, ano ang pinaka-importanteng bagay pag-abot sa success kang relasyon? So, sisay dyan ang ina-relationship, sisay dyan ang may relasyon na may karelasyon for 10 years or more. Ano po ang sa indong ang pinaka-importanteng bagay when it comes to your relationship? And malay mo, may nagdadangod nun yan na kaipuhan ninda ki, you know, a bit of advice kung ano ang pwedeng gibuhon, kung ano ang dapat i-prioritize. Kaya share mo na ang mga pinaka-importanteng mga bagay when it comes to success kang sarong relasyon. 0927-996-5002 or bisitahon mo po si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook, and i-comment mo nang sa imong simbahan. What's the most important thing na contributor sa success kang sarong relasyon? Yeah, habang tigrurumdo mo sa mga panahon na nasabi mong naging successful ang sakuyang relasyon. Patugtugan ta ka muna kang mga makakilig na mga tugtugan. Hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hotels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM. Tindu.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
12: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best kapibin 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin ng supermarket nationwide. Kinumpirmar kag Coast Guard Station Legazpi na ang nadukayang lalaki na waraan ng buaya sa barangay Dapdap Rapo-Rapo Albaya. Analawa parang para si Sera Nagikana sa barangay Bangkirohan Legazpi City. Sigod kay Coast Guard Substation Legazpi Commander Lieutenant Junior Grade Reynaldo Arango Jr., ana nasabing persona ang naglawod ka na Agosto 10 alagada. Daina ini nakabalik sa nakatalaang oras kan sa iyang pagbalika. Nagkundusir an sa indang opisina ng Search and Rescue Operation na Kaibanana, ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Legazpi, as in an integrated coastal resource management unit Legazpi. Nakaresibisinda ng impormasyon kasud mang aga Agosto 13 na may nahiling na bangka sa barangay Kawita, Marito Albay, kun sa ina kinumpirmara kan misis kan biktima na iniana pagrugaring kan sa iyang agoma. Dugang niya na nakaresibiman ng impormasyon sinda gika na sa Bataan Island Rapo-Rapo na may nadukayang lawas sa lugar. Kinumpirmar kan misis kang naunang bitan ng persona na inian sa iyang agom, magalis na ipailing ang ladawan kan lawas kaini. Basado sa agom kan biktima na solong naglawod ang sa iyang agom kan Agosto 10. Sigon sa pulisya, huli man subot kan habagat. Siyala sa publiko na da iipagpirit na maglawod in kaso makusog ang hukola. Siring man na kung maka-experyensya ninyo makukusog na hukola, pwede sir na magbalik o magpasiring sa pinakarining isla para man sa sindang kaligtasan. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
6: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts. Dindehera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations and Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photoshoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Vera More. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
9: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, at sin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

101.3 One Radio. Hindugo na. Welcome to the second half of the show. Keribanan si DJ Chloe, the love ambassadress. This is a Tuyang Feel Good Friday edition. Sarong malumlum. And sana day na mag-uran na pagkahapon sa Tuyaga Boss. Maray na hapon sa mga drivers na dyan, sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, UV Express drivers, bus drivers, sa modern jeepney drivers, Pajak drivers. Oy, hello sa mga kuya ta dyan sa may Legazpi Savings dyan sa Basud. Hello mga kuya. Siyempre, sa mga busy sa indang mga work today, nasa opisina ka man, nasa pwesto, nasa post, sa mga business owners na dyan na pigagamit ng sa tuyang tugtugan na background music. Salamat po sa mga tamang chill lang sa indang mga harong, sa mga mama, mga papa, tito, tita, lolo, lola, na tamang best cafe lang habang med

ano, Robert Pasco Cancino. For success, kaipuhan paghurunan ang plano kang bawat isa opinion. Kung sa hiling ay may magayon na patutunguhan, mag-invest ng maliit na bagay muna bago ang malaking pangarap. Jean Rose Mendoza, trust, patience, understanding, and the cool na pagkamuot sa kada sarong. Di man kaipuhan na big gesture sa sarong relasyon, ang kaipuhan lang maging consistent sa gabos, kung nag-iwal man, maging understanding, and magdangog sa paliwanag kang kada sarong. And piliyon pirmi ang kada sarong sa Uraldaw. Maski pa sa mga aldaw na dipisilon siya, piliyon, piliyon man giraray. May mga aldaw talaga sa relasyon na kung sain, garo. Pero pipagal ka naman. Pipagal ka naman, kisabot. Arog talaga kaan. Basta ang importante, dahil ka nagpapadaog sa thoughts mo na ito. Siya manggiraray, pipiliyon mo, Jean Rose Mendoza. Thelma Candelaria, sa success can relationship, siguro, huwag pagbibigyan ng bawat isa, iyong pag-high blood ang saro, susaro, cool. Nasa center kang relationship nindo, yaon si God. Lalo na pag nasa tahaw ka mukhang matinding pagsubok sa buhay, may katuwang ka. So may nagpapakalma sa emotions mo, nagdadamayan ka mo, saka kontento sa kung ano ang kaya kang kada saro. Advance, happy fiesta San Lorenzo, sa aga. Sa tabigian naman sa Sunday. Welcome back, Nate Analisa Flores sa Lapar. Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, sa San Roque, best friend Margie Transmer. Hello po. Liz Binlayo Bancosta, kapag si God ang sentro ng inyong relasyon, parelasyon ng mag-asawa o pamilya ay laging naisasaayos ang relationship dahil nagpapasakop kayo sa isa't isa o nagkakaunawaan kayo sa lahat ng bagay. Check na may success ang relasyon dahil hindi nyo pipiliin ang pride nyo sa isa't isa kundi love, because God is also love. Sabi ni Avelino Bukaya, sa loob ng apat na dekada, DJ Chloe ng aming pagsasama bilang ama at ina ng tahanan. Una, respect and love with care sa isa't isa. Kung sa isang nagbubulaklak na halaman ang iyong pag-aalaga, dapat pinabayubo, may pataba, dinidiligan para laging masigla o malago at okay ang bunga o results ng panahon ng inyong pagsasama. For decades. Imagine, no? Imagine kung ano na ang pinag-agihan nindo sa loob ki 40 taon. Thank you, Avelino. And best of luck, of course, sa indong relationship. Romel Bendal, shout out kay Eman Bendal, Ate Shani Sas. Happy birthday today! Oy, doble-doble celebration! Happy birthday po! Cherry Carborja, maray na hapon po. Happy fiesta sa mga taga San Lorenzo. O ano pa, manay Cherry. May may ma-invitasyon. Okay. Happy fiesta po sa mga taga San Lorenzo. Romel Bendal, give and take lang ang laban. Hanggat kaya mong itao ang sarong bagay na ikakaugma niya, natatadain. Respeto sa bawat desisyon. Consult before decide. Dakul pa, basta dakul pa. Day ko pagsasabing success ang relationship me dahil arami, nagpupuon pa lang kami sa exciting part. Uy, dapat aron ka iyan pirmi ang mindset. Maski gurano na kamukahaloy sa indong pag-ibahan, kumbaga, kung pirmi mong pig-iisip na there's more to come rather. May mga exciting parts pa na mangyayari sa indong pag-ibahan. Kumbaga, nagpapadagos ang spark, nagpapadagos ang excitement, and day ka mo magsasawaan. Kaya palan. Sige, noted. Clara Cagoco Remonte, maray na hapon.

Pastor Bobbies. For me po, give and take lang. Hirap ng Diyos, kami po ay 24 years ng kasal. At happy pa rin. Wow, give and take. Noted, noted. Kasi nga naman, they pwede na saro lang nag-give. They pwede saro lang nag-take. So dapat, kamanduwa. Diba? Kaya nga ni na relationship

po digdi sa Rawi San Miguel. Salamat sa pagtutok. Kay Rosine Vargas. Thank you so much. Thank you so much sa pagtutok mo po and sa pagiging solid katindugo. Michael Ramirez, maray na hapon. Pabati po sa tulo kong katrabaho. Kulot Chokoy, muda si Chokbert, digdi sa BGS. Sige, ang sa imong requested song, abangan mo yan. Marie Royo, maray na hapon. Sabi niya, sa 23 years mi po, married, syempre, dyan, tiwala at respeto, pag-unawaan, pagmamahalan, at higit sa lahat, tiwala sa Diyos at mabigyan ang bawat isa. Okay. Thank you po sa ko. Ay, sa message pala, message. We have more text messages here. Halik kay 7077. Madam, ang importante sa relasyon, ang komunikasyon, muda suporta kang lalaki sa lambang saro. Thank you, Anon Belches, kang San Isidro Iraya Malilipos. Well, dapat parehas may suporta, ha? Parehas willing na makipag-communicate. Makulang sa lalaki, oy. Dapat yung babae din, kasi imagine sarong relationship na kung sain, saro lang ang nagtataong suporta. Diba? Mga pirang years after, mapapagal din siya kung di siya nakakakuaki pabalik na support from his or her partner. So, para sa inpang maging in a relationship, kung saro lang yung nag-effort, no? Thank you sa imong message. Hello po dyan sa 3N Bakery in front of Beijing School. Thank you so much po sa inyo dyan. Iyo, pag ako nag-aagi dyan, natitinta rin pati akong mag-stop over. Thank you po sa 3N Bakery. Kumusta ka mo dyan? Kina Ma'am Ching and company. Thank you so much. Enjoy lang ka mo dyan, mga katindugon. Thank you, Sir Manny, sa ano, sa field report. Taray. Field report. Sige, mga katindugon. Kumusta ang sa indong puso ngunyan? Okay ba ang sa indong love life? Stable ba? It's complicated? O baka naman, it's complicated. Yan. Ang sa tuyang hapot sa giraray. Sa mga gusto magpahabol, feel free. 0927-996-500 to ang sa tuyang text line. Sige, ang sa tuyang question of the day. Anong mga importanteng mga bagay? Pinaka-importanteng bagay pag-abot sa success kang relationship. So basically, ano ang sikreto sa sarong successful na relationship? Kanya-kanya kitang idea kung ano ang nakakapagpa-uswag sa sarong relasyon. O para sa iba, tiwala, communication. Siguro may mga masabi pang financial status ano, or kwarta. Yan ang sa to yung pag-uhunan. Ano ang bago kita magduman sa mga secrets, ano ang itsura kang sarong successful na relationship? Diba? So, inot kay puhantang i-define kung ano ang itsura kang sarong successful na relationship. Kasi minsan, ang definition ta kang sarong successful na relationship, ay Daisy na nag-iiwal. Pero, bakok palan ito ang meaning kang successful relationship. Actually, healthy couples can disagree. No? Healthy couples fight, may mga tapuhan, misunderstandings, may mga aldaw na irritable sa partner mo, may mga aldaw man na ika naman, garo, bako maray na kahuron. No, let's face it. Ang difference lang, mga katindugon, daininda pighahayaan na ang problema ang maging pagmamaltrato, panalait, pananakot, or disrespect. Successful ang sarong relationship, bako man ibig sabihon na wara sindang problema. Na
ibig sabihon, tatausin dang maghampang sa mga problema na magkairita. Yan ang dakulang difference. Okay? So, inot sa gabos, syempre, if you are safe to be yourself, then you are in a healthy relationship. Pwede kang magtaram na, magal naman ako, nakulugan ako. Dito ka naiintindihan, I need space. Bako man ibig sabihin na habo mo na, but instead, willing siya, naiintindihan ka. Diba? You can be yourself. You can be vulnerable pag yaon siya. Ibig sabihin, you're in a healthy relationship. Importante mga katindugon. Again, may mga pagkakataon sa tuyang relasyon na kung sa inadadagit kita. Kabus man kita, nadadagit, diba? Madaling maging sweet pag okay ang gabos. Pero, what if nadagit sa partner mo or nadagit ka? Paano ka mo mahuron pag may problema ka mo? Mumudahong ka? Lalaiton ka? O kaya, magiging honest ka sa iya. Iyo dagit ako sa imo. Pero bako ika ang kaiwal mo. And that's a different mindset, mga katindugan. Next, syempre, igwa ka mong teamwork. Bako siya ang kalaban mo. Siya ang katuwang mo sa paglaban sa mga problema mo. Halimbawa, may financial problem, ayusun tang duwa. May problema sa pamilya, paghuhurunan ta. No? Bako ibig sabihin na dapat maging parehas ka mo ki opinion pirmi, but dapat parehas ka mong invested sa pag-ayos kang sa indong relationship. Maski na nga ni magkaiba ka mong upbringing, magkaiba ka mong opinion. Saro pa sa mga bagay na kung sain, saro sa mga bagay na nalilingawan kang ibang couples. To still treat your partner as your best friend. Ang partner mo, bako sa na dapat romantic partner, dapat siya man ang best friend mo. Sabi nga ni ikang iba, kung ang saro, halimbawa ako babae, kung may friends daw akong lalaki, there's something suspicious about me. Although, syempre, may boundaries mong giraray, ano? Day man ibig sabihin na kung may friend akong lalaki, may something na kami. Pero, you still need to treat your partner as your very, very, very best friend. Siya ang dapat na madudumanan mo pag may problema ka. Bako sa ibang tao. Bako sa, kuno, friend mo. Ano, dapat siya, ang partner mo, ang very best friend mo. So, taong gusto mong makahuron, gusto mong makaibahan, pag may problema ka, sa iya ka madulok. Maski ordinaryong aldaw, naugma ka. Kasi after everything, no, after nung mga butterflies, yung mga ordinaryong aldaw, iyan ang nagbibilog sa sarong long-term na relationship. Bako man ibig sabihin na uro aldaw, dapat may date night. Yung, you know, siya yung gusto mong makahuron. Dagit ka man, mamundo ka man, or simple lang na aldaw. No, and a successful relationship learns to find joy even in the ordinary days. Okie dokie! Ang tips na yan hatod sa Indocan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. See you mga katindugon sa August 16, 7 p.m. dyan po sa San Lorenzo Covered Court. Si Papa Mo live! Bakal na ka mong tickets, digdi po sa branches kang Botardo GCash padala. Or PM nyo po si Miss Jen Botardo. See you there mga katindugon. Tamang Nomi and tamang tugtugan lang. Si Papa Mo live dyan sa San Lorenzo Covered Court, alas 7 ng pagkabanggi. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Feel free na mag-comment or mag-message po kung ano ang mga sikreto nito sa sarong successful na relationship. And kilig mo more! Digdi po
also one for the heart. On One Radio 91.3 News FM, Tindugan.

0: 91.3 News FM.
1: Tinitungko na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
2: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
13: Ang
12: tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa Era.
16: Era free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
18: Tindu.

0: gusto kong iwalat sa saing to, mga padabak ko. Pag sinabing successful relationship, makuman ibig sabihon na perfect din eh. Kasi wala pa na perfect na couple. May mga aldaw na sweet ka mo, may mga aldaw na bad mood, sobrang close, may mga aldaw man na kaipuhan mong space. Sa relasyon, may tampuhan, disagreement, may mistakes. Pero ang importante, gagamit ang mga pagkakamali na ito para hulugan ang lambang saro. Instead, tingagamitin do ini para mas mabisaduhan nito and mas maintindihan nito ang lambang saro. And baka ang tunay na sikreto isa rong successful na relationship ay love is not just a feeling, also a practice. Practice ang pagdangog sa iya, pag-intindi, pag-sorry. Minsan, ma-sorry ka, maski di mo alam kung anong gibo mo. Practice forgiveness, patience, appreciation, and ang pagpili sa lambang sarap. Kaya sa may mga partner dyan, or kung naghahanap kang partner, gusto mo na talagang maging in a relationship, uni pag-irumdum do paghalaton na magkaigwa ki special na aldaw araw kang anniversary or Valentine's Day. Day mo nakaipuhan na halaton na may dahula kang dahilan. Basta sabihon mo lang, salamat sa imo. And I'm glad you're in my life. Simple, pero minsan ang mga simpleng tataramo na ini ang pinakakaipuhan na madako. Bako man talaga dakulao na secret, it's thousands of small choices like to listen, respect, appreciate, and communicate. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. Happy weekend mga katindugon. Salamat sa indugabo sa pagtutok. Next week naman for another edition of One for the Heart. Hindi po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, na nagpapagirumdom na alagaan ang puso, alagaan ang sarili. And kung may taong importante sa buhay mo, iparamdam mo na ngunyan. Dahil ang love na day mo na ipapahiling, dipisil pamation sa iya.
1: Tama.
0: Pamation mo na sa iya. Sabihon mo na, gibuon mo na ang gabos para maaraman niya kung anong feelings mo sa iya. Happy weekend mga katindugon. Enjoy the rest of your day. I love you all so much. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio
3: 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na nai natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mamabakal po nandiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Itinanggi kan pirang senador ang anuman na pagkakasangkot sa katiulean. Makakali sabihin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga senador sa uot na nakaresibin in 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na leadership funds. Sa hearing sa kasong malversation laman kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ni Bonoan na kabali sa nakakuha sa buot niyang listahan kan mga proyekto sin Dawan Miguel Zubiri, Bongo, Robin Padilla asin Jinggoy Estrada. Sigon kay Zubiri, warang maraot sa institutional amendment sa national budget basta warang korupsyon. Transparent ang proseso asin maayos na naiutob ang mga proyekto. Pignigiran manigon na kaiba siya sa anumang na listahan asin pigdoon na dakol na listahan proyekto ang kaipuan aksyonan kan DPWH na dain ang nangahulugan na may kaugnayan sa flood control o korupsyon. Mantang sinabi ni Padilla na dapat awanin bilog na konteksto ang testimonyo ni Bunoan. Mantang sinabi man ni Senator Amy Marcos na wala siyang aram sa pigsasabing pasasalamat niya sa dating DPWH Secretary. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata armo sa Erickson Ruta Sting Duguna.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
7: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-soundtrip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one dinisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Kakaiba talaga.
1: Kakaiba. Lalong-lalo na. Pagkaiba talaga.
0: Lalong-lalo na.
1: Lalong-lalo na.
0: Sa Biyernes na. Yan. Diba? Good news. It's Friday, mga katindugoy.
1: Happy Friday. Diba? Napakaganda ng araw. Napakaganda ng panahon. Dahil kasama na naman namin kayo sa pag-ibig na ito. Ay, wala na pagkahapon, mga katindugoy. Happy, happy Friday. Thanks God, it's Friday!
0: Yeah!
2: Sana all.
1: Pecha 14 in Agosto 2026. Agosto lamang. Are you happy?
0: Yeah.
1: Are you having fun?
0: Ay, tomorrow, Labada Day. Yada ipaglingawayan niya. Kaya, ngunyan, magurog, maugma ka na muna. Magtutok ka na muna rin sa tugtugan on one.
1: Diba? Dahil turutag taon, kapasiram ang sa imong ansin. Wala kang iisipin na kinabukasan. Kailangan mong buwangon ng mga. The privilege

0: of a Friday.
1: Pamela
0: Friday. Sino ba naman ang hindi mga woman?
1: Kapag Friday na.
0: Kumbaga may ano, may taglay na anting-anting.
1: Ang Friday at
0: na napapalit.
1: Kumbaga, gari ka nabubuhay liwat. Grabe kayo.
0: Nabubuhayan ang sa imong kalag. Dahil kapag Friday, ano daa? Monggo daa, monggo.
1: Monggo day. Ay, sakto. So, hururunta ka sugma, ano?
0: Diba?
1: So, kung paano mo pag-iisip ang panirang mura.
0: Dahil ka na mag-iisip pag Biyernes.
1: Monggo day, yan.
0: Monggo, yan. Diba? Kaya, ano na yan? Magic na yan. Grabe yan. Kaya wala kaipuhan pang i-memorize. Hindi mo lang ilang i-memorize yan.
1: Dapat, kabisado ka na.
0: Sa indawali yan na ano, tradisyon. Tradisyon ba yan? Kan mga ano, Pilipino. Diba? Aram mo tayo yan sa ano, mga maso.
1: Ay, happy, happy, happy birthday pala na sa may mga birthday ngunyan.
0: Ay, happy, happy birthday po.
1: Happy birthday.
0: Very good. Ano? Happy Fiesta.
1: Happy Fiesta, San Lorenzo.
0: Saga.
1: Sayang, warang kita digding. Mali, mali mo baga kaya? May maligaw digding. Ano, imbutido. Ano?
0: Pwede magtambay digding sa aga.
1: Happy Fiesta, Ma'am Cherry Carbo.
0: Wow, may mention ka. Special mention.
1: Nailing ko pati ang post niya. Nagbuno. Kiureg, kimanok, naglatik. Ay, asiram. Di ba? Ay, nailing ko lang. Picture ko lang. Ano, Ma'am Cherry ka?
0: Ay, kumusta ko na ang kaboss? Kumusta ko na ang bago ang piyestahan? Diyan muna sa Merkado Publiko. Diyan mga barakal na Merkado pag ang mga parasyana, parabakal, kumusta pa ako mo dyan? Mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
2: Fight, fight na lang pa ka.
0: Yung express drivers, jeep, driver, mas kaya na pamanayin sa imong pamanayin. Mga privado na ito na lang tutok sa one way. Mga tapos ang tabi ko, baka kayo malin ako malilipot. TV, yes, maraming tabako. Marana magkahapon sa mga taong bahay. Iyan na po ang tugtugan on one. Kaya ba nang kami nang ibang ko sa Rickside?
1: Ay, naman po si Berna Banawan. Ay, maraming hapon man sa mga followers. Kan tugtugan on one. Ay, nag-post na kami ha. Ano, wala kang mga barkada. Daragitan ko ka mo. Arum, duma naman ang sa imong barkada. Share mo naman niya.
0: Friday.
1: Una nito, day may aram ang gibagi. Grabe, ano, habo nindong ma-expose.
0: Alas tres, hasta alas ko naman kitang mo niya na kahapon. Kaya, kung mo yan makijan, sa bayan, sa Instagram, ano, one. I-search na yan sa Facebook page. Mag-comment ka lang sa kuya, sa tuyang niyo. Question for today. Para happy ang end. Happy
1: yes. Ang
0: happy Friday. Ay, pinag-usantaan sa tuyang turug-tugan. Na, turug-tugan, ano, one, sa One Radio. Tin,
1: dugo na.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga motorista at biyahero, problema sa gulo? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Bes, puyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amira.

0: Fun Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tindugna.
1: Tindugna.
0: We're back to. Hai, nagbabalik kita sa Tugtugan on oras niya 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Oy, malas 4 na naman mga katindugon. Ano pa ang pigahalay? Nagbisitaw na ang Tugtugan on 1 Facebook page. Mag-join na para sa cherismis ng tatordad taon. Maray na hapon na kay Ma'am Karen Mem Rodriguez, kay Sir Christian Abrarachan.
0: Ay, maraming pagkahapon niya sa Isla San Miguel. Katindugan niya sa mga barangay niya. Rawi sa Gabos na barangay niya. Ay, public service announcement sa Gabos. Ipinapaisip po na sa maabot na Agosto, 15 sa aga na ini ha, Sabado, magkakaigwanin free medley watnin, free medical check-up, nagigibuan sa The Generics Pharmacy, Basud Branch. Yan iyan sa Pangkang One Radio Station. Free medical check-up poon sa mga aki, may edad, as in sa mga pregnant women. Madurar ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 tabi nin udyo. Kaya kung maya mong magpa-check-up na libre, libre as in free, wala kang babayaran. Diyan tabi sa aga sa TGP Basud Branch. Ano ba yan? Alas, ano na ha? Ikaw pa nakaka-comment dyan. Alaton mi ikaw mo yung wait.
1: Yes. Uy, pari napunda dyan sa mga tambay sa may Upper Bongga baga kay Albay. Ano yung murada? No reaction.
0: No reaction challenge.
1: Sabi ni Ma'am Framie. Ma'am Framie, rumdumanan sa imong mga barkada. Gibo-gibo nindo da. Ay, magayon ba gano? Balikan ang mga alaala kasama ang mga barkada.
0: I'm Flashback Friday.
1: Yes.
0: Diba? Ay, syempre. Nakulit ako kaya na healing sa ano, sa mga real estate mga, diba? Malata na para scroll lang sa ano, sa mga Facebook. So, mga baga kang ilang mga ano po kaya nagihiling ka kay TV na maorang tapos nagalat ka kang suspension di ba nag ano ano nag nostalgic sa imo pagmati. Ay, 44 minutes after 3 o'clock in the afternoon, mabalik pa Tugtugan on 1 sa World Radio. Tindugan na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan Jow. Uyan na ang bareta sa oras na yun natod sa Indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Hinagada kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa Sarong Korte sa Quezon City. Ana pagbasura sa kasong Wave Tratsa na isinunad laban sa saiya. Kinumpirmarkan abogado ni Duterte na si Paul Lima. Ana pagsunad din motion na to squash sa tulong counts ng Wave Tratsa na nakabatay subot sa kawarana ng jurisdiction kan korte. Nagasayo maman ang abogado na magtaonin dagdag na detalye. Huli nakabindin na sa korte ang orolaya. Mientras tanto, kinumpirmara ni Prosecutor General Richard Fadoliona kan Webes, Agosto 13 na nakaresibi ang Department of Justice nin abiso kan Miyerkules na mapadapit sa court order na nagsusugo sa prosecution na magsimbag sa motion. Sigon kay Fadoliona, higahalat ninda ang formal na sugo hali sa RTC para magtaon ng komento. Kan Martes at kinasuhanin tulong counts ng grave threats at CBP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ang mga kaso mapadapit sa subuota, assassination plot laban na kay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, as in dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Iwasan ang anumang sakuna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: 第六个呢 Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 20 minutos na, makalisa na alas 4 ng pagkahapon.
1: 20 minutos na tulos ito. Ano mga katindugon? Madali unsa na ang oras. Kumusta ka mo dyan? Ano na ang sa indong pigigibos ang unyan?
0: Ay, happy merienda time mga katindugon sa mga nagmimirindal na sa mga oras na ini. Diba? Ay, syempre, sakto-sakto, tamang-tama ang merindalan nindo ko yan. Basta partner na nindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakal nindo yan sa mga butika sin supermarket. Nation, wow.
1: Iguaman ka na sa pinakaraning tindahan dyan sa Indo.
0: Syempre.
1: Bado ka, hapot ka.
0: Ay, kumusta ha? Ay, mga barbershop, mga karinderyan, nakatutok sa mga napagkakas, mga establishment. Hello. Good afternoon, tabi isa sa inyo.
1: Maray na hapon.
0: Ang mga padyak na mga makusugunan sa indang mga radio ang daradang. Maray na pagkahapon, mga tabi isa inyo. Ay, syempre, dahil alas 4 na, pasiring naman kita sa tuyang kirismisan ko sa pagtugtugan ng Juan sa
1: Tugtugan na
2: Siramsana.
0: Ay, biyar na sa ang sa tuyang pagkirismisan ko niyan. It's something about past memory, maybe.
1: Pagbabalik tanaw.
0: Nostalgic times.
1: Mahilig kita digdis. Dahi makausay.
0: Magayon kaya siya sa feeling na it's something to go back. Diba? Lalo na sa mga na-experience.
1: Kabataan mo niyan, okay, mag-enjoy lang ka mo. Ta, pag nag-gurang, panagurang tulos. Siyempre, pag yun naman ka mo sa
0: Madali yun ang panahon, diba?
1: Magayuna na, pag-uhururunan man nindo iyan, na babalikan nindo sa mga gibo-gibo nindo dati, arag ka iyan.
0: Diba?
1: Sambayan.
0: Diyan sa, gilid sa tinampo, diba? may street line. Ay, naram gumagin. So, kabarkada ko dati. Ay, meron na pagkahapon tabi, Sir Romnick Bilaos. Meron na pagkahapon man tabi sa iyo. Apod ka ini. So, pagkabanggibaga, nagtitiripon ka mo dyan sa gilid ng tinampo. Tapos, ma-restore yan. Minsan, makatako.
1: Nga-arog ka iyan ng mga,
0: tapos,
1: moment.
0: Apod kaan, sarong kamasada mo, harayo pang urol niya.
1: Mapaaro na.
0: Sa kalagit na, pa sa nakang erestorial.
1: Tatakot na pala.
0: Arog mo na ko kaya. Natatakot. Pero, daing takot magkarawat na banggi. Maski banggi mo na. Hindi ba? Ngayon
1: pala ng mga gibo-gibo nindo. Mga barkada mo. College, maaragdahan ka mo. Lalo na kung ang next subject panindo, pwede ka pang makadalaw sa probinsya. Pwede ka pang makadalaw, pwede ka pang makapamanila. Pero yung pag-aaral kito, ang klase mo ngayon, alas 7 ngayon ng aga. Ang next subject mo, alas 5 din hapon. Igwa ka yan sa college, tapos aragdahan na ka mga barkada mo. Sa inyaya kita, pwede pa ngayon kita magpamanila. Pwede ma.
0: Pagbalik diba? Nindot, wara na, tapos na sa chatting.
1: Mga
0: sa cheer off and...
1: Madaman kang sa tambayan, mabakal ka mong toron.
0: Diba?
1: Ano pa ang mga tingin-tingin nita, ang iba na dati sa tuyang mga bakal. Wow, iba kong barkada kang college, Magda. Pa-library. Igiiwasan ko ng gadiyan si Sarah. Si Sarah.
0: Ay, kami iyo. Kang may thesis, baga.
1: Hindi, maski da yung thesis. Nag-aagda siya pa-library. Sabi ko, baman talaga ang trip. Ako gusto ko mag-turon. Eh, siya gusto mag, ano, pa-library.
0: Ako iba. Baka ba kong turon? Ako turon.
1: Ibang at tururog sa, ano, classroom.
0: Diba? Dahil nagkakapago eh.
1: Oo.
0: Minsan ay bihira nilang makumpleto ang walong oras. Yes. Diba? Kaya so far, na-survivability.
1: Uh-huh. Ano ba? Ano pa ang pinakamagayoy? Siguro, ano, pero bawal siya. Ay, sa college pwede naman siya. Ay, bawal gayo. Dahil ko nasabi.
0: Mabubuko.
1: Bawal.
0: Aram ko yan.
1: Bawal ini.
0: Aram naman ito yan. ano na lang.
1: Basta yun ito sa mga tambay dyan. Sa Upper Bongga, baka kay Albay.
0: Mari na pagkahapon tabi sa inyo dyan.
1: Mga chirismisa nito kong mga barkada mo, mga arg-arg ka nag-ibag-ibo.
0: Ah, diba?
1: Sarong oras pa sunod ako, luna na ang naging topic. Nanguna mo baga daw pa ang parabarkaan.
0: Pag-inod kang wara pang ano, cellphone baga. Takulong kaya na ano, pwede pag-restore yan.
1: News gathering da.
0: Ano, pag kaya. Data gathering.
1: Ayan, data gathering.
0: Yan, difícil na magka-irriban.
1: Oo, yan ano.
0: Very, ano kita sa 20 generation, ano, na naabutan tang araw kay itong, ano, wala pang, ano, sort of cellphone.
1: Ay, bang araw mong pagkakaiba ngunyan, ang taragpo, ano, sa coffee shop.
0: Ay, wow! Grabe man, ang, ano,
1: coffee shop,
0: generational change.
1: Ano, Ma'am Framey. Coffee shop, baga si Ma'am Framey. Dahil ka dyan magparaan na, ano.
0: Sa spa.
1: O, sa spa. Oy, bongga ka talaga. Dati, dumansin kita sa may, ano, iraram kang mangga. Matarambayan kita naman. Tagilid ka tinampo. Ngunyan day na sa coffee shop.
0: Diba? Kayo po na kayo magpalipot. Mainit ang ano, ang weather. Dapat sumay aircon ang malamit.
1: Pero ano pa? Ay, gulig di kay Ma'am, hilingon taman daw, kay Ma'am Arlene Botabara, sabi niya, dahi kumalingawan na pag-iribahan mi kang barkada ko, taga dyan sa San Roque, ala, sinabi kong taga sa in, naka-star, ano, San Roque, naka-star, pero may mitambayan, so di ka dyan, sa in may di ka
0: sa iya, San Roque. Aram ko tabi iya na di ka dyan sa San Roque.
1: Ayan.
0: Nagyang kumalingawan.
1: Kapag banggida, kompleto sinda, nag-iiribahan, na dahil kumalingawa, na so nangyari, kapag may tanod na naglilibot, kanya-kanya na kaming tag. 1, 2, 3, kanya-kanya na to pala. Ano,
0: iyo man sa muya kang ano, pandemic baga. Di warang ano, warang internet, warang pa may mga ano, internet sa harap. May mapasignal, ma-data kami kaanduman sa may dike. Tapos tiripon ka iyan naman sa may dike. Maliwanag ko ng dike niya. Kanya, dahil na manggari. Tapos, ano, alas G, yes, ayan, nasa tanod. Di naman inot na naglilibot ng gas, durulagan.
1: Taaram ng yaw ka mo.
0: Durulagan pag-aram.
1: Hindi yung malinisin da, Ma'am Marley, na kanya-kanya na daa kapag may tanod na.
0: Kanya-kanya na to.
1: Shout out daa sa mga tropa niyang si Ambet, Troy, Kaloy, Marlon, Aljon, Makmak, Kuya Dilim, ay, grabe, may liwanag ba sa dilim? Yan, sa ibang tropa ko dyan, sa super, ano na yung super best friend niya daang nasa langit ng, ano na, eh, tama, nasa langit na, hindi oh, pasahan mo daw, baka mali ako. Ayan, nasa langit na daan. Miss you, sabi ni Ma'am Arlene. Wow, bongga, dami mong barkada, Ma'am Arlene, ah. Bongga ka dyan. Ikaw lang ang may barkada dito sa pamilya natin. Si Bawara. Iniwal.
0: Sabi ni Ma'am Freyly, dapat daa tabi video, may date na shot or inom-inom para daa nagluluwasan na nagkanharapugan. Diyan ang mga tamay na dyan, diba?
1: Ayun mo nang gada, no? Pag igwa talaga kayan, maski ano-ano ang nasasabi.
0: Nakakaloy ang irestore yan.
3: Rotro.
1: Ay, pero sa pag nomi-nomi baga, ang masiram talaga dyan, ang iristorya. Oh, ano mong framey.
0: So, bonding ninyo. Ay, shout out sa, ano pala, sa, speaking of D, shout out sa kabarkada ko, ano, kaya ko dyan dati sa D, sa barangay ako na, nag-chat sa kuya.
1: Ano da?
0: Wala man ako, day ko man siya kaiba duman. Nagigig na lang ako. Yan ako sa harap. Nag-chat siya sa kuya. Dumanda ako sa DK. Sabi ko, paano man ako dyan? Madiklom niya ako. Nahulog daan siya.
1: Mama, rescue pala.
0: Pero nakabot naman siya. Halangkaw itong DK.
1: Nag-ano siya duman?
0: Apod ka ini.
1: Nag-arap ng signal.
0: Tapos, nasubrahan na. So, ano niya, so estimate yung, ano, pagtungtong niya. Nahula pala nito. Kawalan.
1: Uy, grabe.
0: Nahulog siya. Kumusta man?
1: Una mo baga, ang down ka magtambay. Kaya pala, maparescue. Ano?
0: Kumusta nga man niya? Kaya. Uy, niya, maray-ray na ako.
1: Pangyayari.
0: Nahulog nga ako sa dikig. Ayun, paan na yan, kuya. Ano mo? Ngunyan, maray naman siya. May pamilya na. Maray na pagkahapon sa ina dyan sa barangay Buyan. Nasa Buyan siya kung yan.
1: Kung ako talaga, ang down ka magtambay. Maparescue pala. Iba man pala. Ano? Muna mo lamang kung magkakaiguanag giraray kay ano, tarambayan na may chirismis.
0: Dahi, ano na kaya ito? Nagduman siya. Tarapos na kami duman. So,
1: kay Ma'am Trixie Bernard, sabi niya, sa koopo, pag nag-iribahan kami kang mga ano BFF ko, nangangako kami na magpag-ibok kiharong. Tapos dumanda
0: sila ng isigal. Wow, igwa man kayo ng mga ano.
1: Barkada.
0: Sa sarong-harong ng sinda.
1: Dahil may re-welcome.
0: Pisil yan pag gano'n. Pwede, ano lang, dipisil yan.
1: Dipisil yan.
0: Pero pwede man, ibuhin doon, di ba? Kakirot nga, di ba? Sige, ginibugibo sa lang harong-harong mga ati, iba. Nagluluto-luto sa latas.
1: Ay, wow, iwa di.
0: Sa latas ng sardina.
1: O, yan iba na. Mapag-ibo ng harong, tas dumanas yung dagabos. Ay, iyo. Magbabarkada. Modern na ngon yan. Ayan, kay Trixie Bernarius. Thank you, mga katindu ko. Pwede pa ba mag-abo? Wala.
0: Later.
1: Pwede pa. Oo, pwede pa. Sige.
0: Mga babae lang na asinda. Kwadra. Mga friends mo. Pero so, ang mga kaya. So, team payaman.
1: Team payaman 2.0.
0: Team payaman din. Payaman din. Sabi ni John Paul, natong tabi DJ ang panira.
1: Kasugmay niya.
0: Ayo. Sorry naman. Na-add pa lang ko as ad.
1: Briagas, adlaw John Paul. Oo, natong daa ang paniraan niya.
0: Saan saan na tabi? Sige rin.
1: Pwede pa, di ba? Friday, itinipot na yan. Saan sana.
0: Alright, 33 minutes after 4 o'clock in the afternoon pa. Masayang balikan na ang paraan. Lalong-lalo na kasama ang iyong mga barkada. Ay, syempre, mabalik pa ang tugtugan on one. This next song is for us all, para sa Reminis. Awit ng Barkada by Itchy Worm sa One Radio.
1: Tien, dugo na!

0: hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemical, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0919-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come on. Let's go and build it in King James Way.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: Fun Radio
1: 91.7 FM
0: di
1: Duguna.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1.
1: Aha.
0: 4 minuto. Ay, sa is. Sa is. Sa is minutos bago na alas 5 ng pagkahapon.
1: So, kumusta ka mga magating dugon?
0: Ay, sa mga pauli na sa saintang mga harong-hali sa trabaho at sa eskwelahan. Mm-hmm. Keep safe po, ingat-ingat. And enjoy your weekend. Diba? Kaya, ano pa man? Friday.
1: Yeah. Makikita mo na naman ang sa imo mga barkada. Mag-chirismis na naman ka mo. Ngayon ka sa koran.
0: Ay, syempre, thank you man sa mga nakaiba niya at sa tuyan, turugtugan at sa tugtugan na portion. Thank you, Tabi, ang katropa ko.
1: Yes, thank you, mga katindugoy.
0: Ay, pagbalik niya to, grabe.
1: This is shete na. This is shete na.
0: Ay, gayagun mo yan. Hindi yung bet.
1: To our Christmas.
0: Kinaunt na.
1: Pasko na. May matuktok na naman dyan sa imong pintuan.
0: Ay, thank you sa inyo mga katindog na sa padagos na suporta, sa padagos na sa pakikisabay, pakikidumay, sa turugtugan, sa One Radio, syempre. Ay, masunod po, barada tarayta, kami yung mapag-aralan sa inyo mga kaibanan. Sirin na kami sa inyo mga kaibanan sa inyo yung turugtugan nyo na paghahapon. Dengi ba, si Erickson.
1: Iniman po, si Bernie Banaon. Salamat mga katindugon.
0: Enjoy your weekend.
1: Yes, digdi lang yan sa tugtugan on one, sa One Radio, 91.1 FM.
0: Tindugan na.

0: Trending na dangog ang programang Tugtugan on One. Makisound trip as in makijamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbareta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30
1: sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30 headlines.
1: Tabaco City pighagagad ang patas as inconsistent na officiating sa governor's car.
2: Nabawaranga para sa sera gikan sa barangay Bangkeruan Ligaspe City na dukayang wara ng buhay sa banuaan kan Rapu-Rapu Albay.
1: Mayon ATV operator sa Ligaspe City pinayagan ng makabalik sa operasyon.
2: Perang drivers asina para sa sera asina para umagikan sa Tabaco City na karya.
1: Malinaw na pulisiya sa 12 pesos kada litrong fuel subsidy pangapudan kan Sarang Transport Group.
2: Bagong motorist assistance centers sa Daraga Albay inilunsar kan PNP.
1: Sa lado nasyonal, 40 portable generators hali sa Pilipinas ipinadara sa Ukraine.
2: Kampo ni BP Sara nagsuunad nin Mosona nganing ibasura anak kasong great threat.
1: Diesel asin gasolina posibleng maglangkaw sa masunod na semana.
2: Senator Lacson sinabing 2025 budget anhuring my leadership fund.
1: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUJ as in UV Express maarangkada na sa Agosto 15.
2: Co-accused ni Saldico naghagad nin hospital arrest makalis mastroga.
1: Eco Waste Coalition sinabing ang pagtambak nin mga basura sa partikan Metro Manila day mangyayari kun masusunod nin maayos ang Ecological Solid Waste Management Act.
2: Budget hearing para sa taong 2027 idadagos na sa masunod na simana.
1: Sa lawas ka nasyon, Iran mas magiging agresibo

0: bago ang US midterm.
1: Putin na kinundinakan Japan huli sa pagbisita sa pigiiwalang isla harani sa nasyon.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kita unyan in Biyernes, Agosto 14, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod bareta ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawan.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asen sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30, Parada 30.
0: Oras niya to, alas 5:05 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lukal.
0: Pigahagat kan lokal na gobyerno kan tabako ang marikas na review as in formal response hali sa Governor's Cup Tournament Committee katakod kan mga naging concern sa officiating sa dawang magkasaway na kawat kan Team Tabako. Enot subot digdi ang women's volleyball match kontra sa Team Legazpi kan Agosto 9 kung sain na enot nang nagsumiter nin formal request ang Tabako nga ni ma-review ang ruling sa wrong rotation as in ang naging epekto kaini sa score. Wara pa man subot giraray ni na receiving formal response ang city government katakod kan nasabing concern. Liwat na nagkaiguanin concern sa basketball game kan Team Tabaco City kontra sa Team Daraga kan Agosto 12. Kung sain, may nahiling subot na violation na day naapod kan referee. Uli ka ini, pigahagad kan Team Tabaco na ma-review ang parehong insidente as in masyarto and consistent as in impartial na pagpapautob kan mga rules. E dinoon kan lokal na gobyerno natanggap ka ini an anuman na resulta kan kawat basta patas ang kompetisyon as in maayos ang officiating. Ang pangapodan para sa parehong standard in professionalism, impartiality as in accountability sa gabos na team. Sa surat, sinabi man kan lokal na gobyerno kan Tabaco na kung magdadanay na unresolved ang mga concern as in warang konkretong lakdang tanganing masyarto ang patas as in professional officiating, seryosong ikukonsiderar kan Tabaco ang pag-withdraw kan gabos na participating teams kaini sa Governor's Cup.
1: Kinumpirmar ka na Coast Guard Station Legazpi na ang nadukayang lalaki na wara ng buhay sa barangay Dapdap Rapurapu Albaya ang nawawarang paresisera nagika na sa barangay Bangkiruhan Legazpi City. Sigon kay Coast Guard Substation Legazpi Commander Lieutenant Junior Grade Reynaldo Aringo Jr. ang nasabing persona ang naglawod ka na Agosto 10 alagad dahil na ininakabalik sa nakatalang oras kan sayang pagbalika. Nagkondusiran sa indang opisina nin search and rescue operation kaibanan ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Legazpi as in Integrated Coastal Resource Management Unit Legazpi. Nakaresibisinda nin informasyon kasood mang aga Agosto 13 na may nahiling na bangka sa barangay Kawit Manito Albaya ko na sa ina kinumpirmar kan misis kan biktima na inianap pagrugarin kan na sayang agoma. Dugang niya na nakaresibi manin informasyon na sinda gika na sa Bataan Island Rapurapu na may nadukayang lawas sa lugar. Kinumpirmar kan misis kang nasabing persona na ini anas ayang agom makalis na ipahiling an ladawan kan lawas kay ni. Basado sa agom kan biktima na solong naglawoda anas ayang agom kan Agosto 10. Sigon sa opisyal, huli man subot kan habagata kaya day piglalao mang magkaigwa ni na Subasco. Mientras tanto, nangapodan man ang opisyal sa publiko na day ipagpirit na maglawod in kaso makusugan hukola. Siring man na kung makaka-experience nin makusug na hukola, pwede sir na magbalik o magpasiring sa pinakarining isla para man nasa sa indang kaligtasan.
0: Inanunsyo ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na magkakabalik na sa operasyon ang mga ATV operator sa paligid o sa palibot kan Bulkan Mayon kasunod kan pagbaba kan Alert Level 3 sa Alert Level 2 alagad magtitinirman giraray ang mahigot na panuntunan para sa kaligtasan kan publiko. Tinirman giraray ang mahigot na panuntunan para sa kaligtasan kan publiko.

0: Atuman kay ning suportaran ang kabuhayan kan mga ATV operator and tour guide mantang pigsisyarto na dai makukompromiso ang kaligtasan kan mga turista asin residente dahilan sa padagos na aktibidad kan bulkan mayon.
1: Nakarecibin yung tabang pinansyal ang nagkapirang mga driver asina para o maparasisera sa Tabaco City sa pigsagibong payout kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office sa Tabaco National High School. Sa dato sa maabot sa 37 na public utility jeepney drivers ang nagresibinin 1,500 pesos kada saro. 1,702 na mga tricycle drivers naman ang nagresibinin tig 1,100 pesos. Mantang nakaresibi man in tig 2,000 pesos ang nasa 644 na paraoma asin 248 na mga parasisera. Obheto kan ayuda na makatabang sa mga sektora na direktang naapektaran kan padagos na paglangkaw kan presyonin petrolyo asin iba pang gastuson. Miantras tanto nakisumaron LGU Tabaco sa gobyerno probinsyala asin mga concerned agencies nganing masyelto an maray na payout asin maihatod ang tabang sa mga benepisyaryo.
0: Pigbabantayan na kan nagkapirang transport group sa Bicol ang rollout kan 12 pesos kada litrong fuel subsidy. Ini makaliis na ihayag kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapuuna ang nasabing subsidiya sa Agosto 15. Sigun ki Transport o Sorsogon Integrated Transport Federation President Ramon Dialca na pigahalat na sa naninda kung anong mga gasolina pwede sira na mag-avail kan nasabing fuel subsidy. Sa presente kaya, wara pasubot na malinaw na detalye hali sa ahensya. Aminado man ang nasabing opisyal na pwede sir na maging dakula ang matipid kan mga driver sa pagi kan nasabing diskwento alagad na kadepende man subot ini sa sitwasyon kan kada public utility drivers. Sa ibong kaini, sinabi ni Dialca na sa nakaliis na mga panahon, diit na mga gasolinahan sana ang nag-implementar kan nasabing fuel discount kaya dapat na magkaigwanin malinaw na patakaran ang gobyerno kung sain ang designated na gasolinahan.
1: Mientras tanto, inulunsar kan Albay Police Provincial Office asin Police Regional Office 5 ang bagong Daraga Municipal Police Station Motorist Assistance Center sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Sigun kaya Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtaga, Chief of Police kan Daraga MPS, may mga nairehistro na insidente sa barangay kaya kinakaipuhan ang bagong pasilidad para sa mas makaskas na pag-responder sa mga residente, lalo na sa mga insidente asin emerhensya. Obeto subot kan Motorist Assistance Center na mairaniya sa publiko ang serbisyo kan kapulisana asin na mapakaskas ang pagresponde sa mga pwedeng kariribukan, aksidente asin iba pang emerhensya sa barangay asin mga kataray na lugar. Tinawang doon naman ni Albay Police Provincial Office Provincial Director Police Cornel Noel Donato Nunez na kinakaipuhan na maging visible ang mga pulis puon na pulanggi sagkod sa border kandaraga lalo na sa kahalabaan na kan Maharlika Highway. Parte subot ang Motorist Assistance Center kan Bicol Shield Project sarong inisyatiba kan PNP Bicol na nagmamauwota na pakusugon ang frontline police services asin road assistance sa mga barangay asin kahalabaan na kan Maharlika Highway. Presente man sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda bilang pagpapahiling ka na suporta sa mga programa kan kapulisan asina pagrani ka na sa indang serbisyo sa publiko.
0: Alas 5.14 in pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata 30, barata 30, barata nasyonal.
0: Ipinadarakan Pilipinas ang 40 portable power generators ngani na makatabang sa mga komunidad na apektado kan paragos na pag-atake sa energy infrastructure kan Ukraine. Ang mga Dyden generator ang igwang kapasidad na tigas 6 kilowatts na ang uminabot sa saronghab kan Ministry of Energy kan Ukraine kan Agosto 12. Gagamito nini para sa mga sibilyan katabang ang backup power para sa mga pasilidad na importante

0: Para sa mga komunidad. Nagpuon ang Humanitarian Initiative makalis ang naging meeting kana Pebrero ni the Ukrainian Ambassador Yulia Fediv asin Senator Erwin Tulfo na nagtabang ngani na maibusol ang proyekto. Itinauman kan Highball Traders Incorporated ang mga generator. Ipinadara ang mga inihali sa Pilipinas pasiring sa Port of Gangs sa Poland antes ihatod sa Ukraine sa pagikan Rescue Donation Scheme Rescue European Union Civil Protection Mechanism sa tabang kan Governmental Strategic Reserves Agency kan Poland. Pinaglalaoman na makakatabang ang nasabing mga generator nganit na mamantinir ang kuryente sa mga importanteng pasilidad asin mapakusog ang kakayanan kan mga komunidad na magpadago sa saindang pangenot na serbisyo sa tahaw kan mga pag-atake sa energy infrastructure kan Ukraine.
1: Pinagada kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa Sarong Korte sa Quezon City ana pagbasura sa kasong rape threats na isinundad laban sa iya. Kinumpirmar kan abogado ni Duterte na si Paul Lima ang pagsundad din motion to squash sa tulong counts din rape threats na nakabatay subot sa kawaranin jurisdiction kan Korte. Nagasayo maman ang abogado na magtaunin dagdag na detalye huli na kabinbin na sa Korte ang Orolaya. Yan talas tanto kinumpirmara ni Prosecutor General Richard Fadoliona kan Webes Agosto 13 na nakaresibi ang Department of Justice nin abiso kan Miyerkules mapadapit sa court order na nagsusugo sa prosecution na magsimbaga sa motion. Sigon kay Fadoliona, pigahalat ninda ang formal na sugo hali sa RTC para magtaon in komento. Kan Martes, kinasuhan in tulong counts in grave threats sa BP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ang mga kaso ang mapadapit sa subuota assassination plata laban na kay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Pagkakaaditan na malangkaw na naman ang presyo kan diesel asin gasolina sa masunod na semana. Basado sa presyoan kan Mean of Plate Singapore kan Agosto 10 hasta 13, ang diesel ang posibleng maglangkaw ng 3 pesos 75 centavos hasta 4 pesos 25 centavos kada litro. Ang gasolina naman ang pagkakarkulong malangkaw ng 2 pesos 50 centimos hasta 3 pesos kada litro. Ang panibagong paglangkaw ang resulta kan pagkadit sa nagbababang global oil inventories huli sa karilibukan sa Middle East. Ang pinal na presyuhan ang pinag-aanunsyar kan mga kumpanya kan langis tuyong aldawin Martas asin pigpapautob o tiga papa anunsyar tuyong aldawin Lunes asin pigpapautob tuyong aldawin Martas.
1: Sinabi ni Senator Pan-Philippine Lacson na ang 2025 national budget na anhuring spending plan na kumpuesto ni Napigaapod na leadership fund. Sigon kay Lacson, ginibo-subot ininda dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan asin si Dipondo Undersecretary Catalina Cabrala. Para kay Lacson, bako inian tamang proseso, hulita pigtatawanan kay inian mga mambabatas nin pagkakataong bistohon an mga proyekto mantang budget preparation stage pa sana. Dapat ang executive branch ana pangenot na nagigibonin propuestong budget imbes dapat nakikisumaro ang mga listador sa local development council nganing maraman ang pangangaipuhan kan sa indang mga distrito na magiging parte ka na lokala provincial as in regional development planning. Pagkumparar ni Lacson ang leadership fund sa pork barrel system na idiniklarang unconstitutional kan Supreme Court kantaong 2013. Sigon sa senador, mas nakakabahala subuota ang leadership fund huli nakikiaram ang mga mambabata sa budget mantang nasa preparation stage pa sana ini na dapat ang sakop kan executive branch. Ipinaliwanag ni Lacson na may apat na yugto ang proseso kan pambansang budget, iniana preparasyon, authorization o legislation, implementation as in accountability o oversight. Dapat subot sa legislative stage, naglalaog ang Kongreso, nganing hilingon na asin amyendahan ang naunang bitana nga proposed budget.
0: Inanunsyar kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapuuna ang 12 pesos kada literong fuel subsidy para sa mga driver asin operator kan public utility jeepneys asin Yuve Express sa Sabado Agosto 15. Sigun sa LTFRB, pwede siya na makatipid din hasta sa 1,800 pesos kada simana ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa eraram kan masalangkaw na fuel subsidy. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na itinaas ang fuel subsidy huli sa epekto kan nagpapadagos na krisis sa presyo kan langis sa Middle East. Pigsugo man ang Department of Social Welfare and Development na ipagpadagos ang pagpapautob kan UPLIP program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ngani na matabangan ang mga Pilipino na apektado kan tensyon sa Middle East.
1: Naghagad ni ng hospital arrest sa Sandigan Bayan na sarungko accused na si dating congressman o ako accused ni dating congressman Saldico sa kasong malversation makalihis ining mastroke amantang nakakarasela. Nagsunod ni motion si Juliet Calvo, dating Hepic and Maintenance Division kan Department of Public Works and Highways Mimaropa sa pagikan na sa iyang abogado. Si Calvo, 64 anyos, ang presenteng nasa ospital makalihis maka-experiensya ni stroke kan Agosto 5 mantang nakaditine sa women's dormitory sa Camp Karingala. Sigun sa iyang abogado, paralisado si Calvo asin na dai na makapagtarama makalihis ma-stroke. Huli digdi, sinugukan Sandigan Bayan ang mga doktor ni Calvo na magampang sa korte asin magtaunin reporta mapadapit sa iyang presenteng kondisyon bago magluwas ni desisyon ang korte. May kinaraman ang kaso sa subot 289 milyones de pesos na substandard flood control project sa Nauano Oriental, Mindoro.
0: Pigayag ni Eco Waste Coalition Zero Waste Campaigner Ochi Tolentino na naikuta mangyayari ang pagtambak ng mga basura sa parte kan Metro Manila makalis ang mga naranasang raot ng panahon kung nasusunod sana ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sigon kay Tolentino, dahil ini mangyayari kung may maayos na sistema o pagmamanihar kan mga basura hali sa kaharungan, mga barangay, mga syudad o munisipyo. Bagdoon pa niya na kung tatabangan man kan Department of Environment and Natural Resources as in non-government organization ang mga barangay as in munisipyo sa pagkolekta nin basura dai man kuta nangyari ang pagtambak kainiya. Sigun pa sa iyan na bako man solusyon ang waste to energy na teknolohiya o ang pagsulo sa mga basura imbes dapat nagibuhon ang pag-segregate kan mga basura sa nabubulok di nabubulok as in recyclables. Dakula man na bagay ang magtagamanin pondo ang barangay as in munisipyo para sa information and education sa mga karungan mapadapit sa tamang solusyon o mga paagi sa pagtapok nin basura. Tinawan doon ni Tolentino na kung ma-address ang tunay na ugat kan problemang ini ang para sa iya dahil masusurprasa ang namamanwaan na igwang siring na bulto kan basura na mangyayari sa masunod na habagat o iba pang raot nin panahon.
1: Pupunan kan House of Representatives sa masunod na simana ang deliberasyon sa propuestong 7.2 trillones de pesos na national budget para sa taong 2027. Sigun kay House Appropriation Committee Chairperson Representative Micaela Angela Swengsing, pupunan na ang budget hearing sa Lunes, Agosto 17 asin matapos sa Oktubre 9 bago anunda sa kan Kongreso. Liwat na inayaga kan mambabatas na magsasagibo sindanin masinsinang pagbusisi sa pondo na inaapod niyang people's budget kung sa ina makikipag-olay ang non-government organization asin iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas asin hihimayon ang budget process. Mientras tanto, iniyag ni House Speaker Boji D na papairalon ang safeguards na inadapa kan mababang kapulungan kan taong 2025 ngani na maimbitarang dema otro ano subuot questionable insertions. Kaiba sa mga ipapautoba kang nakaaging taon ang Budget Amendments and Review Subcommittee as in live streaming kan subot open and transparent by bicameral meetings. Marurumduman kan Agosto 11, opisyal nang ipinasa kan Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o ano propuestong pondo kan Marcos Administration.
0: Yan, trastang tunog depensa si House Lead Prosecutor Representative Gerbil Ruiz Ro sa nainot na online post ni Attorney Amando Ligutan. Mapadapit sa bako o katanggap-tanggap na paggamit ni misleading question sa korte. Sigun kay Ruiz Ro, warang anuman na probesyon na nabalgar si Attorney Ligutan katakod kan sa iyang social media post. Katwiran kan abogadong Lestador ang ipinagbabawal sana ang pagtaon ng komento sa mismong merite o sustansya kan kaso. Imbes ang naglalaog sana sa oroline in procedural and online post ni Ligutan, nga nang taawan linaw ang pampublikong kahapotan asin bako ang mga paksang pagbobotohan pa kan mga senator judge sa futuro. Sabkod, procedural sana ang sarong komento asin di nagtutukoy sa merito, pigtutugutan ini kan rules kan Senado bilang sarong impeachment court. Sa ibang kaini, maawot man kan House panel na magkaiguanin malinaw na kaidaan sali sa korte, mapadabit sa sub-judice rule para sa mas istriktong pagsunod sa nasabing panuntunan. Alas 5:26 din pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawon ng ipon yanin minerals kayo guloy ng pag-inom ni sarong kapsula roll daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon o Habagat ang nakakapektar sa Luzon asin Western Section kan Visayas. Dahilan kaini, ang Sambales asin Bataan, magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uuran. Posibilidig di ang flash floods or landslide. Durante kan moderato sagod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nantadadang parte kan Central Luzon asin Antique, magkakaigwanin madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posibilidig di ang flash floods or landslide dalan sa moderato sagod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras nato ang aldaw, masirang alas 5:42 ng pagkaaga, masunop alas 6:20 ngunyan na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Nagpatanid si retired General Jack Kean na posibleng mas maging agresibo ang Iran sa mga maabot na altaw sa paglaogkan na bagong yugto kantensyon. Sigon kay Kean, pigiisip subuot kan Tehran na mag-alinlangan si US President Donald Trump na maglansar rin aksyong militar bago ang paparaning midterm election sa Estados Unidos. Iginit man kan dating general na liwat na magiging sala o salaan Iran, ulit na igwang bastante asin nakahandang kakayanan ang militar kan Amerika sa rehiyon, ngani tuluyang sugpoon sa nasyon kung magdedesisyon ang presidente. Ini makalis ang payag ni Trump na may total control ang Estados Unidos sa Strait of Hormuz, samantang nagtitinir na warang kasunduan ang duwang nasyon sa pagbubukas kan critical na agyan kan barko. Mientras tanto, sinabi kan sarong Iranian source na warang nangyaring negosasyon, ngani palawigon ang kasunduan kan Hunyo, mantang marikas na nagraranian Agosto 17 bilang deadline.
1: Yan trastanto, kinundi na kan Japan ana pagbisita ni Russia na President Vladimir Putin sa sarong pigiiwalang isla Harani sa teritoryo kang nasyona. Nagbisita si Putin sa Iturupa na igaapod man na Iturupo kan Japan saro sa apat na isla sa Kuril Chain na pigaang kinkan Tokyo alagada kontrolado kan Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na bako katanggap-tanggap ana pagbisita ni Putin, huli makulog ini para ni Susman ipinapod kan Japanese Foreign Minister ana Russian Ambassador sa Tokyo nganing isumal na protesta man kan Russian Embassy na parte kan teritoryo kan Russia an mga isla asin legal subota ana pagkakabilang kan mga inis sa indang nasyon. an apat na isla ang sinakop ka na Soviet Union. Pirang aldaw makalis magsuko ang Japan kan World War II. Sagkod ngunya na padagos ining pigaangkin kan Japan ang sinanaging panginot na rason ninda ipapagkakaigwanin formal na peace treaty kan duwang nasyon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa maparantabay taman sa bilong na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata.

0: 0968-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: everybody. Ay, nagbabalik po ang inyong healthy, happy show. Healthy, kapag healthy, happy. And happy weekend. Happy weekend na, di ba? Tama ba? Anong araw ba ngayon? Friday na ngayon. Biyernes na po. Hello po, welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Hatid po sa atin ang pinaka-the-best na herbal na kape. Siyempre po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na nagpapatunay na maganda ang epekto sa kanilang katawan sa pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Sabi nga ni Nanay sabi nga ni Lola Linda maganda raw po ang kanyang digestion. Regular na po ang kanyang bowel movement. Ayan. Very good, ha? Yan yung unang karanasan niya po sa pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At sabi naman ni Tito Onin, siya po ay active ang lifestyle. Araw-araw po nagja-jogging. Bago raw po siya mag-jogging, umiinom muna po siya ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Para lalo daw pong maging malakas ang kanyang katawan at maging responsive ang kanyang mga muscles habang po siya po ay nag-ehersisyo. Dahil po yan sa mga ingredients meron ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, meron pong extract ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine na nagbibigay po ng enerhiya sa katawan at siyempre ang pampatamis ay stevia. Yeah. Kaya napaka-safe po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Any time of the day, kahit anong oras, pwede pong inumin ang ating Best Cafe Green. Kung mga galing po sa trabaho, alam ko medyo napagod tayo. Huwag kayong mag-alala, weekend na naman, may pagkakataon na makapagpahinga naman at mag-relax. Siyempre, samayan po ang pag-inom, uminom muna po kayo, relax kayo dyan, magtimpla na po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Para dire-diretso ang inyong energy, di ba? Pahingang kaunti, habang nagpapahinga, inom po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan! Kapag healthy ka, syempre, magiging happy ka. Okay, welcome po natin mga taga-pakinig po natin. Mga taga-pagsubaybay po ng ating programa araw-araw. Lunes hanggang Biyernes. Abay, ito na pala yung closing natin ngayong linggong ito, no? Tayo nga tayo ng Sabado at Linggo, di ba? May pahinga din, dalawang araw, ang inyong lingkod, okay? Anyway, today is Friday, by the way. Happy weekend na po sa inyong lahat. Excited na naman ang karamihan para po sa weekend na ito. Maraming pwedeng gawin ngayong Sabado at Linggo. At lalong-lalo na mamayang gabi, yung mga gigimik po dyan, yung mga lalabas, yung mag-a-unwind, ika nga, no? Deserve naman ninyo yan. Pagkatapos po ng isang linggong trabaho, nakakapagod talaga. Mag-relax naman. Bueno. Maka Best Cafe. Tutok lang po sa ating programa. Sasamahan ko po kayo habang kayo po ay nasa bahay na kararating lang o kaya naman nasa bahay lang. Kayo po yung in charge, di ba? Kayo po yung taong bahay. Ayan, mas maraming ginagawa. di ba? Walang katapusan ginagawa, mga gawaing bahay, man. Magandang hapon at nakatutok ulit kayo sa ating programang ito. At yung mga pauwi po, yung mga nasa biyahe ngayon, ingat-ingat tayo. Yung mga nasa trabaho pa dyan, ano yan, overtime na? Sige lang. Depende kung ang trabaho mo ay night shift. May pasok ka alas 6 or alas 7 ng gabi hanggang umaga, no? Depende, karamihan yan, mga nasa call center, di ba? Kaya, pwedeng parito sa mga call center agents natin ang pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pwede po kayong magbaon sa inyong trabaho, di ba? During break time, pwede kayong magtimpla ng Best Cafe Green. Bili kayo ng isang box or sachet ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. And take note, tayo po ang may pinaka-affordable na presyo. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So happy, makes me jump up and down. Oh, yeah. Dire-diretso po ang ating programa. Play tayo ng song from Katy Perry because today is Friday. It calls for a good time. Eh, paano kayong makakapag-good time kung hindi malusog ang inyong katawan? Kung meron kayong nararamdaman, di ba? Oh, yan. Kaya i-prioritize po natin ang health natin para makapag-good time tayo, para makapag-enjoy tayo. Oras natin, 5:41. Healthy, happy show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio.
1: Healthy, happy show with Kuya Billy.

Last Friday night, yan ang ating programa. May usapan, may tugtugan. Alam nyo guys, pakikinig po sa musika, minsan po ito ay nagbibigay po ng magandang epekto sa ating kalusugan, di ba? Nakakapag-relax po. Depende, no? Especially kung pinapakinggan nyo yung mga favorite songs po ninyo. Para bang naaaliw kayo, nalilibang kayo, kahit pa paano nakakalimutan nyo yung mga problema nyo, mga 5 seconds. Di ba? And habang nakikinig po kayo sa programa, uminom kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kayo po, ano pong usually minamatch po ninyo?

to. Kasi uso na ngayon tinatawag na mix and match, di ba? Hindi ko na babanggitin kung saan. Basta alam na po ninyo yan. Anong ibig sabihin ng mix and match? Anong mini mix and match po ninyo sa kape? Ikaw, Mother. Suman. Suman daw, suman, sabi ni Mother. Depende yan kung anong gusto mo, ha. Depende sa gusto nyo. Kung ano yung gusto yung ka-partner ng kape, di ba? Ako naman, tuwing umaga, siyempre, noipi tayo, noipi, eh. Ano ba yung ka-partner po ng kape tuwing umaga? Siyempre. Siyempre, eto. Wait na nga. Ano na nga? Ano na nga yung magandang ka-partner ng kape tuwing umaga?

0: Yo! Malunggay Pandisal, ang kapartner ng kape. Masarap po yan tuwing umaga, ano? Kape at pandisal, okay na yan. Pero siguro din po ninyo na ang iniinom po ninyong kape, yung safe at healthy na kape. At napakasarap pa. Masiramon nga ni
1: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang the best na kapartner ng inyong mainit na malunggay pandisal. Pwede rin po yung iba, fried rice with egg, with bacon, sana all bacon, ham, hot dog, di ba? Yung iba, tuyo, body, di ba? Mga dried fish. Oy, lalong-lalo na dyan sa Mercedes, marami kayong pwedeng bilhin na mga dried fish. Ang sasarap po, no? Na-amaze ako dyan. Sabi ko noon, gusto kong matuto nung sports, yung espada, yung fencing. Okay, kung saan kaya pwede bumili ng espada at makasali? May nagturo sa akin, sabi sa akin, Kuya, marami pong pwedeng bilhin na espada sa Mercedes. Ay ko, oo, okay. Say, pumunta ako doon ngayon. Sabi ko, pagbilan ho, saan po pwede makabili ng espada? Ay doon po, marami doon. Pagpunta ko doon, ba't dito ako pinapunta sa mga bilihan ng mga dried fish? Okay? Nung tinanong ko, pinapunta po ako dito dahil naghahanap po ako, bibili ako ng espada. Eto po, espada. Yung pala yung mahabang isda. Yung pala ang espada. Masarap siya, actually. Masarap siya. Horny. Okay. Hindi, totoo ah. Masarap yung espada, dried fish. Hindi ko alam kung anong klaseng ano. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yung espadang yun. Di ba? Yung mahaba eh, no? Minsan may napakahaba na espada. Oh, yan po ha. Depende po sa inyo kung ano po gusto ninyong kapartner ng inyong kape tuwing umaga. Or hindi lang yan, tuwing merienda, di ba? Masarap din ang biscuit or biskwit. Oh, i-match nyo sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Lalong-lalo na ngayon, medyo pagod tayo para medyo ma-relax ang katawan natin at maging ganado pa rin tayo. Kung may mga gagawin pa tayo ngayong gabi, di ba? And the rest of the weekend, abay, simulan nyo po ng pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yeah. Ay, magandang hapon, Tabaco City! Maray na hapon, Premier Distrito, Canalbay! Tindugo na! Ay, mga taga-Sorsogon!

kasama po ninyo ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana, para po sa Healthy Happy Show! At siyempre dito sa Daet Camarines Norte, mga Tagalog speaking and Bicol speaking na mga Bicolano dito po sa Camarines Norte, magandang hapon! Tara, mag-irinom na tayo ng best kape! Mag-irinom na tayo!

Okay, nahanap na ba ninyo yung the best na kape para sa inyo? Kasi sa dami iba naman ng kape, di ba? Malulula ka na kung anong kape ang gusto nyong inumin. Nandyan na po yung mga 3-in-1. Pero yun nga, mas advisable po, much better kung herbal coffee po ang inyong iinumin, di ba? Napakasarap na, napaka-healthy pa. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Good for you.

akin. Ikaw, nahanap mo na ba? Kung hindi pa, heto. Heto, rinireto ko po sa inyo ang nahanap kong kape. Pinipresenta ko po sa inyo, walang iba, mga chong, mga chang, mga tito at mga tita, nanay at tatay,

0: mga boy, mga girl, bakla tumboy, eto ang kape. For everyone, walang iba, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang pampatamis po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay napaka-safe po ang ginamit dito. Yan po ang stevia. Dahil po ang stevia isang natural plant-based sugar. Substitute po yan. 100 to 400 times sweeter than regular sugar at napaka-healthy pa. Yan po ang stevia. Yan po ang pampatamis ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? So, it provides zero calories. And hindi niya po papataasin ang inyong blood sugar levels. Ito na po yung popular choice ng karamihan for weight control, diabetes management, and low-calorie diets. Ito na po ang stevia, isang natural na plant-based sugar substitute na nakapalaman, ano yan, tinapay, na nakapaloob sa ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa po sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na po nagpatunay ang magandang epekto sa kanilang kalusugan ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy, happy show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
11: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
13: Maraming salamat po.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Parado na, healthy pa.
16: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
17: Healthy, happy show with Kuya Billy.
18: Healthy, happy show with Kuya Billy.
0: Ay, nako. Oras ni peligro na naman. Ibig sabihin, mag-aalas sa isa po, mga ka-Best Cafe. Ay, nako. Pero I just hope everyone is feeling good right now. I feel good. You feel good. Everybody is feeling good right now. Dahil po, maganda ang ating pakiramdam ngayon. Healthy po ang ating katawan, walang rinaramdam, walang karamdaman, I mean, rinaramdam, walang karamdaman. Yung rinaramdam, iba rin yun eh, para more on sa feelings yun, di ba? Anyway, feel good Friday tayo, ibig sabihin, maging happy lang tayo the rest of the weekend, guys. At syempre, always prioritize your health. Baka minsan nag-enjoy kayo. Nasa-sacrifice na po ninyo yung inyong kalusugan, di ba? Di nyo alam na alas dos, alas tres, alas kwatro ng umaga, nasa labas pa kayo. Dapat may limit lang ang lahat ng bagay, di ba? Alright. Okay guys, enjoy the rest of your weekend. Happy Friday, happy weekend. Always remember, healthy life is a happy life. Alright? Choose to be healthy and choose to be happy. God bless everybody. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo. Nakasama po ninyo Lunes hanggang Biyernes sa ating programa, Healthy Happy Show, na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Bye! God bless! Ingat!
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

tamang balita, tamang impormasyon at the best matugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

Bong Gang Bangi Bicolandia. Yes. Weekend na naman. Kaya naman, ready na po ang ating family members. Oo, group chat na. Para naman mapagplanuhan kung anong dapat gawin bukas. Para sama-sama ang buong family. Make it always a family weekend celebration. Wow! Diyos maray na banggi po. Ini naman po ang sinuling ko na baka masyadong magayunon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, ang sinong Diyos na ng kahibangan. Sa good na alas 9 na po kita magkakatalamidam. Nadadangog po kita sa One Radio Tabaco. Of course, dyan po naman sa First District of Albay, mga parte kan Second, asin Third District. The City of True Love, Tabaco City. Of course, mga parte dyan sa Sorsogon, Catanduanes, asin Camarines Sur. One Radio Diet. Yes! Sa bilog na Camarines Norte. Mga parte kan Camarines Sur. Asin, dyan po naman sa Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo lahat. What? Pero enjoy na enjoy ako ngayon kasi Friday na naman. Kasi ay ngayon ako pababe. As if a Friday. Pababianas. Pilitin, pilitin yan.

Era 3-in-1 Whitening Soap and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kaya po niya ito kan oras para mamantiniran sa ito yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya itong me time as in self-pampering. Sa'yin pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duman naman kita mapa hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang Senaka naman to Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.

Now that ang makukita sa Satuyang Live sa One Radio. Hindi pala. Sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment para sa inyong mga shoutouts at kung anong nais ninyong ihinga sa mundong ito. Anong kalali? Friday, okay po ngayon. Kaya naman, bigla na lang akong kakanta. Alam niyo yung parang inspired na inspired kaya tapos bigla ka lang napapakanta. Oo, ganyan po ang ambience ng ating Friday, okay. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. At kung meron kayong nais nating pag-usapan, why not, Billy Not Candy? Pag-usapan natin yan. Paulit-ulit na lamang po itong mga ka-blind item, ha? Yun na lang aking nakikita ngayon. Wala naman kasing ibang interesting na mga kwento tungkol sa showbiz kung hindi yung mga chismis, diba? Hindi naman tayo masyadong interesado sa iba pang mga pangyayari sa buhay ng mga celebrities. Gusto na din chismis. O, eto na yung chismis. Di umano, isang politiko ang haling na haling sa isang Esther Lere. Yung Esther Lere, yung hindi masyadong sikat, Esther Lere. Yung nagsisimula pa lang. Aba, kahit hindi na siya sumikat, havay na siya ng balay. Havay na rin siya ng resort. At havay na rin siya ng mga bank accounts. Havay na rin siya ng mga gelahes. O, ano pang hahanapin mo? Gugustuhin mo pa bang sumikat? Sino to? Maganda siya. Yun lang masasabi nating clue. Yung politiko naman, aba may itsura. Uy! Bakit? Kukunti lang ba ang mga politikong may itsura? Marami naman, di ba? Bahala na kayo dyan. Hanapin ninyo sa inyong mga feeds. Lumalabas po yan ngayon sa iba't ibang feeds. Katulad halimbawa sa FB, dyan din po sa Instagram. Nako, nakikichismis na rin. Pati na rin po dyan sa X at sa Threads. Kaya ayun, buhay na buhay sila ngayon. Buhay na buhay ang mga chismusa. Medyo nag-aalanganin po ngayon ang napakaraming mga netizens kay Vice Ganda dahil sa kanyang ginawang racist na comment doon sa kanilang, uy, matagal na yun, ilang linggo na yun nakaraan, diba? Yung tungkol nga doon kay Johaira, diba? Meron silang skit. O hanggang ngayon, parang hindi pa sila makapag-get over. Meron yan nagsasabi na bakit daw hindi

gawa ng sanction ng GMA 7 dahil sa kanilang istasyon lumalabas yung show. So hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. Ewan ko kung hanggang saan ito darating. Dahil syempre, sikat na si Vice. Mahirap kalabanin yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha.

Friday. Okay, pasensya na kayo ha. Ang mga mai... ang makakanta ko lang ngayon ay medyo malungkot. Kasi mas masarap isipin yung mga nakaraang sakit sa puso. Ay, sakit sa puso. sakit sa paghihiwalay. O, diba? Mas feel na feel yung ganun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 16 after 6 o'clock.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at panax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din,
6: mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Tita Poliana Show.
12: Oh, yes.
11: Tindugo
12: ang oras, alas 6:35 na po dito sa One Radio sa The Tita Poliana Show. Eh, dyan sa inyo, anong oras na? Ay, hindi nyo alam. Oras na para tayo ay mag-sit back and relax. Dahil Viernes. And we should always make it a point na meron tayong time na mag-relax at pa-chill-chill. Lalong-lalo doon sa masyadong masipag sa buhay. Kailangan talaga mag-relax. Diba? At oras na rin po para sa ating Friday OK. Ipilit ko talaga yun. Meron akong gustong ibigay sa inyo na isang awitin na sana naman ay magugustuhan ninyo. At ito po naman ay isang medley, no? At ito ay mula sa isang sikat na grupo ng 70s. And I'm sure lahat kayo nakaka-relate at kahit papaano ay naging parte ng buhay nyo ang mga awitin ng Bread.

nalakpakan ko pa ang sarili ko. Sana po naman kahit papaano ay nagustuhan niyo po yung aking awitin. Para sa ating Friday, okay, pwede rin po kayong mag-request. At soon enough, kung gusto niyo pong makikanta sa ating Friday, okay, why not Pillin' Out Candy? Diba? Para mas masaya. All you have to do is just text us 0961-447-3923 at mag-request po kayo ng inyong gustong kantahin. Wow, enjoy si Levy Binyas Fernandez. Thank you, Levy. Ganun po kay Franny Juarez. Mamaya-maya pa po ang ating mga around 7 o'clock. Babasahin ko pa ang inyong mga comments. Thank you so much. O si Chatmer Brito. Yan.

Ano, ready na ba yung ating hapunan dyan? Lechon, ha? Lechon. Lechon. Sinigang na lechon. Masarap. Pero yung ano, yung balat, huwag nang isama. Yung laman lang. Yung balat, papakin na natin bago tayo humigop ng sabaw. Naka-separate. Oo, pwede naman kasing ano eh, para at least balance, di ba? Kakain tayo ng lechon, pero may maraming vegetables. So gagawa tayo ng sinigang na hindi kasali yung lechon kung gusto nyo. Kung gusto nyo yung laman lang. Pero pwede nyo rin itabi, pati kasama yung balat. Kaya pinapapak nyo yung balat kasama rin po sa yung paghigop ng sabaw at pagkain ng vegetables. Like of course, nandyan ang sitaw, okra. Ayan na naman, food trip na naman. Pwede rin sigurong ano lang, tinapa. Wow, tinapa. Sinigang na tinapa. Pwede ba yun? Try nyo nga. Baka masarap din. Di ba yung amoy usok-usok yung sabaw? Ba, hindi pa natin natatry yan. Dapat kasi maging adventurous tayo. Sabi nga nila, what does not kill you is good for you. Kaya pwede nating subukan yan. Okay? Mamaya-maya ng konti, maghahanap pa ako ng aking aawitin para naman mabigyan natin kasiyahan ang ating mga katindugon na nakikinig po sa atin dito sa The Tita Pollyanna Show. At nandito po tayo sa ating Best Cafe Radio, sa One Radio Tabaco at One Radio Diet. Pwede rin po ninyo kaming mapakinggan sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment kaya wala po kayong dahilan na hindi kayo makapag-reach out. Ganon! Fifteen minutes back to Samabi ng 7 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Friday, okay!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapeutic claims.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show.
6: Tindugo na!
10: Sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tina Poyana Show!
2: Oh, yeah! Welcome sa ikaduang oras! Ang bilis ng oras, ano? Kaso bago pikukurab-kurab ako, nakahaloy na ako na inagkanta. Shy kasi ako, basically. Nakadasanay lang ako sa mga lounge, tsaka ako konti lang nanunod. Pero alam ko ngayon, ang daming nakikinig, ah. Tuntua. Biyernes na Biyernes pa rin po, kaya binabati natin si Burulang Bicol TV, gano din si Christian Abrera Chan. Good evening sa'yo. Malay na banggi man po sa imo, Shirley Sabilia Belier. Good evening Magdalena Convencido. J.C. Bernal Bona Obra, maray na banggi man po. Ganon din po kay Romnick Belaos. And of course kay Levy Binias Fernandez. Ang susunod kong kantahin ay isang awitin mula kay Billy Joel. Yan! And of course, ang ating pagbati rin, dyan po naman sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake Abay. And of course, sa ikaw na po family of Fatima Tabaco City from Eusebio Castillo. Good evening to Frami Barha Juarez and of course the Barha family. Diyan po naman sa Bonga, Bakake Albay, Upper Bonga. And of course kay Lola Sardi na duwana ang makuapo. Kuya na pala si Jacob. Wow. Ang kanilang baby MJ. And of course kay Chapmer. Chapmer Brito. Brito ba o Bitito? Paki-check na lang, Tita Frami, kung Bitito ba ito o Brito. Kasi Bitito ang nakalagay. Thank you so much, Chapmer, for listening in every night. And of course, shout out po kay Nessa Manzo of Daet, Camarines Norte. Hi, good evening po, Nessa Anchoris. Nessa Manzo, shout out sa'yo. John John, oo, talagang malungkot ang mga kanta ko, John John, kasi I'm really sad. I'm really sad. Tuntuhan naman ako sa pagiging sad. Trixie Bernardez, shout out daw kay Mama na mahigusun maglinig na si Ami. Ayan. And of course to Ramon Convencido. Ganon din po sa kay Mami Normita Contreras na magaling-galing na ngayon. Wow! Buti naman. Mami Normita, huwag ka munang masyadong gumalaw. Magpahinga ka muna. Relax ka lang. Chill-chill ka din. Pwede rin pa-shot-shot. Pwede mo pa-shot-shot. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Hi, good evening. Diyan po sa Vergara family. Most especially sa amiga ko, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Upeng, kumusta na po? Ganon din po kay Tita Nora, kay Tita Jealousy at kay Tita Al, and to the Vergara family, good evening po sa inyo. Miss you all. Kakanta na ba ako? Parang ayaw niyo naman akong kumanta. Char!

7 minutes after 7 o'clock at ito po isang classic na awitin. Classic na ito eh kasi bagets pa ako sumikat na ito at ito po naman ay pinasikat ng composer mismo na si Billy Joel. Ayan. Come on, Billy.

0: ko alam yung song na to.
1: O, sige.
0: At parang bigla na lang siyang ano. Tsaka may naririnig ako. Ano yan? Parang akong pinagmumultuhan.
2: What?
0: Shout out daw kay... hindi ko pwedeng sabihin to Heidi Bernal, ha? Sorry po. Kasi ano po yan? Racist po yung comment na yan. And good evening na lang sa inyo dyan, Heidi Bernal. And hindi ako masyadong nakapag-practice for a while. Tsaka ano kasi, Friday okay, kaya para medyo maiba lang naman ang ating everyday show, di ba? Kaya tahimik muna ako sa mga talak-talak ko. And of course, para po naman doon sa ating mga magbabakasyon, marami pong magbabakasyon ngayon dahil syempre Friday at or weekend ay konting ingat lamang po dahil hindi natin alam itong panahon, no? Bigla na lang po siyang umuulan, kaya para maiwasan po natin yung mga ano, mga hindi tayo komportable sa mga pangyayari, eh dapat po talagang mag-ingat tayo at ita-timing na lang natin ang ating pagbibiyahe, okay?

Siyempre, pwede din siguro tayo sa mga susunod na mga Biyernes. Meron din tayong mga pa-ballroom para naman sumayaw ang ating mga lolo at mga lola. At sabayan na rin natin sila. Ayan. Thank you, Heidi, ha? Sabi niya, maganda raw ang boses ko. Hindi naman masyado. Actually, matagal na ako hindi talaga kumakanta. Kasi masyado akong mahiyain. Paulit-ulit.

Exciting Hotline 0961-447-3923. Nag-text po sa atin si Cheeky daw ang kanyang pangalan. Cheeky, ang cute naman. Cheeky Hallman. Hi Cheeky, good evening sa iyo dyan sa Talisay, Cam Norte. Sabi niya, Tita, nalilito ako ngayon dahil meron akong mga manliligaw. Pareho silang guwapo, pareho silang may sinasabi sa buhay, at pareho po silang matalino. Sino po sa kanila ang pipiliin ko? Wow. Para naman ang yabang mo, Cheeky. Pero mo dalawa naligaw sa kanya na wala kang tulak ikabigin. Ngayon siya ang nalilito. Ang swerte mo, ha? Ay, sobrang swerte yun. Pero mo, walang tulak kabigin. Hindi, ganito na lang muna, no? Kung practical ka, medyo kilalanin mo muna ang bawat isa sa kanila. Siyempre, may isa dyan na mas lalamang talaga. Kahit ano pang gagawin mo. Kahit sabihin mong pantay-pantay ang kanilang katalinuhan. Pantay-pantay ang kanilang kayamanin. At pantay-pantay ang kanilang kagwapuhan. Hindi mo rin masasabi, meron pa rin lalamang dyan. Diba? Tapos yung lalamang, syempre, yun yung taong saan ka mas komportable at mas nakaka-relate ka sa kanya, or di kaya parang siya yung nakikita mong taong makakasama mo habang buhay. Ganon, Cheeky. Tapos, yung hindi mo mapili, pakilala mo sa akin. Ambisyosa. But anyway, mahirap yan. Mahirap din yan na ano. Kasi, alam mo, biglang sabi mo na what if, di ba? Darating ang panahon, halimbawa, yung isang pinili mo, tapos hindi mo rin maiisip na what if yung isang pinili ko? Ang gulo. Mag-jack and point na lang sila. Batu-batu pick. Ang swerte ni Cheeky, ano? Kung nakaka-relate kay Cheeky, o di kayo nangyari sa inyo, anong ginawa nyo? Walang tulak kabigin ang nandili.

0: ikaw sa kanya. Taga dyan lang sa Talisay. Bigay mo sa akin yung mga pangalan.
1: Sure!
0: Ang haba ng hair mo, cheeky. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 16 after 7 o'clock.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tawi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Tita Puli.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
8: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
9: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na. Mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
13: Available at all leading supermarket, groceries and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Poliana Show!
15: Alright, still on a fantastic Friday night. At tayo ay may munting Friday, okay? Pagkanta-kantaan inyong tita. Yung mga parang habang naglalaba ka, habang naghuhugas ng plato, habang naglilinis ng bahay, basing-sing. Para mawala yung bagot. Hello, good evening po dyan kay Cogs Diaz Canyon. O marami na naman siyang binabad. Nakalista na naman sila. Si Book Chavez, Barry Bauza, Kimboy Regalario Kanya, Kim Bona Obra, Marvin Buelva, and Bulanday Peña. Yan, nakalista po kayo. Meron kayong libreng pamasko mula kay Cogs. But meron bang pamasko na hindi libre? Sure. Dapat talaga libre, ano? Of course, kay Dave Pasit, good evening. Thank you so much for watching live sa ating The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Si Dave po ay taga Basud, Camarines Norte, at binabati niyang lahat ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Whenever I see boys and girls, charias, and wag mo na. Wag mo ng Pasko. Kasi dadaan pa tayo sa ano eh, sa undas. Alam niyo yung pinaka-favorite time of the year ko ay undas. Kasi pwede akong lumabas. Pwede akong lumabas. Zyke Sear. Ayan, good evening sa inyo dyan sa... Saan ba si... Tumatalon eh. Shout out sa Marirok, Tabaco City, Porok Uno. Laging nakikinig. Wow, maraming salamat po, Zyke Sear. At sa lahat po dyan sa Porok Uno, Marirok, abay. Sabi naman ni Dave Pasit uli, pakibati tabi Tita Poliana ang jowa ko. Wow, sa Basud. Nag-aaral siya sa Basud National High School, grade 12 student, Strand, ABM student. Ayan, shout out sa'yo from Dave. Good evening po, Tita Poliana. Apoli po, pa-shout out po kay Joel Erap Choayong na nagtatagay na naman. Cho-cho, Dindi, Jonel, Jomar, at ang family de los Reyes kan Fatima Zone 7. Ayan. Sana po naman ay from Marites Brito. Magandang gabi sa inyo dyan sa Fatima Zone 7. Haranik ka mo sa dagat, ano? O, diba? Masarap ngayon, ano, na mamasyal sa may tabing dagat, dyan sa may Tabaco, sa may Bacolod. Nako, ang sarap mamasyal dyan, tapos may kaakbay ka. Kung wala kang kaakbay, pwede mo nang akbayan ng sarili mo. Pwede ba? Pwede yun. Pwede mong inaakbayan ng sarili mo, tapos kausap mo sarili mo. Wala lang akong maisip. So, ready naman po ba kayo sa isa pang awitin? Ay, sabi niyo, wag na, wag ka nang kumanta, tita, kasi parang alam niyo, medyo gumaganda na ang panahon. Eh, di ba naman yan ang gusto niyo para lumamig, para umulan? Shh!

Kung dilipad-lipad kaya tayo, fly me to the moon. Hindi kaya tayo mapagkamalan. Mapagkamalan, no? Oh.

0: maraming salamat po. Ma, meron po talaga nag-clap. I'm so happy na mine.
1: At paano, Hami? Pinalakpakan ang sarili. Sana po naman kahit papaano ay nag-enjoy kayo sa aking singing. Ewan ko kung meron pa akong isang kakantahin. Kasi parang pagod na yung aking vocal cords. Basahin nga natin, baka may inumokray-okray na sa akin, ha? Good evening po, tita. Pa-shoutout po kay Madurder, Miss Lourdes Canicola, na mahigusan per me, always listening from Santa Elena, Malinao. We love you always. Mwah. Thanks for all. Oh, love you too. Thank you so much for listening in every night. Monica Almeda Canicola. At nag-text naman natin sa 0961-447-3923. Si Madel. Sabi ni Madel. Dito saan ka kumakanta? Punta ako. Dito, eto na nga, kumakanta na nga ako. Grabe naman si Madel. Sabi naman ni John Michael, hi tita, good evening. Ayokong basahin yun. Nakaka-inlove daw ako. No. Ginarte pa, no? Sabi pala ni Chiki, tita, huwag kang mag-alala. Yung hindi ko mapipili, ibibigay ko sa'yo ang address. Uy, ganon. Huwag na. Yung inayawan mo sa... Ay, nako, parang ayoko ng ganon. Kaya ko na ang sarili ko, Chiki. Maraming salamat. Nagbibiro lang ako kanina. Sabi naman sa 7471, hindi naman siya nagdagay ng kanyang pangalan. Hi tita, good evening po. Papaano po kung bumalik yung aking ex, binayaran lahat yung utang niya sa akin at niligawan ako uli? Sasagutin ko ba? Alam mo, 7174, kunin mo yung bayad tapos sarahan mo na yung pinto. Oo, wag na, tama na. Pero kung mahal mo pa naman siya at hinintay-hintay mo siya, okay lang. Nasa iyo naman yun eh. Actually, hindi naman ako ang makikisama sa kanya. Ikaw, di ba? Nag-text ka lang. Tama ba yun? Pero hindi ha. At least nag-effort. Bumalik, nagbayad kasi siguro may utang. Ganun naman talaga sa mga magsing-irog, di ba? Nag-uutangan. Tapos minsan nag-break sila. Yung utang ng isa, mas malaki doon sa utang ng isa. So, kailangan talaga yung balance, bayaran. eto nagbayad. Tapos nililigawan daw siya uli. Pero actually, 7174, siguraduhin mo lang talaga na okay na siya. Tsaka huwag ka nang magpautang sa kanya. Pag halimbawa naging kayo uli, huwag mo nang pautangin. Ganun na lang. Naaliw tuloy ako. Later, maghanap po ako ng isang awitin ni Cooley Desmond na favorite ko talaga. Kinakanta ko palagi yun. Wow. Para sa inyong lahat. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Ala hey hey! Ala hoy! Yeah, yeah. Welcome sa panghuling oras! Kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Friday, okay? Ah, kasi ano talaga, parang inspired ako ngayong kumanta. Halo din ngayon ng mga pebebe. Bakit wala kayo magagawa ang mga pabebe kami? Kami talaga ang mga pabebe. Kasi Biyernes ngayon, pabe-Biyernes. Ipilit talaga. Luma na kasi yung ano eh, yung araw daw ng prito-prito. Alam nyo na yun eh. Luma na yun. Alam mo, araw ngayon ng prito-prito. It's a Friday. Mas gusto ko yung Bebe-Bernes. Tuntua daw ako ah.
3: Aling
2: hotline ah, 0961-447-3923. At ang ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio. FB page, pwede po kayo mag-comment. Naka-audio live stream po tayo doon. Ang ibig sabihin, napapakinggan nyo pero hindi nyo ako nakikita. Kung gusto nyo po ako makita, pasyal na lang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan. TikTok po yan. Puro content. Ayan. Para naman na medyo maibsan yung mga kalungkutan sa buhay nyo. Pasyal kayo doon. Kasi puro kahibangan. Diba? Paminsan-minsan naman, mahibang tayo. Kaya pasyal na lang po kayo doon. At pwede po kayo mag-follow. Actually, I really love it when people follow me. Kasi I follow them too. Medyo ang dami yata yung nadagdagan kasi para akong na-shadow ban eh ng TikTok. O, nakapako ako sa 21,700 lang na mga followers. Samantalang, ang tagal-tagal ng 21,700 niya, siguro mga pitong taon na. O, diba? Shadow ban na yun. Hindi nila binibilang yung mga panibago. Kung may nakikinig pong taga-TikTok, paki-alog nyo naman ang aking ano followers. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating Friday. Okay, this one's for all of you. At ito po naman ay mula sa isang pelikula. Wow. Ready naman. Ay, naku, na ano pa yung intro. Okay lang. Okay lang.

yan si nanay, may pumapalakpak. May pumapalakpak pa rin sa akin. Ay, bakit ganun? Ba't biglang nawala? Oo. Anyway, ang oras po natin ngayon ay 16 minutes after 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. At, nabigla tuloy sila. Nabigla.

So ngayon naman po ay meron akong ibibigay sa inyo na isang awitin na ni-record ko siguro mga almost 10 years ago. Ito po naman ay isang awiting Tagalog na kinompose ng isang artist sa Los Baños, Laguna, si Jong. At na-record ko ito 10 years ago.

0: The One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News
0: FM.
1: Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na naka-odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
2: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
5: The Tita Puliana Show!
6: Yun lay. Oh, diba? Hindi pala ako mag-iro. Ay, may pahamol tayong pagbati kay Tita Melds Canoy. Binabati natin si King King na nagsasayaw habang nagpapatulog kay Cyrus Bernal. Ayan. And, sabi naman ni Levis, kumanta raw ako na ni Levy for Benyas Fernandez. Kantahin ko raw yung Bulaklak ni Kuli Desma. Parang hindi ko kaya yon. Bulaklak. O, diba? Pag-aralan ko yun, Levy, ha? Pabati pala sa Family Bernal, buda kay Nonoy Bernal, Mark Hill Bernal. Ayan, good evening po sa inyo. Still from Tita Mald's Canoy. Nakaraos din tayo sa ating Friday OK. Yan naman. Sana sa susunod naman, makipag-duet kayo sa akin. Kailangan lang talaga, memorize din yung lyrics. Para mas masaya, di ba? Tapos, magpapa-ano tayo. Ang mga judges yung nakikinig tapos sasabihin nila kung sinong pinakamagaling kumanta. Tapos may pa-premyo. O, di ba? Gusto nyo? Oo, sila din ang magpapapremyo sa sarili nila. Of course. Alright. Basta ha, Friday, magbalak-balak na kayo kung anong magiging activities ng buong family. Gawin nating family weekend para mas lalo tayo maging close, mas makikilala natin ang isa't isa, tabi muna yung mga gadgets na yon. Gumawa ang mga gawaing bahay ng sama-sama, magluto. Basta just have a real good time with your family on weekends. Yes, kaibanan po niya to forever is the Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, luyan, turmeric, ginger tea, lola, nor palabok, rapsa, special bihon, Duke's bourbon and pran biscuits, batata products, dazzling whip soap, snowtime ice pops, delis, condensed and evaporated milk, drinko float, golden town sardines, jolly candy, jolly lollipop, kiande and sweet station mallows. Available sa lahat po ng mga groceries, supermarkets, sari-sari stores at pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na. And happy fiesta sa Linggo. Diyan po naman sa Bantayan, Tabaco City. Happy, happy fiesta, fiesta. Sana makarating ako. Ano paborito ko talaga yung mga fiesta. Lalo-lalo na dyan sa Bantayan. Hello, good evening kay GM at kay Tita Mel. Happy fiesta po. Ganun na rin, of course, kay Dorothy. Good evening. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. GEMS Products. Siyempre, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa indong me time at self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa ipang mga detalye, pasya naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chat, Rhea, Thea, and Val. Mabalos po, Pink Spa! Parang namaus ako. Namaus ako, kakakanta. Ewan ko, maghanap pa ako ng mga medley para di ba isang kantahan lang tapos marami ng songs. Meron bang medley ng 20 songs? Parang Stars in 45 yun. Maghanap nga rin ako ng disco. Kasi sabi ni John, napakalungkot daw ng mga kanta ko. Eh di mag-disco tayo. Kakanta ako ng designer music tsaka funky town. O di kaya like a virgin material girl ni Madonna. O di ba? Kaya ko ba yun? Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan sa ating Friday, okay? Sana nandyan na naman kayo next week. Lunes na naman po tayo magkakasama. Enjoy your weekend. Ito naman po ang inyong Tita Pollyanna, na ba kung masyadong magayunan pero mahamutol, nag-iiwan ng mga salitang kung di ka naman kagandahan, dalawa na tayo. Aray! Sweet dreams!
7: The Tito Pollyanna Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores. Nationwide.
7: Evenings on One Radio.

0: 21+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: But you're just a boy.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Kasama ko si Ristin Dugun
1: na radio station.
0: One Radio. 91.3 News FM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: niya erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masita. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon, ay

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang Tula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, Ting Dugana.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababa kay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
10: Jaya Enterprises.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal. normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ang init!
3: Bataga!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataga!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataga!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Bataga!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Bataga!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
14: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
15: One Radio.
16: Sumada sa uno. Katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programa. Sumada sa uno. Sarong oras igwang kabanga na susuk sa impormasyon. Sumada sa uno. Uni na ang sa indong anchorman.

here we go. Banguna. Aga na naman, naman, naman, naman, naman, naman. Ala sige mga manoy, imanay. Fight na kita, kada Sabado kita tabi nagirban, andigi po sa laog kasatuyang programa. Sumadahon tahan mga barata, mga impormasyon sa nagtalikod ng mga aldaw. Pero siyempre, mamumukaw muna tabi ang sa indong guwapuhu. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ever daw, testingong ko daw mamukaw sa mga taong turog pa sa oras pang ini. Oy, mga manoy, manoy! Mata na, mata na, mata na, mata na.

Ata ba ya muklat na matana. Ano na? Ano naman? Si Daddy Lohoinks dyan sa technical department, yung po dyan si Luzon, Zon, Burnasal. Nagtitilam na ka, Pandisal. Pinalaman na ng kalunggay. Marata na ka mo! Ipos na! Sa iyo na naman ini! Ay, rup-rup na ka mo ng kape. Ako tinimplahan ako ni Sir Loing. So, sa kabaga ka ini. Alas 5:07 na po nin pag good morning. Uy, pizza 15 na pala ngunyan. Kabangaan na naman kan Agusto, mga tugang.

Patapos na naman mga katindugon ang bulan kan Agosto, ano? Parang kailan lang mga pangarap hirap pabutin. Good morning. Sige, mga katindugon, bago kan mga bareta, bago kan mga impormasyon, daydingo na kita.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa Samuya. Ngunyan, kamay po Lord, minapasalamat, tinulita, liwat mina naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Bakit na kagad? Igwa po kikaugmahan.

Igwa po kay kamunduan, igwa po kami kay mga kababayan na nakarantay sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong. Igwa man po kami kay mga kababayan na igwa pong namamatian pero padagos po na nakikipaglaban. Ani ba dyan sa sena kung minsan yaon lang po sa harong nagtsatsaga sa paagi po kan mga herbal? Lord God, lugod haproson man po kan sa imong makapangyarihan. Haproson kan sa imong makapangyarihan nakapon sa paagi po kan sa imong banal na Espiritu Santo. Ansay nang mga lawas. Nganit na liwat po na magbalik ansay nang dating kusog kasi may pagpadagos po ansay nang misyon. Ligdi po si babaw kang kinabahan. Kami man po, Lord God, binapasalamat sa lamang grasya, sa lamang biyaya na sa muya pong nare-receive sa oral daw. Lord, ano man po ang sa muyang naginibong kasalan, ligdi po sa ibabaw kang kinaban, ipigahagad mi po yan, ang kapatawalan, patawad po, Lord. Sorry, Lord God, sa muya pong mga pagkakasala. Ika na po, Lord God, ang bahala sa samuya. Sagraray po, Lord God. Salamat. Thank you so much sa panibagong aldaw na ini. We love you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Lord. Amen.

0: From the Montana, ang buhay mo ay mayroong pong halaga sa kanya. Kaya perminanggad po na magpasalamat, ha? Magpasalamat kay Lord sa gabos na panahon, as in gabos na pagkakataon. Pahit sana kita, mga manoy, imanay! Alas 5:11 na po in Peg, good morning! Ang programang inihatod po sa sino kan mga minasunod na mga sponsors. Siyempre pa, katuwang tatabi sa kalapag mata sa pagkaaga ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Kaya kung kamutabi ma kapi man sana, pasiguro na tabi manoy imanay kan sa indo pong mga salud. Ompo! Dapat kung nagkakapi ka mo, so kaping natural, kaping herbal tabi, ang pigroroprop nindo, arugo. Mababakal nindo tabi yan sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Speaking kan Best Kapi tabi, available po yan dyan sa Tabinas store, sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Haranin po dyan sa may ground floor. Good morning, good morning. Ground floor man sa Kuya Food Park, ano na tayo? Diyan sa may food park tabi, mga katindugon. Ano, Sir Loings? Naabrihan mo, Sir Loings, so sa tuya, hindi mahiwag ang tablet. Masirip lamang ako. Kung mga naga-good morning dyan. Kung iguaman ki, para healing lamang sa sakuyang guwapo. No, pandok. Good morning. Oy, piyesta palang ngunyan sa San Lorenzo. Pag-arog kayo ning may piyestahan, Sir Loings, makipamahaw kita, Sir Loings, sa San Lorenzo. Baka luto na dyan, so kunyan, inihong bihon, ano? Bihon. Oh. Ha? Dahil, bako niya ako pa dyan, so parents ni Ma'am O, dahil na dyan. Kick up na tupi, Brutas. Good morning. Ala, api piyesta ha, sa taga San Lorenzo. Diyan kay Mayore. Ay, duman kay Mayore. Makipiesta kita si Loings. Duman kita kay Mayore. Abrido sa gabos. Ang kusina ni Mayore. Diyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Aray kay ni Makibidong dyan. Good morning. Libre na lamang. Ano, tapos madala kita ki 8x11. Tangani na ariglado ang kinabahan. Bad lamang may pasyaron. Good morning. Ang programang inihatod sa sino kan mga minasunod ng mga sponsors. Atod po sa sino. Ano dyan? Nasaday kita sa saday? Ano ito? Lubat suda kula? Ay. Dahil mo na na-open. Unaan ko na lubat suda kula. Dahil na na-open. Ni Sir Lohoinks. Minaamay na paraan tabay kita. Amay yun so. Amay yun ang taga-tiwi. Siguro ang taga-tiwi nakakot-kot na ning kamuting puti. Good morning.
1: Hello, good morning, Sir Ed.
0: Oy, Tin, amay yun nung kamantin magmata.
1: Alam ko, Sir Ed. Ah. Naghihigda pa ako. Nakakilain ko na sa programa mo.
0: Apigabangan mo na.
1: Ang tubong sa kuya kang senior citizen, birthday mo niya na aldaw.
0: Oh, iyo.
1: Silanggad na liling mo na. Batiyon ko di Asia.
0: Oh, sisay ang may birthday na senior citizen na iyan.
1: Si Manay Sion Corolio.
0: Mm.
1: 86 years old na yata.
0: Si Manay Sion, na Corolio. Oh, kana 86 anyos na tindugon pa si Manay Sion.
1: Ay, tindugon pang maray. Mm. Kaya pag mata ko, pag gius-gius ko inya ko, baka nagprograma na si Sir Ed, takatugon-tugon ang gada sa aki.
0: Mm.
1: Napunan ko siya, o ika.
0: Mm. Dahil nanggad palang paglingawan, adi.
1: Mm. Kaya Manay Sion, aram ko nagdadangog na, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Oh, yugun mo yan, Manay Sion. Happy birthday tabi sa imo, Manay Sion. Ano lamang handa ni Manay Sion?
1: Ay, pero may anagulping handa, Sir Ed.
0: Oh, iyo.
1: Pag nag-birthday siya.
0: Ano daw kung makabidong lamang, ano? Kasi rin yan si
1: Ay,
0: Manay
1: Sion. Ay, sigurado, Sir Ed.
0: Sa'yan si Manay Sion. Sa'yan ang harong ni Manay Sion.
1: Sa bagong bayan, Kang Tiwi.
0: Ay, haraniman sa napalan, adi.
1: Sa alo na si Manoy Ambing sa iyang agom. O ano daw kinang sa imo?
0: Iyo po, nagkapi ka na lamang palantabi Manoy Tin. Nagkapi ka na?
1: Minamuklot po sa nang mata ko, sir. Eh.
0: Ay, limo na. Baka naalimpungatan ka.
1: Ang sabi mo lang, God. Nagdadangog na siya. Amayon
0: dahil
1: siya nagdanong sa
0: iyo
1: mga 5 o'clock.
0: Ay, iyo. Salamat na maray kay Manay Sean. Happy birthday na sa nantabi isa sa iyo. Iyo po, Tin.
1: Manay Sean. Na-utog ko lang ganyan sa
0: iyo mong tugon. Ayugon mo, iyo.
1: Linudan pati ako kay ni Sir Ed.
0: Oh, iyo. Ayugon mo, an.
1: Okay. Dahil ang ganyan siya paglingawan. Oral daw dahil siya nagdadangog bigdi sa iyo mong program.
0: Iyo po, Tin. Iyo man sa natin.
1: Iyo po, okay. So gabo sa nagdadarawag ng mga aki niya ngunyan, yan, sa pagtaraning ka sa iyang haro. Happy birthday, Manoy Sean. Madian ako dyan.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Manoy Sean! Igi, Tin. Thank you, Tin.
2: Happy birthday!
1: Papangani ko pa ako, Sir Ed, sa'yo mo nag-upload kundi. May kahurong pabagakasood, ma, si...
0: Ah, si Sir RB? Oo. Dahil na naurasan. Iyo po.
1: Abangan niya

0: May Guson, maray na pagkaaga sa imo. Uy, si May Guson, na meet ko man giraray si May Guson sudma. Sabi ni May Guson, muragong kami nabantay daing traffic sa A Everseas, daing pasamay. Nagjo-joke man ini, manama. Bagaman ako traffic enforcer. Alalalalala, sige! May pasiring na kita sa kunyan, mga ipangod sa kamugtakan kan sa tuyang panahon mo na. Antes kita na magkunyan, magdordretso tabi mga katindog, ano? Pamutan ko na ang update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kamugtakan kan panahon natod po sa Indo kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasin ang Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix.
1: One Radio, 91.3, Ulat Panahon.
0: Sa oras alas 5:09 in pagkaaga. Sabi po kan Pag-asa sa Runglo Pressure Area, ang Palagos po na minuminotor kan Pag-asa sa luwas kan Philippine Area of Responsibility kan Biyernes. Dahil pinaglalauman na magiging tropical depression sa loob din masunod na 24 oras. Mantang posible man na mabilog sa Norteng Siranga na parte kan PAR ang panibagong LPA sa masunod pong simana. Pwede ni maghiro pasiring po sa Weste, as in maglaog sa PAR na posibleng magpakusog sa southwest monsoon o habagat. Nagpatanid man ang State Weather Bureau na pwede maka-experience ning mas magkusog na pagkuran na nagkakapirang mabubulod na lugar na kausakan paro sa habagat. Dahil ang kini posibleng maglangkaw ang peligro ng pagbaha, pagrasa ng daga, lalo na kung magpapalagos sa mga pagkuran. Sigun sa Pag-asa, ordinaryong pinakamakusog ang epekto kan habagat tuyong Agosto. Padago sa makaka-experience ng pag-uran, dilan sa habagat ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, asinibang parte kan Central Luzon, sering man po ang Antique. Kasubagong alas 4 nin pagkaaga, southwest monsoon po ang nakakapiktar sa Luzon, asin sa western section kan Visayas. Dahilan po kan southwest monsoon o habagat at Metro Manila Ilocos Region, nabanggit ko na kasubago, ibang parte po kan Luzon at ibang parte kan Visayas. Magiging madampog sagkot sa mas madampog ang kalangitan na iguang isolated na mga pag-uran or thunderstorm. Mantang localized thunderstorm, tabi, ang nakakapiktar sa natatarang parte kan sa tuyang nasyon na yuman na magdadaran ni madampog sagkot sa mas madampog na kalangitan, sigun po yan sa Pag-asa.
2: Good morning, good morning.
0: Amo na.
2: Good morning.
0: Ang kamugtakan kan panahon, ang baratang yan hatod man po sa Indo kan Tabinas Store. Kung kamutabi gusto na magnegosyo, gusto po nindo na magturutindahan sa barangay, diyan ka na magbakal ni mga paninda mo sa Tabinas Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Aranihon po yan dyan sa may food park, dyan po sa may likudan kan matina pa, mabali pa, matuyo pa. Kataning kan sarong loto outlet. Yaon po dyan ang Tabinas Store. Napunsa na po nindo ang may gusto na magagom si Ma'am Yoli and si Sir Rocky Tabinas.
2: Good morning, good morning.
0: Kode alas 5.22, dakol pa kita kihanap buhay.
2: Good morning.
0: Taod-taod ang iba pang detalyas kan mga baretang lokal.
2: Good morning, good morning.
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash

0: Alas 5.32, nin pagkaga makmak, bungkalos, Rilia Mac, marina aga sa imo tabi. Kay Eva Oliver, marina pagka morning tabi dyan sa Buang, sa Barsaga family, na yaon sa Bulong. Kay Auntie Belio, Ellen Bisa, Mariklabo, good morning tabi, dyan sa Kurokuro Tiwi. Marina pagkaga da tabi kay Lan Klabo. Lenny Barugo, Jeffrey Pedrosa Almonte, good morning tabi. Diyan sa Uson, ano ang pamahuan mo tabi, Jeff? Kay Wilma Pulyero Clidoro, marina pagka-morning man sa San Lorenzo, happy fiesta. Iyon nga ni Bagasabi ko, makipiesta, Mayor Ray. Makipiesta kami, Rizal de Estrella, good morning. Arnel Soro Asweta, marina pagka-morning kay Evelyn Carnel. Good morning tabi, pakibatin man po ang 18th birthday ni Angela Benitez sa Binitayan, Purok 2. Angela, happy birthday. Naway pagpalain ka araw-araw sa araw na ito, Sir Ed. Ikaw man tabi, Sir Arnel, naway pagpalain ka din po habang nakahigda, nagdadangog kan ngalab-ngalab mo, idol. Good morning na. Padagos kita kan mga detalyas kan mga bareta. Inutunta ko na ang mga bareta sa lado lokal. Ang bareta, atod po sa Saindo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, dyan na ka mo magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos kan Divino Rostro, dyan po sa May Arco, ang primerong pwesto dyan sa May Hampangan Kansarong Michampa. Iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow ang sa iyong Facebook account, hanapon Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Kaya tabi, Berto Bio, Bert Bio, dyan ka magpag-ibonin burak iyo po. Nasa Kabilugan na 70,000 ang naipanao sa tulong centenarians dito sa Tabaco City. Sigon kay PSWDO Albay Head Maria Vivian Seya. Naapwera sa 50,000 na sa indang naresibi sa paagi kan ordinansa kang probinsya para sa mga nonagenarians o mga senior citizens na nasa edad 90 sa kod 99 anyos nakaresibi man sinda nin 20,000 uli sa pag-submit ninda nin mga papeles mantang day pa sinda nagaabot sa edad na sanggatos anyos. Pega sigurar man subot ninda na matatawanan nin binipisyo bako sana ang mga centenarians o mga senior citizens na nagabot sa edad sanggatos kundi magina ang mga nonagenarians. Ipigkaog maman subot ninda ang pagtato kay ni asin na kansa indang mga kapamilya. Biyantras tanto, igwapa subot ni nakasalang na programa na isa indang isasagibo sa Nobyembre para manini sa mga mag-aboton sa edad 50 anyos. Oy, oh, pwede na pala. Baka 50 anyos yun yung nagiribana ng kasal. Good morning, diba? Good morning. Ege. Beth Cathy, good morning. Hello, Sir Ed. Umagang kay ganda. Nagmarata na po mga taga-barangay tuloy. Paki-shoutout yung happy fiesta kay Rod Rodrigo Canyada. Bukas sa Matalipni, Malinaw Albay. Happy birthday. Ay, happy birthday. Happy fiesta man sa mga taga-Matalipni. Makipiesta kita sa Matalipni bukas, Sir Ed. Harani sabay simbahan. Sa Dakulon, dyan ang may kakanan. Good morning, good morning. Samara Jam, good morning tabi. Nagiling dyan sa Kuwait. Shout out tabi sa barangay kan Baranghawon, Purok 5. Good morning. Sabi iyan ni Samara Jam. Good morning. Kay Melz Canoy, good morning. Pabati po kay Mama Aracil Bertilio Bernal na nagdadagugman tapos kay Pedro Bertulio na nagkakape. Ako na, ubos ko na sa kaping natural, kaping herbal. Annalyn Vidal, good morning. Doro-doro ng ginasa mga Italia scan sa tuya pang mga barata. And masunod na barata, hatod man tabi sa Sendo kan. Mga minasunod na mga sponsors, hatod po sa Sendo kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raot na tabi ang Sendo, mga cellphone, mga manoy, imanay. Dahil na po tabi, magparaduwa-duwa pa kung sa inyo dapat taraw ng sa mga cellphone. Magderecho na kamo dyan tabi. Derecho na po kamo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Purok, sa Niningani. Tumas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Abaaka ng buhay sa mabak katamalingawon ng kinabahan. Dyan na kamo tabi, magderecho. Dyan na kamo magpahirahay kan sa indo mga cellphone. Tamaurag dyan tabi maghirahay ng cellphone. Iyo po, kaya basta cellphone na raot, dyan indo na rahon. sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Paki-follow na lang tabi kan Facebook account ni Sir Jun and the Ma'am Hazel na sardinya para mas madali ang komunikasyon, mas madali sa paghapon. Iyo po, dyan na nindo tabi, chat nindo si Sir Jun sa Sweet Cellphone and Computer Shop. Yan po ang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Otronta, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Katay diyan kan Kasaol College, sa mga mapaputokapin ng dokumento, nagpuputokapin man dyan. Bakusan na cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kaya po na hirahayon dyan. Buda nagpapautang po dyan yung cellphone. May saro pa sinang branch, dyan po sa Kalaban, Kansiga Avenue. Dyan baga sa ASY building, pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan. Kataning o kahilera po kan 7-Eleven, yun po dyan nakapwesto ang Switch.com Gadget Center.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5.38 na po ni napagkaaga. Diretso kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Formalmente ng Ginebo Kasudma, Agosto 14, taon 2026, ang groundbreaking ceremony para sa 100 million pesos na konstruksyon. Kanduang eskalon na proposed Cagraray District Level 1 Hospital sa Barangay Kabasan, Bacacay, Albay. Anaunang bitan ng proyekto, ang dahilan sa inisyatiba ni dating board member Vic Siga Jr. bilang chairman kan Committee on Health konsain sa iyang ipighagad ang budget sa opisina ni Senador Bongo asin ni Health o Key Health Secretary Chodoro Herbosa, sigon kay Board Member Carol Siga, maski daina sa posisyon ang sa iyang tugang na si Vic Siga, paragos pa man giraray ang pagpaloob kini kan sa iyang mga pigahagad na budget, lalong-lalo na ining 100 million pesos na haloy nang pinaghagad kanaon ang bita ng dating opisyal kan panon pa ni dating Gobernador Al Francis Bichara. Alaga dahilan sa pagka-delay kan budget. Ngunyan pa sa naini na ibaba sa paagi kan opisina kan Department of Health. Kaya kasudma, nagkaigwa na po ng groundbreaking ceremony dyan sa Barangay Kabasan, Bacacay, Albay.
1: Good morning, good morning.
0: Aba.
1: Good morning.
0: Pero medyo mamunduan magtugang na Siga. Taday lamang da sinda na imbitaran mga katindugon dyan sa groundbreaking ceremony. Iba sa mga yaon duman sa groundbreaking ceremony, ha. So day naghanap kan budget. Iyon yaon sa groundbreaking ceremony. Baaka ng buhay sa mga bakano.
1: Good morning, good morning.
0: Ang politika nga naman. Adik. Bayan muna tabi, ha. Sa magtugang na kunyan, magtugang na Siga bayay na. Nangyayari talaga ang mga bagay na yan. Alas 5.40 na po nin pagkaaga ang oras sa tunpo sa Indokan. Mga minasunod na mga sponsors. Atod man tabi sa Indokan, Balayo, Gravel and Sand. Kung kamutabi naghahanap, ninbaybay as in graba. Sa pagpapagibukan sa Indokan, mga mansyon, mga manoy, imanay, dahil na po magduwa-duwa. Diretso ka na dyan sa Balayo, Gravel and Sand. Ang Balayo, Gravel and Sand, tabi niyaon po yan dyan. Sa Purok 1 kan San Antonio, Tabaco City. O Purok 2 kan San Antonio, Tabaco City. Anapon lang tabi nindo dyan si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Basta bye-bye sin graban sa inyong kaipuan sa pagpapag-ibukan sa inyong mansyon. Diretso na kamo dyan sa Balayo Gravel and Sand.
1: Good morning, good morning.
0: Nagkakalat ko niyan sa Albay ang sarong video kung sa inagtaram si dating Barangay Kapitan Alwin Nimo kan Barangay Anislag Drag Albay manungod sa mga personalidad na subuot na sa likod kan weteng ka ito as in sinasabing Payola Operations kan Small Town Lottery USTL digdi sa probinsya. Sigon kay Nimo, duwang makapangyarihan na politiko sin duwang drakulang kontratista subuot ang envuelto sa naunang bitan ng operasyon. Sinabi kini negosubot siyang kapot na mga ebidensya kasabay ang mga record kan pagbawaya din Payola digital conversations mga retrato kan sa indang meeting as iniba pang dokumento. Binalikan ni Nimo ang dati niyang pag-file ning reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa sarong politiko sa Albay. Sinabi kanina, pinaburan ka ng ombudsman ang sayang reklamo as in napatunayan na nagkasala at naunambita ng opisyal. As in day naghaloy, inihinali sa sayang pwesto. Nagpatanid ang dating kapitan na po pwede niya giraray na darahon sa mga nanunungdan na ahensya ang sayang naaraman as in kapot na ebidensya. Kung may gibuho na maraot laban sa saiya, ang apat na personalidad na saiyang pigtutumbok. Naimantahasa na pigpangarana ni Nimo, anaunambita ng pahayag sa duwang politiko si sa duwang kongresista o kontratista. Dahilan kaini palaisipan sa ngunyan kung si Isay ang mga personalidad na sinasabi niyang nasa likod kanweteng as in STL Payola Operations. Digdi sa albay! Ano na tayo? Si Nimo, dating whistleblower as in nag-ako na naging kolektor kanweteng. Doon sa tuyang magigirumduman kanakalisman na Pebrero kaining taon kan magkaigwaning privilege speech si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kanako Bicol unong ini sa pagpapapundo kan STL maski na gani na mapasupasa na o pinapundo ang operasyon kan STL kanakali sa Desyembre maski na gani ang mga dokumento kaini mapaso ngunyan na Oktubre taon 2026 tangani sa nasubuot na salidahan ning illegal na sugal ang operasyon digdi sa probinsya kan Albay.
1: Good morning, good morning.
0: Ano na ini? Fight sana sugal pamor. May posibilidad pa man girarin ang Oktaba ang November 2, 2026 Barangay in Sangguniang Kabataan Elections. Daw Agosto na sinwara pang postponement bill na naipapasar sa Kongreso. Dahil pa kaya may kukonsiderar na purina ang panahon kung pagbabasihan ang mga nakalis na postponement. Kanakalis sa 2016, October 31, ang nakatalaan na Barangay Elections sa Lagad, October 15, pinirmahan ang lay sa pag-Oktaba kini. Halos sarong simana bago ang eleksyon. Kanakalisma na 2017, October 23 ang eleksyon. Alagad October 2, sana kan maaprubahan ang postponement. Magin ang 2022, December 5, ang DSK alagad October 10. Kan pigpirmahan man ang lay na nag-Oktaba kini. Sa presente, may mga prosupuesto na sa House at sa Senate na may obetong liwat na ilipat ang November 2026 sa Barangay Sinsanggunian Kabataan Elections. Seriman, wala pang postponement bill na nagibo na naipasar sa Congress as in napirmahan bilang sarungley. May mga agyatman sa ngunyan dahilan sa nainutang desisyon kan Supreme Court na nagdideklara na unconstitutional ang lay na pag-Oktaba sa 2022 Barangay Sinsanggunian Kabataan Elections. Kaya anuman na ang bagong postponement kinakaipon ni magkakanigang constitutional justification. Dagos man ang paghandakan COMELEC para sa November 2 elections. Kaya habang wara pang lay, lawos ang Barangay Sinsanggunian Kabataan Elections.
1: Good morning, good morning.
0: Kanyan alanganin ang magpreparar kan budget ano halimbawa ma-eleksyon tapos ipopostpone man sana baka na alas 5:45 din pagkaaga kinumpirmar ni Police Major Karen Formales Raniola Information Officer kan Special Investigation Task Group kan Albay Police Provincial Office ang pagsabog na nangyari kan nagtalikod na magisalwasag kan sarong otorisadong small town lottery outlet na duman sa Purok 3 Imperial Court Subdivision Phase 2 Barangay Rizal Street sa Legazpi City. Binurumba na sukon yan. Binurumba na su patayaan kang kunyan iniyahong STL. Sigon kay Raniola, bagong insidente, sarong lalaki ang nahiling na nag-agi sa CCTV camera. Nakasulot subutinin in pulang helmet. Ito nabado asin pantalon sin sinasabing nagwalat ang sarong bagay na pinagtutubunan po pwedeng ginamit bilang pampasabog. Ang establishmento pagmamay sa direk kan Lucky Venture Corporation. Panagos ko niya ng investigasyon kan PNP tangani na maraman ang pagkakamit bilan kan suspect asin ang motibo sa likod kan insidente.
1: Good morning.
0: Ala, nagluwasin eh kan si Nimo mag kunyan mga katindugon.
1: Good morning.
0: Maglataw na naman si Nimo. Finding Nimo na naman tayo ngayon. May masususpindi kaya giraray na elected official digdi po sa probinsya kan Albay dahil lang po sa isyu giraray kan wedding payola.
1: Good morning, good morning.
0: May wedding talaga pala.
1: Good morning, good.
0: Aba, aba, aba. Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata. Sir Joy Bilien, maray na pag
1: morning. Good morning, good morning.
0: Ano Sir Joy, maki pangunto kami dyan sa Agatabi sa San Roque. Makipamahaw kaming unyan, Sir Joy. Luto na dyan, Sir Joy, so pamahawang.
1: Good morning, good morning.
0: Advance happy piyesta sa mga taga San Roque, tabi. Ala, pait sa nakita, an oras. Ala 5:47 na po, nin pagka morning.
1: Good morning, good morning.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
4: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makinis to. Firmang walat.
10: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Saldi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alas 5:50, iuno na po nin pagkaaga. Dara-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sagkod sa daipa, o sagkod sa ngunyan, daipa nagagamit ang 54 classrooms. Dahilan ta daipa nakukumpleto ang mga rekisito sa pinagahangad kan Bureau of Fire Protection. Sinabi ni Mayor Ray sa sarong press conference kan Lunes na naghalat ang sa iyong opisina ni mga dokumento na hali sa 1st Engineering District kan DPWH mula sa opisina kan DepEd. Kumpira ang magagasto sa pinagahagad na wet standpipe system. ining wet standpipe system sarong pressurized na linya ng tubig na nakakabit sa laog kanhalangkaw na mga building na importanteng gamit sa operasyon kan mga bumpero in kaso iguan ng kasulong. Alos sarong bulan ang nagalanta ang opisina ni Mayor Ray sa mga dokumentong sa iyang pinagahagad na magiging basihan man kan alkalde sa paghahanap ng solusyon alagad sa good sa kunyana. Wara pa kay aksyon ang duwang ahensya kan gobyerno ang DepEd as in ang DPWH's First Engineering District.
1: Good morning.
0: Nasikaso galaw-galaw.
1: Good morning.
0: Kay Rizal Estrella, marina pagka-morning. John Bigas, marina aga. Ayon pa, anya undigding mga nakatutok kay Annalyn Bidal, marina pagka-morning man, kay Analisa Binos Balmaseda. Marites Brito, good morning sa Red. Bati sa nanay ko na happy birthday, Mami Rosita Brito, 83 years old. Kan Pawa, ay good morning sa Brito family dyan sa Pawa. Kay Pastor na Brito, good morning Tabi Pas.
1: Good morning, good morning.
0: Clara Cugoco Rimonte, good morning Tabi sa inini kay Cherry Car. Oh Cherry Car, happy piyesta dyan sa Saindo sa kunyan, San Lorenzo namin.
1: Good morning, good morning.
0: Christian Macenas, good morning kay LB Bombita, Marina Pagkaaga, kay Catherine Lunceras. Purok tres kan ugob. Na nagdadangog da Tabi maski nakahigda pa. Pwerte ano, ang Saindong kunyan, palitong-litong sa higdaan.
1: Good morning.
0: Kay Des Braga, good morning man. Maria Pagkaaga, Salvi Calabesilla Sukong, dyan sa Maynila namin.
1: Good morning.
0: Kumusta? Kumusta yung sa Paranaque ba ito, Salvi? So, napanuki ko yan. Na napanuki basura susalo. Ano sabi ni Sir Loings, sign of progress. Pag-araw na ka na panu-pano na kay basura, sign of progress. Tapag warang basura, bako pasinsana. Ano man si Sir Loings? Des Braga, good morning. Good morning, Sir Ed. Bati ko po ang mga kaibigan ko dyan sa Angas San Miguel. Sina Lidia Berso, Delia Año Nuevo. Gabo sa mga taga-Angas. An sa kong ihada, si Maria Budino. Sabi yan ni Des Braga. Kay Mary Jane Nabalonso, good morning.
1: Good morning.
0: Tess Banyas, Carmen Dular, good morning. Kay Catherine, ayun na, nabasa ko na. Day man baga nawawara ang waiting na yan, Sir. Hindi nga ni sa barangay mi. Aga sa kahapon, nag-iikot ang parapataya. Maray, sa nata aga hapon, tulubaga yan, aga odto sa kahapon.
1: Good morning.
0: Bernardita Binalia, good morning.
1: Good morning.
0: Bakunaman daan, waiting.
1: Good morning.
0: Small town lottery da yan. Oy, good morning kay Kunz Jun Ragodon, dyan sa Aplan. Ang naman ka na Aplan.
1: Good morning.
0: Ano Kunz, makipiesta kita Kunz sa Tabigian.
1: Good morning, good morning.
0: Sa Lunes ba yun? Sa Domingo? Sa Domingo, no? Kunz, makipiesta kita. Kay Kapdong, sa Baresa na naglulukso-lukso kasuod ma, ta nagiling kan basketball maski sa cellphone. Kasabay si former City Councilor Dick Martires kasuod ma. Diyan sa kunyan, inihong residensya ni Mayor Ray. Giriling kaming basketball duman kasubanggi.
1: Good morning, good morning.
0: Kapdong, marina pagkaagatabi sa imo. Buda sa imong bossing kay Kagawad ni San Pablo. Marina pagka morning tabi. Doro diretso lang kita kan mga barata, mga impormasyon ngunya na pagka morning. Ani makadakol kita. Kay Flory Bigas, good morning man Tabi. Sa gabos na nagdadangog pa shoutout kay Manay Dolores sa Bidol na perming nagdadangog sa programa mo. Yoli, Kagawad, Ben, Barameda, Ami, and si Nelmar Tangkuan, Belly Barbacena, Shelly, and si Olibo Boral. Nagom ko na perming tindugon always. Sige po kami sa buwang baka kay Albay. And good morning digdi sa Kataning Ming si Manay Emma and si Yek Barameda. Salamat po sir, especially kay Captes Burak kan buang baka kay Elman. Good morning Tabi sa Saino sa mga rata mo na nagdadangog sa programa.
1: Good morning.
0: Ay pagkarapinan ko na.
1: Good morning, good morning.
0: So kaping natural, kaping herbal Tabi ang Sainong rup-rupon ha. Tanganing arigladoan kinaban. Pagaman kita mga katindugon sa Legazpi City, kinumpirmarkan Coast Guard Station Legazpi na anak ko ang lalaki na wara naning buhay o gadana sa barangay Daptap sa Rapurapo, Albay. Iyo ang nawawarang parasisira na hali sa bangkiruhan sa Legazpi City. Sigon kay Coast Guard Substation Legazpi Commander Lieutenant Junior Grade Rinaldo Aringo Jr. Anaw na bitan ng persona naglawod ka na gusto dyan sa alagad na ina ininakabalik ka sa nakatalaan na oras kan sa iyang pagbultada. Nagkondusir ang sayo ng opisina ng Search and Rescue Operation kay bahana Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management kan Legazpi, asin ang Integrated Coastal Resource Management Unit. Nakaresibisin ang impormasyon kan Agosto 13 na may nahiling na bangka sa barangay Kawit na manito kung sain na inikinumpirmar kan misis kan biktima. Nain ang pagrugaring kan sa iyang agoma. Dagdag pa kanina nakaresibi man ang impormasyon sindagi kan sa Batan Island Rapurapo na may nakuang lawas sa lugar. Kinumpirmar man kan misis kanaw ng bitan ang nasabit ng persona na iniya sa iyang agom. Makalisa pahiling ang retrato kan lawas kaini. Basado sa agom kan biktima, sulo na naglawod ang sa iyang agom kan Agosto 10. Sigun po sa opisyal, huli man subot sa habagat kaya dae pinaglalaoman na magkakaigwaning subasko. Ining sa mga makukusog na hukul, ano? Inabot mga katindugon. Kaya mga parasisira, ano? Paghabagaton, dahi na magpwersa. Tasaro man sa nanbuhay, lalamunon ka mukhang dagat na pagkahiwas-hiwas. Nagangapunan ng opisyal sa publiko na dahi na magpirit pa na maglawoding kaso makusugan hukol. Siring man, no, kung makaka-experience ni makusug na hukol, pwede man na magbalik o kaya magpasiring sa pagtraid na isla para sa sendang kaligtasan. Eyo, kaya ayun yung sinasabi ko kuta na mga katindugon sa gobyerno. Sa total sige man sa nang ayuda, pag-araw kayo ng habagaton, dapat identify ninda sa mga parasisira na apektado. Tangali day na maglawod, tawanan po kay saron sa akong bagas. Tayo man sana, ang pigahanap ka yan, Papa. Good morning, Kaya naglalawod, kaya kung ako sa sendo, at abang isa na akong alkalde kan tabako, ayan ang gigimdugon, ipasabay ko't permian sa budget. Pag agustong habagaton di ba kalawod o sa loob kisang bulan may tagama kung saan nung sakong baga sa mga paralawod, suris na nung paralawod. Day na nga ka mo maglawod. Good morning, good morning. Ade. Magpaipli nga na kasabayan sa indong mga esposa. Arog ko da kanan murago. Kay tagamahan ng sarong sakong bagas ang gabos na ristrado mga parasisira. Gabos na ristradong kunya, naghahanap buhay sa dagat. Tapiktado. Pati gabos sa mga parapadyak dahil nanguna pagpakunya nun. Pagpapadyak kung hindi sa sentro kang tabako, mapagalo mga padyak na habagaton. Baka ng buhay sa mabak kabayan.

0: Sige lang kita ng sige. An oras ta alas 6 na ninaga.
1: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
5: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
6: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
6: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo, don't worry. May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio News FM.
9: One Radio.
8: Tindugo na. Bicolandia.
10: One Radio.
8: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
11: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
12: Alas 6:14 na po nin pagkaaga, ang oras na yan. Atod man po sa Sendo, kan magtugang na sina Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., serbisyo asin pagreparo para po sa mga taga Primer Distrito. Day po nagkikibrada po kayo sa kudsangunyan, serbisyong Siga man giraray.

0: Dorodiretso rin kita sa mga detalyes pa kan sa tuyang mga barata. At masunod pang barata, hatod man tabi sa indo ni Honorable City Mayor Ray Bragais. Serbisyo asin pagriparo sa baga taga. Para sa Tabakenyo, good morning tabi Mayor Ray. Happy piyesta tabi dyan sa kunyan sa San Lorenzo. Seringman ni Honorable Municipal Mayor si Capos Bilo kan bagong Malinao. Good morning sa mga taga-Banuaan kan Malinao. Nagsagibon ng inspection ng National Food Authority Bicol sa pigsasagibong warehouse project sa Libre Albay sa lindong kan NFA Modernization Program. Nga ni masiguro ang pagsunod kini sa pinagtalaan na nag-guidance asin na progreso kan konstruksyon na kaibahan sa inspection na ang mga personal kan facility management, NFA evaluators, asin mga representante kan SBR Center Builders Incorporated. Sigon sa NFA Bicol, nasa 75% ng completion kang proyekto. Asin targeting matapos sa Nobyembre. Obeto kang proyekto na makapag-tagama ning epesyente, matibay asin di kalidad na pasilidad para sa mas makusog na paghahatod ng serbisyo publiko.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: Alas 6:15 na nin pag good morning. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Good morning kay Jenna Brera Christian, Edina Perez, kay Josephine Bikilio. Good morning. Marina Pagkaagala tabi, shout out sa pamilya Basilan, Pinya Flor at ani Pinya Flor. Ante Capistrano, Dayuday na naghihiling sa Bahrain. Salamat po sir, sabi ni Janet na Basilan. O ingat ka dyan, Janet, sa Bahrain ha. Mga kababayan tatabi na nakaantabay ano, sa ibang nasyon, ingat-ingat tabi ka mo.

Na iulit na sa barangay Buenavista sa Bato Catanduanes ang bangkay kang Grab driver na si Herwin Pideri Tenerife na nagadan matapos na mabagsakan ni Poon ning kahoy asin po sining kuryente duban sa Antipolo Rizal kanakadalikod na Agosto 9. Sigon sa pamilya residente kan barangay Buenavista si Tenerife asin pang-apat ini sa pitong magturugang base sa report nagpapahingalo si Tenerife sa gilid kan Circumferential Road asin nakasirong kan mabagsakan nin po rin kahoy asin kan poste ning kuryente. Tulos sa pigdarin ni sa ospital, alagad day naghaloy, ini po binawi anin buhay. Nagpasalamat man ang pamilya kan mga, sa mga nagtrabang sa saiya, kasabay na kina Antipolo City Mayor June Anding Inares asin kay Batum Mayor Johnny Rodolfo sa panahon na sa indang

Bigan tabayanan ka mga nagkakapit ng transport group sa Bicol ang rollout kan 12 pesos kada litro na fuel subsidy. Inimakalis na ihayag kan Non-Transportation Franchising and Regulatory Board na mapuuna na ang bitan ng subsidiya sa Agosto 15. Sigon kay Sorsogon Integrated Transport Federation President Ramon Dialca na pinaghalat na sa naninda kung anong mga gasoline stations ang pwede na makapag-avail kanaon ng bitan ng fuel subsidy. Sa presente kaya, wala pa subot na malinaw na detalye hali sa ahensya. Aminado man, anaon ng bitan ng opisyal na pwede na maging dakula. At may titipid ka mga driver sa paagi kanaon ng bitan ng diskwento alaga na kadepende man subotin sa sitwasyon kan kada public utility drivers. Sa ibong kainin sinabi ni Dialca na sa nakalis sa mga panahon, date na ang gasoline station sa na nag-iimplementar kanaon ng bitan ng fuel discount. Kaya dapat magkaigwan ng malinaw na patakaran ang gobyerno kung sain pinagdidesignar ang mga gasoline station para sa saindang diskwento.

0: Diyan na magkaigwan ng panibagong paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na simana. Mina rollback pa sa nangunya na simana. Inuloy sa pagsilit kang presyo kang petrolyo sa pangkinaba na merkado. Base sa pagkakarkulokan Oil Industry Bureau kan Department of Energy. Minog plans sa Singapore asin ang foreign exchange average sa pon Agosto 10 hanggang 13. O pwedeng ipautob ang mga minasunod na dagdag presyo para sa diesel, 3.75 pesos. Sa good, 4.25 pesos ang kada litro. Sa gasolina naman, 2.50 pesos sa good, sa 3 pesos ang kada litro. Nagtulak sa buod sa paglangkaw kang presyo ang warang kasiguraduhan na nakasunduan na pangkatrangkiluhan asin ang pagkapinjente kan pagbiyahe sa Strait of Hormuz na nagkakapir ang importanteng ruta para sa supply kan petrolyo sa kinabahan. Dagdag pa kanin na nagpatanid ang merkado sa panago sa pagbaba kan pangkinabahan ng inventaryo kan petrolyo. Limitadong supply nahali sa Middle East asin sa Black Sea region asin ang posibleng epekto kan sanctions sa na po pwedeng magpahigpit pa sa supply kan krudo. Maski may mga sinyales in pagluya kan pangkinaban na demand asin paglangkaw kan crude inventory sa Estados Unidos. Pinaglalaoman pa manggira ang dakulang dagdag presyo sa diesel asin gasolina sa masunod na simana. Pinag-aanunsyo kan mga kumpanya kan petrolyo ang price adjustments sa tuyong aldawning Lunes asin pinagpapautubin ni kinagahan Martes.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: Taod-taod ang iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Attention adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
5: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
6: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
7: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
8: Itong anak kong teacher, user din to eh.
9: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality

0: best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, bahid ako ng pow. At ginagawa ko, room freshener. For me, pow liniment is a must-have in every Filipino household.
1: Dahil walang aw sa pow.
2: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo?

0: ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
7: Classes begin August 10.
8: Alas 6:27 na, hatod po sa sendo ng oras na yan ni City Council Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Si Rigman, syempre, mga tugang, hatod man po sa sendo ni City Councilor Roy Bon Imperial. Matik sa serbisyo, matik na po yan kay Konsehal Roy Bon Imperial. Ano lamang mga manoy, mga manay? This Buban, good morning. Kay Marby Abi Bumilis, good morning. Kay Carlos Vilches, good morning. Chris Sunga, good morning. Kay Edin Alim, maray na pagkaaga tabi. Chican Chela Burbe, maray na pagkamorning. Manay Perla Bindal, good morning tabi. Edena Perez, good morning. Sa Bagatagarawi, San Miguel, maray na pagkaaga tabi sa inyo dyan, ano? Good morning da. Advance happy birthday kay Aaron Burbe Alaporte. 2 years old, si Aiden Burbi Canrawis Pro 4 Tindugo na sa One Radio. Ege sa mga taga-Rawis, good morning tabi sa Burbi family. Ay, maribok na naman ngunyan, Sir Ed, magdigdi ka mo atyan, mangunto po, piyesta baga iyo, basta pano-pano ki kunyan inihong ikubagan sa kuyang kunyan ha, inihong kagiriran. Oy, si Kap Nemo, mga katindugon, may kunyan, may pasabog na naman hindi po sa probinsya Canalbay. Oh, binitin o garing kita mga katindugon, pero padangog ko sa Indo ha, dangogon Indo ini. Si Nemo, balikan tango na si Nemo, si Kap Nemo, iyo ini mga katindugon, so nagpamidbid na whistleblower ka to. Pagkakatindog ko na nag-filing kaso sa ombudsman laban po kay Governor Greg Slagman, unong sa Payula, Canweteng. Ngunyan, nagluwas na naman ini mga katindugon. Luwas na naman ini. Dangugan nindo, ta. Igo da aki duwang big-time contractor, buda duwang big-time na mga politiko digdi sa Albay. Ang nagre-receive mga katindugon nin Payula. Payula again! Ang pinag-i-restorehan. Nagngurob-ngurob ini sinimo ta. Ang sabi, tiniwalaan ini na maging operator mga katindugon ka ni Small Town Lottery, pero mas kidaangani po Small Town Lottery, may payo laman girare and hururon. Dangugon tayo ni ho, dangugon nindo ini mga tugang. Sabi kan mga kunyan, ibatang pagiriba sa hanap buhay. Banwaan! Kamu anusgado! Kamu anusgado ha?
9: Good morning, good morning!
8: Part 1 pa sana ini, halaton ta su part 2 ta. Day pa man nagluwas su part 2. Sa part 2, dumanda tabi nagkabaranggit sa mga pangaran. May narumduman lamang kung mga buro video-video ng arong ka ini. Katindogon. Duman nagkaburugtak sa mga pangaran kan mga politikong pigsabi niya na nasa likod kan operasyon kan weteng digdi po sa probinsya kan Albay. Balikan ta mga katindogon sikap nimo, finding nimo.
10: Maligayang araw po sa mga kababayan ko dyan sa Albay. Ako po si Alwin Nimo, mas kilala po sa pangalan na Kap. Noon, lumabas ako para ilabas ang isang isyo tungkol sa isang politiko na tumatanggap ng payola sa weteng. Ang sabi nila, walang katotohanan. Hanggang lumabas ang kaso, na final ko sa ombudsman na dismiss at tanggal ang nasabing politiko. Ngayon, lalabas po uli ako para ibunyag uli ang mga payola na naman na tinanggap, natatanggap ng mga politiko dyan sa Albay. January po, nananahimik ako. Halos hindi na ako nakikita dyan sa Albay kasi umiwas po talaga ako dyan. Kinausap ako nila para i-operate ang weteng sa ating probinsya. Sabi ko nga, nananahimik ako. Sila ang kusang lumapit sa akin. Kausap ko po, bago mag-operate, ang dalawang malaking kontraktor at dalawang malaking politiko dyan sa Albay. Maganda po ang naging usapan. Ako ang nasunod sa kalakalan ng weteng. Hanggang dumating yung panahon na natigil ang weteng, lumabas po ang prangkisa ng STL. May kinuha silang mga konsultant sa Davao. Out ako sa laro. Sabi ko, okay lang. Subalit, dumating yung panahon. Hindi sila nakakasimula at hindi sila nagkakasundo-sundo. To make the long story short, napilitan silang kunin uli ako. At ako ang ginawa nilang operator or operation supervisor ng STL dyan sa Albay. Malinaw po ang usapan, kahit legal ang STL, pero may payola ang mga politiko. Lalong-lalo na ang dalawang politiko na kausap ko. Sabi ko na nga, lalabas po ako. Kompleto ang aking ebidensya. May mga picture kami kung saan kami nag-meeting-meeting. May mga conversation kami bago nagsimula ang weteng, ang STL, habang naglalaro. Ngayon, isang politiko nagsabi na babaliw na daw ako. Pwes, tingnan natin kung sino ang mababaliw. Hindi ko po sana gagawin to. Hindi na sana ako lalabas. Nanahimik na sana ako. Halos 3 linggo na hindi ako nakikialam ng operation ng STL dyan. Subalit, may mga report po sa akin na itong dalawang kontraktor, itong dalawang politiko, may kiniusap na mga tao para itrabaho ako. Kaya, sige, galawin ako ninyo. Ipatrabaho ako ninyo. At lahat ng ebidensya, lahat ng kalokohan, nakaredy na. Marami na sa kapamilya ko, marami na sa mga kaibigan ko ang nabigyan ko ng mga ebidensya. Galawin ako ninyo. Okay lang, tatanggapin ko. Pero susiguraduhin ko, sira ang political career ninyo. Nag-meeting-meeting tayo. Kami. Sa Quezon City. Malinaw ang sabi ko. At ramdam ko naman na ginamit lang ako para maging stable ang laro ng STL dyan sa Albay. Diba ang sabi ko? Kung kailangan alisin ako ninyo, okay lang. Magsabi lang kayo anytime. Walang problema sa akin. Pero anong ginawa ninyo? Binastos ako ninyo. Nagpababa na kayo bigla ng mga tao na wala man lang kayong pasabi sa akin. Basta nyo lang pinaalis ang mga tao ko sa lahat ng istasyon. Ngayon, pag-iinteresan pa ninyo ang buhay ko. Sige, magkasubukan tayo. Ilalabas ko ang buong detalye sa tamang panahon at sa tamang lugar. Maraming salamat ulit.
11: Ang walang kamatayang weteng liwat na kunya nagbutwa mga katindugon. Ano do kay ni ang susunod na kabanata, ano mga tuga? Sa tamang panahon bagada aday pa pang pinangaranan ugare. No. Kan sukat aram nan hindo na sinimo mga katindugan. Kinurapan hindo at nananahimik na daa siya. Sisi daw ini bitin ugaring kita sa oras. May ipiplay ko ta ako sa privileged speech ka nakaliis na Pebrero mga katindugo ni Congressman Pido Garbin kan ako bigol. Sabi ni Congressman Pido Garbin, igwa ko ta ki kunyan so STL digdi sa Albay, may franchise na, di ba ko ta kitang ribok-ribok, ta STL maga ang operation digdi sa Albay, ano, pinapundo mga katindugo. Maski matatapos pangunyan na Oktubre 2026, so kunyan, inihong kontrata kan STL. No. Sa Lunes, ta i-play ta ini, makompleto ba nga tugang tabi? Aram po ni Kap Nemo na illegal ya, natata nilaog niya, ngunyan po, nag-alboroto siya, day po may pinapanigan ako, ano pa man ang katuyuhan niya. Hindi mo nasabutan so paliwanag ni Kap Nemo. Nananahimik na daa siya, Catherine Lunceras. Kinahuron siya kan duwang politiko, buda duwang kontraktor na i-operate. Ginibo bagang kunyan, supervisor. Supervisor, pakasabi niya, tama? Ngunyan, tinangka siya, hinali siya. Hinali siya, buda sa mga tao niya, na daa siya pinaisi. Aside kan hinali siya sa operasyon kan STL Ligdi sa Albay, pigtang kaan pa daaso sa iyang buhay, tamay kinahuro na databi na matrabaho sa iya. Kaya nagluwas ini po si Nemo, nagpahayag na, sige, mitiranindo ako ta, ibubulgar ko ta, total ngaya, may mga kopya naman kang ebidensya sa kuyang kapamilya, gisa na ngaya ka mo. May panlaban man si Nemo, kaya siya nagluwas, ano? Kaya kung ano man ang mangyari kay Nemo, masalpit man si Nemo mga katindugon sa iyang paglakaw-lakaw kung saan man siya nagduduman. Ining mga pigbutasan niya sa media mga tugang tabi, magagamit ini bilang ebidensya. Iyan po ang kunyan kayan, iyan man po ang katrukis kayan o katukal kayan kan paglantad niya. And sa mga masunod na aldaw, pero kung ako sa iya, binulgar ko na kung si Isay, dahil na magpara kunyan ko ta, napatumpik-tumpik pa din. Kapag arog kayo ni, mga tugang unfight niya, garabagang sinasabi niya na nakikipag-deal pa siya duman sa mga taong sinasabi niya na may kinukontrata ng kunyan, mga tao na kunyan siya, ipatrabaho siya. Ayun. Iyan ang mga word na ipatrabaho. Iyan sa mga word mga katindugon kan mga sindikato. Diba? Garo sa pelikula. O kaya, dipisil magparalaog baga sa arog ka na bagay. Good morning. Totoo yan, tabi Catherine. Ah, may madadalaganan talaga ta. Uyugod mo an. Kunyan, inihong maski da STL ang operation, may payulaman girara. Nako, dyan sa sanggunian pang panlalawigan kang probinsya ng Albay, imbisigaran nindo lamang ini. Aramo nindo kung pira lamang ang naglaog na pirak sa kabankan gobyerno. Good morning. Si Daddy Lahoy sa Technical Department. Lamat po kasi ng padago sa pagantabay, wellness is happiness, masunod tulos pagkatapos kayan, susundan na yan kan edukasyon ni hapot mo. Kasabay po si Sir Jobons. Alamat kasi ng padago sa pagantabay, ansa kong angog minalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digi pa yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
9: Good morning
12: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, Pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
13: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
14: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
15: Jaya Enterprises.
14: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
15: Jaya Enterprises.
16: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
17: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
18: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon makaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
19: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
20: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
21: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat na variants na alin man dyan, ha? Siguradong magugustuhan nyo, lalo na po ang pakinabang sa kalusugan mula sa mga sangkap, ha? Dahil ang Best Cafe po mga ka-wellness, lagi natin binabanggit na pili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Siyempre, hindi ka naman didigyan ng ganyang gawad kung wala po silang pinagbatayan, ha? At ang kanila pong gawad na ipinagkaloob sa atin bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape ay ayon din sa resulta ng kanilang survey mula sa iba't ibang probinsya sa buong bansang Pilipinas. Na doon nga po sa survey, lumalabas na mas maraming Pilipino ang nagugustuhan at talagang nakikinabang sa Best Cafe mga ka-wellness. Okay po? Kaya naman hindi lang isa, ano po? Hindi lang isang beses po tayo pinili bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape, yung Best Cafe, ha? Kundi maraming beses na mga ka-wellness. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Okay? Apat na variants po yan na pwede niyong pagpilian. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Na mahigit 12 taon na po na minamahal at tinatangkilig na nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Tapos, yung mga bagong variants natin, kahit bago pa lang, talaga namang napakarami na ang tumatangkilig. Tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, at Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, aprobado po yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Alam nyo kung bakit ko sinasabing presyong makatao? Kasi maraming nagsamantala eh. Nung tumaas po yung presyo ng mga bilihin, nung nagsimula po yan dahil sa nagkaroon ng gera, ano, tumaas ang presyo ng gasolina, ng krudo, okay, maging ng kuryente, eh sabi ng ibang supplier, tataas daw po yung presyo nila, no? Pero ang Best Cafe, hindi po tayo nagbago ng presyo. Kung ano yung presyo dati pa, no? Siya pa rin presyo ng Best Cafe ngayon. Baka merong nagtinda dyan, ha? May mga tindahan na itinaas yung presyo ng Best Cafe. No, no, no. Hindi po tayo nagtaas ng SRP, mga ka-wellness. Kahit yung iba pong mga herbal na kape, nagtaasan po sila bilang pagmamahal ng Best Cafe po sa sambayan ng Pilipino na natili po ang dating presyo, presyong makatao.
0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
22: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
22: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
22: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
22: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hair group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
21: Alright mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang siguradong magugustuhan nyo po na topic na inihanda ko ngayon sa araw na ito, ha, dun sa mga nais magtanong o kumonsulta po sa amin, pwede kayong mag-text sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467, ha. Alam nyo ang tatalakayin ko po ngayon mga ka-wellness. Baka nagtataka po kayo na may mga tao na napakalakas namang kumain. Ano po? Pero bakit hindi tumataba, ha? At meron namang mga tao na mahina kumain, magkumontrol ng pagkain, pero napakabilis pong tumaba, mga ka-wellness. Siyempre, ang isang bottom line po niyan, ang isang dahilan po niyan, eh kung gaano po kaganda yung metabolism po ng ating katawan, ano? Doon sa ating kinakain, kung paano po dinadigest, ano, kino-convert into energy, ano po, yung ating kinakain, ano, paano pinoproseso ng ating katawan para yan ay pakinabangan, kasama na po yung paglabas sa waste, ano, mga ka-wellness. So lahat po yan involved, okay? Pero ano ang magandang gawin para matulad po tayo doon sa iba na kahit medyo malakas kumain ay hindi naman ganun po na lumalaki o tumataba, ha? E syempre, bago ko talakayin yan, bibigyan ko na kayo ng isang tip. Yung paggamit po ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po yan ng luya, ng turmeric at stevia. Kapag ito po ay ininom ninyo after kumain, tutulong ito para gumanda ang digestion. Sa ganon, imbis na magdagdag ng taba at ng weight sa inyo yung inyong mga kinakain, ay matulungan itong matunaw, madigest ng mabuti para pakinabangan ng ating kalusugan. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
23: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
24: Dr. M's Amazing Tea.
23: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
24: Dr. M's Amazing Tea.
23: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
24: Ang Dr. M's Amazing Tea.
23: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
3: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
21: Alright, mga ka-wellness, alam nyo po, maraming dahilan kung bakit ganun, ano, na yung ibang tao, hindi naman agad tumataba, ano po, kahit malakas kumain. May kinalaman po dyan yung genes, yung genetics po niya, ano po, lahi-lahi yan, kumbaga mga ka-wellness, ha. Meron din pong kinalaman dyan, mga ka-wellness, yung gut bacteria natin, yung thyroid function natin, maging yung ating muscle mass, importante po yan, mga ka-wellness. Pero ayon sa pag-aaral, ang isang malaking pinagkaiba, ano po, ng mga tao na kahit medyo malakas kumain, hindi naman ganun tumataba, kumpara doon sa ibang kahit kontrolado yung kain, mabilis tumaba, alam nyo po kung ano, yung tinatawag po na mga small movements. Kasama dyan yung NEAT, yung non-exercise activity thermogenesis, ano po, mga ka-wellness. Yan yung maliliit na bagay na ginagawa ng tao. Minsan, hindi niya namamalayan, pero tumutulong para mag-produce ang katawan ng heat. Ano po? Nang sa ganun ay lalong gumanda ang metabolism, gumanda ang energy balance, gumanda ang digestion. Nang sa ganun yung ating kinakain ay makonvert into useful substances, useful compounds, useful elements, maging sa energy, kaysa naman dumagdag sa ating timbang o kaya sa ating taba. Simpleng example nito, mga ka-wellness, ay yung laging paglalakad-lakad at laging pagtayo. Halimbawa po, may tumatawag sa cellphone ninyo o kaya kayo mismo ang tatawag o kaya mag-chat kayo at mag-text, pwede nyo naman gawin yan habang nakatayo at naglalakad-lakad kaysa nakaupo lang. Minsan hindi nyo po namamalayan yon. Yung mga maliliit na bagay, ha, na nagdudulot sa inyo ng tuloy-tuloy na pagkilos, yan, mga ka-wellness, ang difference kung bakit po, ano, isa sa mga difference, ha, kung bakit may mga tao po na hindi po tabain, ano, kaysa naman doon sa mga tao na tatawag po, ano, sasagot ng chat, nakaupo, gagamit ng gadgets, nakaupo, totally napakakulang po sa physical activity, sa makatwit, kahit maliliit na bagay, basta tuloy-tuloy yung pagkilos po natin, yung hindi tayo tuloy-tuloy na nakaupo lang, nakahiga lang, ano, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman po niyan para po maging maganda ang metabolism, maging maganda yung heat production ng katawan, yung digestion, nang sa ganon ay manatiling maganda ang ating timbang kahit medyo lumalakas ang pagkain. Although lagi kong pinapaalala na yung pagkain ay dapat kontrolado, ha. Alam niyo po ba na yung ganyang simpleng bagay ay pwedeng mag-burn ng extra 2,000 calories sa isang tao sa isang araw, yung tuloy-tuloy na pagkilos, eh lalo na kung meron kang regular exercise. Kaya sa makatwid, kung kaya nyo namang kumilos ng tuloy-tuloy, in example ko na nga, gagamit ka ng cellphone, pwede mo namang gawing nakatayo kaysa nakaupo, lalo na kung may konting lakad-lakad, mas maganda po yun, yung tuloy-tuloy na pagkilos, kahit mga simple, maliliit na kilos lang, kaysa naman lagi ka lang nakaupo o nakahiga. Isang malaking bagay po yan para makatulong, makontrol ang timbang at ang pagtaba, mga ka-wellness. Siyempre, dagdag din po dyan ang ating mga produkto tulad ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, ha? At yung Q-Sign Massage Oil, pag ito po'y ginamit yung pang-aplas isang oras bago matulog gabi-gabi, tutulong din po ito para po matunaw ang ekstrang taba kasi gaganda ang blood circulation, gaganda ang muscle condition. Pag gumanda kasi ang muscle condition, ha, gaganda rin yung heat production ng katawan, gaganda ang metabolism, makakatulong din po yan sa digestion, kaya pampaganda rin po ng timbang at maiiwasan po ang sobrang pagtaba, ha. Q-Sign Massage Oil na pangmasahe, panghaplas gabi-gabi.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na

0: sa inyong lugar.
1: Alright, mga ka-wellness, ha? Siyempre, makakatulong din po dyan para po ma-maintain ang magandang weight. Sabi ko nga po, laging kumilos, regular exercise, maging yung pagbubuhat, ano, yung lifting, ano, magdagdag ng konting muscles, ano, mga ka-wellness. Hindi nyo naman kailangan pumunta sa gym, ano, para magkaroon ng extra muscles. Lagi lang po maging physically active, medyo magbuhat ng konti. Halimbawa, yung pag-iigib, makakatulong po yan kasi kapag mas firm, mas maganda po ang muscles, mas magiging maganda ang timbang. At yung pagtulog, kasi alam nyo po, kapag kulang ang sa tulog ang tao, ang tendency, magkakaroon siya ng craving sa mga pagkain. Kaya po ang tendency, lalo po siyang tataba, lalakas kumain. Imbis na kontrolado ang pagkain, eh lalo po siyang lalakas kumain. Okay? So yung mga binigay kong tips ngayon, mga ka-wellness, sigurado na makakatulong para ma-maintain mo ang pinapangarap mong weight. Kasi pag maganda ang timbang mo, yung weight mo, mga ka-wellness, mas maliit ang chance na magkaroon ka ng sakit na tulad ng diabetes, high blood pressure, maging sakit sa puso. Importanteng tama ang timbang.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoman. Located at AA Bursay Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
7: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
10: Ako po si Jerry Moke. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Opo, tiki, wala ya. Kailangan mo ito manok.

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Natunay na masiram ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
10: Edukasyon ihapot mo.
11: Edukasyon ihapot mo.
10: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
11: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
0: Sabado po ngunyan, naroon po kanda ti magpumpong alas 7. Sagot po alas 8 na agan sa endopong programang edukasyon ni Iapot Mo. Si Joe Bones po. Siyempre po, baguan sa tuwing programa, bago kita magdiskuter ki mga issues manungod sa edukasyon, inutunta po una ang pag-arang sa mahal na Diyos. Sabi ni Heavenly Father, thank you for the endless love and protection you showered in our lives today. Keep us safe and healthy always under your mighty loving hands. Today we surrender all our cares, our problems and sufferings. May you give us a productive day and restore our strength and joy. We say this prayer through Christ our Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. Mm-hmm. And of course, mga tataramo na magigiyakan sa tuyang pang-ural daw na pagkabuhay. Ang sabi digdi, gaining from cooperation. Ayan, dapat na. Ano na kukuata kung kita nagkukuperar? Ano? Nakikipagtabangan sa ibang tao. Sabi digdi, through cooperation we can all gain. Through confrontation, we all lose much more than nerves than goodwill. Areas of agreement often abound and look for them with diligence. Work on them with patience. Jump over the barriers of disagreement and move to a higher ground whence to reduce them to irrelevance. Ano da ang gusto sabihin kaini? Ano? Ano da ang mga nakukuata sa pagtatarabangan? Sa pagidakang pagtatarabangan, igwa kita kidakul na mga nakukuang karahayan. Alagad kung kita nag-iriwal, gabus kita daog, asin ang nakukuata kapagalan kaysa karahayan. Dakulao ng stuya mga tsansa na magkasararo, asin magtarabangan. Hanapon tayan sa pagikan ni Gos, asin pagpapasensya. Haliuntaan mga kaulangan, asin hanapunta ang karahayan, tangani mahali anda ipagkasirinabutan. Okay? Yan ang mga magayununtang mga tataramon. Of course, ano, dahil ang program ini kundin sa tuyang mga sponsors, asin pasalamatan taman ang sa tuyang mga station executive, ha? Na iyo ang nagataw sa tuyang kan otoridad na nganing kita makapagprograma ngayon. Okay? Of course, ang situya po mga sponsors, si Honorable Mayor Sinon Binyas Bulante. Ang malamayor kan malilipot ni nanduyugan kang kadaklan dahil sa mga marhay na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvi Stasio Balingbing, ano? Ang top-notcher na kagawad kan siyudad ng tabako. Alaga dahil isa sa pagtios, ano? Si kaya siya ang pinkukonsiderar na representante kan mga nasa laylayan. Are? Representante kan bilog ng mga taga-tabako. Si Honorable Kagawad Riner Burse, as serbisyong humilde asin may dedikasyon. Ihimplo nin sarong tunay na leader. Si Rima po ang sayang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dulian Madruna Kanapit, ang dating iske chairman ng unyan regular ng miyembro kan sanggune ang pambarangay. Diyan po sa Poblasyon Malinaw Albay dahil sa mga maray na serbisyo sa sayang barangay. Siring man ang sayang ina, si Ma'am Norli Madruna Kanapit. Ang Villiason Resort. Ang Villiason Resort, siyang pini sa Matagbak, Tabaco City. Igwa po isinda kitulong mga malilinig kasi mga free-flowing na mga swimming pool. Ano? Igwa sinda mga lodging houses na mga pool air-conditioned where you can feel at home while away from home. Igwa sinda ki mga lodging house na good for one family. Siring man, igwa man sinda ki mga lodging house na good for one partner only. Ano? Siyempre po, igwa man sinda ki conventional na pwede na mag-accommodate. Nin mga pagtiripon na arukan reception sa kasal as in iba pang mga okasyon. Ano po, kompleto na po inin lamis sa tukawan sa on system as in kung kay po nindo ang catering services. Magtaram lang po sa management kang Villiason Resort. Ini po pagsadiri as in sa pamamahala kan dating barangay captain Ma'am Asun Barcia Borromeo, siring mang kansayang agom, ang dating mga barangay captain Ray Borromeo. Siya rin man po ang KGB Auto Supply. Yan po ni Jan sa Tagas Tabaco City. Supplier kan mga dekalidad na mga auto supply sa aro po kang transmission spare parts at iniba pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igwa kaya sindang direktang supplier. Igwa po kidirektang supplier ang KGB Auto Supply. Kaya po barato. Alaga dekalidad ang sa indang mga piyasa. Ini po pag sa dire ni si Perino Nono Bonto. Asin sa pamamahala kan onling awarding barangay captain national awardee si barangay captain Malo J. Bonto asin kasayang agom si Manny Bonto. Siya naman po ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuyang lawas, kaya bang kita nag-enjoy sa siramkan Best Cafe 6-in-1 coffee mix, nagiging maray pa ang sa tuyang pagmati. Siya rin man po ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Ano po? Diyan magkaso diyan sa Rio sa Street. Siya rin man po diyan sa Siga Avenue. Igwasin din diyan kay mga pagsiring building ng unyan, pigpaparkila. Ini po sa

no, as in car wash. Okay? Mahiling ni doon, sample ka anyway, mga auto ko ng mga malinigo. Ano, binapping iyan ni kang Uncle Fred's car wash. Ano, pag sa relation sa pamamahal, ano, ni Fred Cabrillas Borbe. Sir naman po ang Joe Driving School. Ang Joe Driving School, yaon po ini sa third floor, Crown Power Prime Building, sa Kanto Kansiga Avenue, as in Karangam Boulevard, sa Bumbon Tabaco City. So gusto po ang magkaigwanan ni students permit, as in lisensya sa pag-drive, magnuman lang po sa Joe Driving School. Ang Joe Driving School, may promo po nga yan, ha? Na libreng theoretical driving course. Kada last Saturday kang bulan, every month, last Saturday kang bulan, every month, ano? Ang gusto sabihin po kayan, kung kamumako ak student's permit, taang theoretical certification, kaya puwan po yan sa pagkua, kan, o pag-apply kan student's permit. Ha? Kung kamu maka igwa dyan, kilibring theoretical driving course, magisto lang kamu ki 750 pesos. Ha? Igwa na kamukaan na student's permit. Taang pagkua ak student's permit, dahil pa man po yan ang ipon na mag-take kan exam. Ano, tatawang ka lang certification, ang kaipuan mo dyan, certification from a driving school, simple po, medical certificate, pag duman mo kan sa LTO, apply ka, you will be given a student's permit, na requirement, para po makapag-adal ka sa pag-practical driving course. Ha? So, yan po kita mo yan, mag-avail po kayo ng theoretical driving course, yan po sa driving school. O bukasan sa inyong opisina from Monday to Saturday, magpumpong 8 a.m. to 5 p.m. O kaya po mag-apod sa CP number 0939-749-9494. Okay po, mag-apod lang dyan. Pagsadir po ini, asin sa pamamahala ni Mr. Eric Balaguinyo ay tuna. Ha? Sharing man po, pasalamatan ang sa mga loud sponsors. Ang dating kagawad Alex Balingbing, si Mr. Leo Bibuela, asin po ang FS Boys. Ngunyan, ang satuya pong maging load, kan satuyang paukod, si Mr. Fred Banda. Mr. Fred Banda. Garo ma-retire na ini si Fred. Ano Fred? Nadang kuda mga kandidato da hindi dyan sa matagbak, ano, mga kandidato, ano da ang target ni Fred, ha, baka kapitan daw kagawad man sana kaya. So gusto po magpartisipar sa pagi po kan sa tuyang mga ano yan, live po kita ngunyan sa account po kang One Radio 91.3 News FM, simpre po sa kuya mampong mga sa account ko po sa si Jobons Bonto o kaya po sa kuya pong cellphone number 0906-864-1805. Okay po. Okay, ano ang satuyang mga didiskuteron mo niyan? Saro sa mga isyu mo niyan, ini po na pagbaha duman sa Manila, ano, sa Metro Manila, na naglulot nin problema. Ano? In fact, nahiling luminuwas, luminataw sa Manila Bay. Lalo sa may parting ini kang salog baga ano, sa may Paranaque, ano, nin basura. Ano? Grabing basura. Kaya ano ang ngunyan, ang pigpaplano? DepEd, kay Puanda kan Department of Education, na magturo o turuan ang mga aki how to manage our solid waste management. Oh, solid waste. It's a tuya na. Iyan, actually, arog yan ang problema. Dahi nakakalaog sa satuyang mga payo, sa satuya pong kaaraman, lalo na kan mga aki, ang pagtapok nin basura. Despite kang halos gabus na, gabus na problema, gabus ng mga issues, dahi manggayod nagkulang na kundi garoon kulang ang satuyang focus. So ngunyan, magkakaigwad at tabi kaining solid waste management, mga issues

that is supposed to be discussed diyan po sa eskwelahan. Ano? Ini maray ini. Ta, sabi ta nga ibaga, ang ano man na bagay, kaipuan tang pag-adalan. Ano siya ng gabos na pag-asinso, progreso, mas maray na pag-iyon ta sa edukasyon. Edukasyon ang solusyon. Iyon ang sabi kan dating Secretary Jesly Lapus. As in, ano ang kahalagahan kang edukasyon? No? Ang kahalagahan kang edukasyon, iyo ang pagdaog, ang pagtao sa tuya nin mga kaaraman, na iyo ang matao sa tuya nin kaginhawaan, progreso sa mga maabot na panahon. Kunday tapay na ang mga matingon yan. Although, aram ko, aram ta. Na ining, kunya na ini, ang epekto kan maray na edukasyon di tanang namamati. And again, sabi talig di, saro pa, dahilan sa mga pag-uran, dahil sa pagbaha. Pasalamat kita digdi sa albay, tamas kingani, medyo makusog ang habagat, medyo makusog ang habagat, pero bako grabe ang uran, bakong destructive. Kundi, nahiling tadi, ang aliko furo falso. Ano na ining alikong ini? Siguro, kung minsan, ako pig, ano ko na lang ang buhay ko, pig, nganing day ko magdagit, nganing day kita ma-stress. Pig, rasunang ko na saan ang buhay ko, ayan niya ako, dahil sa bagat. Dahil sa bagat, kakulangan. Kan espwerso kang aliko na mahali ang kin mga dapat na mga ayan na nakakapag ano sa wire, kaya nagpupropondo iyon na sana pigaling-aling ko na sana ng buhay ko. Pero sabi digdi, ang Department of Education da taps tupad palas to support Brigada Eskwela 2. Ayan, ano yung tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Ayan. Ano? Pwede ang gamiton. Pwede ang gamiton para databi makatabang sa pagpalinig. To clean public schools affected by the recent tropical cyclone Maymay. Ayan. Tama mang gayon. Tegod ang pundong pirangan ito. 2 billion para da po digdi, na pwedeng magamit. We are creating the year. Sa totoo man ang gadbag ini, aday, sa Department of Education, ang kadaklan kaya, ang paguna, ang Brigada Eskwela, pagpuunsa na. But again, aram tabaga na ang Brigada Eskwela, ginibo na ining year-round. Year-round na ini. Na gusto sabihon, kung talagang kaipuhan, ang suporta kan sa tuyang mga stakeholder para mapakaray, para makatabang sa mga eskulahan. Iyo ini ang dapat. Anyway, ang sabi digdi, dakulon daa ang naapiktaran kaining may-may na ini. Again, pasalamat kita ha, ta kita dai naapiktaran kimaray. Okay? So again, pasalamatan, ayun, balikan tango na po ang situayang mga sponsors. Okay? Balikan tapo nga na si Loings para sa mga masunod na pagiramdam.

0: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above at 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Thank you, Loing. So, basahin tayo yung mga komentaryo nindo. Ano? Sabi ni Jael Berano, good morning, sir. Ninya Belches, Ma'am Ninya Bilien Belches. Good morning po, Sir Joe. Okay. Berata Persia Jerwin, good morning, Sir Joe Bones. Shout out sa Magdalo Bats 95. New team, Inter Bats Kadahan. Okay, Bats 95. Ade, then ako bako na kayto ang komandan. Bako na akong teacher sa Tabaco National High School. Pero nyaon pa ko, nasa opisina na ako kayto. Si Christian Masinas, good morning. And Christian Masinas, okay. Marcelo Paluyo, good morning. Sabi ni Marcelo Paluyo, ask me details about DepEd Memo number 48, series of 2026. And RA 19. 9003, series of 2000, Solid Management Act. At ay paliwanag tayo ni Taud sa aga. Ayun no, next, ano na lang tabi, ano, Mr. Marcelo Paluyo. Naku, ako na yun eh. Pero man mo ako muna na ipasabot na ano ang pagkakaibakan DepEd order sa DepEd memo. Ini DepEd memo ini tabi, Mr. Marcelo, ano, DepEd memo, ang gusto sabi yung kaan, temporary lang iyan. Saro lang iyan na taon. That will be good for 1 year. After that, then na iyang ki-epekto. Ano? Ang samantalang pag sinabi tang DepEd order, ano iyan? That will continue to be effective until it is rescinded or repealed or revoked. No? Iyan ang pagkakaibakan dua. Pero adalan tayo ning bago ko diskuteron ining memo number 48 series of 2026. Ano naman na republic akalang aram tabag ini ano Solid Management Act. Pero mas maray na kung tanaghapot ka ipaliwanag ta sa masunod. Okay? Jenny Abrera Christian, good morning Jovans, good morning Mantari. Rumnik Bilaos, good morning po Sir Joe. Pabati po sa pamangkin, happy birthday si Cassandra Kate Bilaos. Okay, so Cassandra Kate, happy birthday. Ano? Hali yan sa programa ta. Siring man po, hali yan kay Mr. Rubnik sa Bilaos. Okay? Sabi ni Cogs Diaz, hali yung ta dato may. Cogs Diaz, good morning, sir. Sir, Joy Baruga, Pedro Baruga, Barry Bausa, Christian Carillo. Okay. Siring man, sabi ni Paterno Bilan, good morning po, sir. Cogs Diaz, ay guha manggiraray. Iyon, ayaw manggiraray. Sabi digdi, aha, Joy Baruga, Pedro Baruga, Joy Batal, Jay Batalya Baruga, Christian Carillo, Barry Bausa, Book Chavez. Ayan, salamat po. Okay. Sige. Ano pa ang sa tuyang didiskutiron? Oo, niyan magayang narurumduman ko. Ade, well, this makes a teacher, iyan ang sabi ta, yudan ang tag kan pagiging teacher. Ade, ano nga nito sa tuya? Sabi digdi kan, sabi digdi. Sangla ATM puts teachers at risk of debt. Unauthorized withdrawals. Yeah. So, ayan ang sabi ni kunyan. Ah. Sabi kaya digdian, pig encourage or pig discourage kang Department of Education. Lalo na sa mga yaon pa sa servisyo. No? Yaon na sa servisyo. Mga maestra o kaya mga non-teaching personnel kan Department of Education na daida pagsanglaan sa indong mga ATM. Kundi ang sabi digdi, kaya daan Department of Education nakikipag partner sa iba-ibang mga agencies, lending agencies, na pig-authorized kan Department of Education, na dai kaipuhan, kuahon, o isang la, o kaya ipawalat ang sa indong mga ATM. Ano? Kutay ni authorized ini kan Department of Education na maski dai kuahon ang sa indong mga ATM, makaka-loan ka mo. Yaon da po ang GSIS, yaon da po ang Land Bank, no? As in, iba pang mga institutiones na authorized kan Department of Education. Ha? Ta, sa kung ansatuyad ang mga ATM na kasangla, pwede da ang magkaigwa ki authorized withdrawals. And di it da po na nakakabaon sa utang ang sa tuyang mga pagkabuhay bilang maestra. Sabi ta nga ni ano, Tagalundon, arog manangad ka. Pero sabi ta nga ni, kung pwede manangad ma-avoid. At ako, na-experience yan ko yan. I experienced that when I was still in, Sir Manny, good morning. When I was in the Department of Education, ano, kanyaon ako, lalo kan ako so chief administrative officer kang ano yan, kang Department of Education. So sa tuyang mga tao, kapag nag-iro-iro na kitang kulang na ang kwarta o dahil ng kwarta, madali on sa naser, pirmahin na ngayon. Iyon na, diritsyo na. Kaya kan mag-retire kita, anas pambayari. Pero dahil bali, no? At least, nakaano kita. Sabi nga ning, at least, nakatapos kita kan sa tuyang pagiging government, ano yan, official, nakapag-retire kita nin matrangkilo. Okay? Arog lang kaya. Pero ang sabi digdi kan Department of Education, otrong ko giraraya, sabi, sumanganyaon pa sa serbisyo na kung pwede dahil indo pagsangla ang sa indong mga ATM. Kaya da nga ni ang Department of Education nakikipag-partner sa mga iba-ibang ahensya na nakapag na nakakapagtao sa tuya kay mga serbisyo sa pagpautang, tangani da po dai na kwaon ang sa indong mga ATM. Tani po, automatic deduction. So, yan ang advice kan Department of Education. Kundi, kita nga, suretire. Maray kun suretire. Ano, pigya justify. Anyway, balikan ta po giraray si Loings para sa mga ano na ini. Kunya na pala, ade, sige. Ano nga masunod na. Okay. Balikan ta po garay si Loings para sa mga masunod na pagirumdom.
7: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
8: Classes begin August 10.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
13: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
16: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea, Lemongrass, Moringa Brew Salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Thank you, Loinks. Basahan tagarami na. Sabi ni Jing versus Gianan. Morning po, Sir Joe. Pabati po ang Gianan family and Batch 95 dyan sa Cantabaco National High School. Thanks po. Sabi ni Maris Silvinas, good morning po, Sir Joe. Pasout-out sa Mama. Apo, Mama Lourdes Binyas, Kampawa, Tabaco. Salamat po. Okay. Una, ang saro pang issue na dapat ang diskutiron. Ang sabi ni Digdi kaya, DepEd calls out teachers using students a social media content. Ayan, pag-apodan ka mo ang atensyon. Kan mga maestra da aha, basahon ko ini ta, importante yun ini. Primero, this is violating a law. Sabi digdi kaya, the Department of Education is warning teachers against using their students as content on their social media pages. Ayan, sabi na. Nakarating sa atensyon ng Department of Education o DepEd ang ilang mga insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang propesyon sa paglabas ng mga content online. Sabi ni Claire Castro. Ayan, ang sabi ni Claire Castro, kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang professionalismo sa trabaho sa luban o labas ng apat na sulok ng paaralan. Okay, sabi niya, nagpaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang

0: kanilang sinumpang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Alam ni, pag ginamit po nindo ini, this is violation, no? That is exploitation of minors. Kung ginamit nindo sa mga eskwela, para lang magkaigwa ka mo kay followers o kaya ano man na content na pwedeng i-follow kan sa endong mga parahiling. Well, ulitin ko, this is a violation. Ano? Kaya, dahil ini pag-ibuhon. Mga maestrade, sabi ta nga ni, be professional. Sabi nga ni Digdi, ano ang mga characteristics as provided na pigire-require kan sa tuyang Magna Carta for Public School Teachers? Number one, professional conduct. Doing this is violative of our professional conduct as public school teachers. Na, because we exploit our students just for our personal purpose. Okay? Saro yan. Ano yung kedua? Ano nga ni ito masunod? Responsibility. Being responsible is not to exploit our learners, our teachers, but be responsible as the second parents, no? As the second parents in school. Iyan ang mga dapat na dyan nag-ibuhon. Ano yung katulo is integrity. That is violative of our integrity as public school teachers. Exploiting our learners and students para po sa satuyang personal na gain. Okay? So sana, maday ka ini digdi sa tuya. Although, baka umanggaro digdi ini sa tuya, pero maray na ini, na nawawarningan kita, lalo so mga maestra na nagbablog. Adi, sabi digdi, do not use your students for the purpose of your content. Okay? That is exploitation of minors. Okay? Next, sabi pa digdi, digdi naman kita sa CHED. Sa CHED naman kita. Ang sabi kaya digdi, CHED allocates 56 million for medical technology pharmacy student scholarships. Yeah. So, pi-encourage kita kan sa tuya na kan dip ano ni, Commission on Higher Education na magkuha kita kaining mga courses na medical technology, pharmacy, bilang mga kurso na sa tuyang tatapusan. Pero ako, sumang mahilig na aron kaini sa mag-serve alaro sa Department of Education. Ang kaipuan tangon niya na kadaklan is guidance counselor. Nakulon po ang bakanting guidance counselor. Saro iyan sa mga pighanap. May mga item na din na pipilapan sa kakulangan kan mga qualified applicants. Ano? Kaya pig-encourage ta. Ulitin ko ha, ang satuya po ngun yan, mapot na tulos lugod ako. Nganing masimbagan tulos. Ade, nganing day kita mag, day na mag-rush, day kita maghidali kung kisayan ang gana. By the way, muya kung pasabot, ade, na ang satuya pong load sponsor sa ngunyan, si Fred Banda. Ano? Alfredo Banda, security guard ini kan Tabaco National High School, pero ma-retire na ini. Ade, garo ma-retire ingon yan bago mag-eleksyon sa, kung malawos. Malawos ang eleksyon sa Pichados. Pero garo, hindi lang. Panagpapralano naman baga so, mga kongresista na dahil na paglawos ang eleksyon sa October 2. Pero madali na baga, August, September, October, duwana sa ng bulan. Hindi kung magibuan pa kimidyos na dahil malawos. Pero para sa kuya, kay puan, labuso na ini. Ade, ayan kaya si Fred na banda, garo ko naman sa na yan tugang. Ade, tayan Kana ko nagtatrabaho pa ka ito bilang sa anak buhay bagade, nagretrato pa ako ka ito. Diyan ako sa India naka-star sa studio, Bandas Studio, sa dirikan ama niya. Garo ko na ni tugang. Kaya ako, kunyan man ako, I have to help Mr. Fred Banda. Kung talagang decidido siya na magserbi bilang barangay official, I'm ready to help you, Fred. Okay? So again, ang hapot. Ang hapot, tabi. Numero uno, ade. Ano ang gustong sabihon kan tupad? Oy, ngaranan tabi nindo ha, ngaranan nindo. Bako sa nang numero. Tupad, ha? I mean, susendo po dapat igon, ha? Tanganing mabasa takun si sa enang gana, okay? Ano po ang gustong sabihon kan tupad? Ayan. Sige, ngayon mag ano nang nakita ta dahil natatawang kimaray na ano ang anuan. Sige, ano po ang gustong sabihon kan tupad? Aber daw, ayon daw si dahil pa nagsimbag si kunyan. Dahil pa sige, ay iguana pala no. Sige, sabi pala ng digdin ni Manoy Lito Bilaos. Good morning po, edukasyon na yapot mo, Sir Joe. Pasensya na po sa gabos, lalo na po sa mga kabataan ta sa ngunyan. Naan kasabihan, naan aki na tinuruan kan tamang dalan dahil nasa sala, kung sain ang sa iyang padudumanan. Ay, very good hindi talaga si Manoy Lito Bilaos. Sir Joe, salamat. God bless. Okay. Ay, yung mga mananggadade, ha? Tabidigde, ha? Na ang kabataan na pigtuturuan kan tamang dalan dahil nasa sala kung sain ang sa iyang padudumanan. Okay, yan po yan kay Lito Bilao. Sige daw, isa'y ananggana duman sa pahapot at maparam na kita. Aday, pamahan pala si sumasunod na programa. Ade, lingon talaga grari tabi ha. Sabi digdi ni Cherry Carbur, ha? Good morning po, Sir Joe. Okay? Sige pa. Aha. Sige, okay. Aha. Aha. Anong gana, tabi? Una na, iguana. Iguana ki, dakulo na. Dakulo na. Ah. Pero anong gana, talato na. Aha. Bako umampalan ini pisabi ini ni Rose of Santo Cristo. Blessed day, Idol Sir Joe, and sa lahat ng staff ng One Radio 91.3 News FM. Shout out po dito sa Santo Cristo, Purok 5, na always tindugon. Maraming salamat. Okay. Ang primero po na nagsimbag, huni, si dakulong ugari yung pangaral. Kung minsan Eric Digia, minsan Julian of Malinaw. Okay. So ang tamang simbag, ang tamang simbag, yun ano yung nanggana tabi ha, 1628, may nanggana na tabi. Eric Digia, Julian of Malinaw. Ayan, taduan ang pangaral niya digdi. Ade, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Tupad. Okay, tama tabi. Tama tabi ini, ano? So, anong gana tabi? Iyon eh. Do ang pangaral niya pigamit kaya digi sa kuyang ano. Either Eric Digia or Julian Malinaw. Pero, one thing is, ang number niya, last 1628. Okay, katabi anong gana? At ipataram ko na lang ini kay Fred Banda. Ha? Fred, good luck tabi sa sa'yo mo. Okay, pasalamatan ta po ang ito yung mga sponsors. Si Honorable Sinon Bulante, ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga maray na nagginibuhan. Sharing man po, si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing. Si Honorable Kagawad Riner Burse. Servisyong humilde, may dedikasyon, ihemplo nin sarong tunay na leader. Siling man ang saying staff, si Mr. Lane Lander. Si Honorable Julian Madrona Kanapit. Ano po? Siling man ang saying ina, si Ma'am Nori Madrona Kanapit. Ang Biliason Resort. Ang Biliason Resort niya, pwede sa Matagbak, Tabaco City. Iguasin dek yung mga swimming pool, tulong swimming pool, na mga free-flowing. Ano? Iguang mga lodging houses na fully air-conditioned. Ano? As in, iguan mo po sindaning conventional. Na pwede pong pagibuhan kan sa mga okasyones, ano? Arog sa kasal, reception sa bunyag, o ano pa man. Ani po sa pamamahala, kandating barangay captain, Mamason Barce Borromeo, as in kandating mo na barangay captain, Ray Borromeo. Siya rin man po ang KGB Auto Supply. Ano po? Iguasin dati yung mga piyesa na pwede pong brand new o kaya po surplus. Ini po sa pagsadiri ni Nuno, sa Siperino Nuno Ponto, as in, sa pamamahala kan outstanding awarding barangay captain si Malo J. Bonto. As in, kansayang agum si Manny Bonto. Siya naman po ang best cafe green 6-in-1 coffee mix. Ang Castillion Trading Corporation. Okay, siyempre ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Siya naman po ang Geo Driving School. O turun ko po, may promo mo niyan ang Geo Driving School na libreng theoretical driving course. Kada last Saturday lang po inikang bulan. Gusto sabihin po kan, gusto magkuha ng student's permit. Magisto lang kita kimang almost 750 pesos. Iguana ka mo ki student's permit. Dahil dahil pa man ang pagwa ki student's permit, dahil pa man nangangaipo na mag-take an exam. Na yun ang requirement kung ikaw makuha na ki lisensya sa pag-drive. Ano po? So gusto po magkabil kaining pre-theoretical driving course dyan sa Geo Driving School. Magdyan lang po sa opisina. Bukas yan, magpumpong alas 8 sa gulpong alas 5 ang hapon. Magpumpong Lunes sa good Biyernes, pag Sabado goro aga sana. O kaya po mag-apod sa 0939-749-9494. Okay po. Siya rin man po. At ito yung mga loud sponsors. Ano? FS Boys, si Mr. Fred Banda, and ano man yan. Okay. Pasalamat ang tamang po ang Stemme Station Executive. Si Mr. Jim Montel Degre, si Mr. Sana Osang Bores. Ano? Yaon po niya. Kapartner ta sa technical side, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Mabalik po giraray ang sendo pong programang edukasyon ni Apot Mo sa Sabado, magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 ang aga.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.